0: Ferreira, pagka morning sa imo, Recto Belon. Salamat sa pag-follow ng Facebook account. Nagpa-follow man pala na, no? Sa satong pangapudang.
1: Hala, tila!
0: Alas 8:11 na mga tugang nin pagka morning. Dili po sa programang ini. Ano na maraho na kamo? Good morning, karapi na kamo sa programa, ha? Good morning. Rup-rupiling kaping natural, kaping herbalta. Ayun na yan. Tapos bakal ka ng bodigos dyan sa saod. Kung igwapan ng bodigos dyan, pwede na ang bodigos. So pinatagas na pandesal. Karunay naman kan ngunyan sa saod, ano, kan bodigos na yan. Nakapalo tulos sa kongunyan. Shoutout talang tabi digdi sa TV Albay.

0: Dadangog sa mga oras ni Paisa na Tabi, magpadagos ang mga Magna Carta por Barangay Official Sibaad lamang sa mga programa kan Barangay Bako na magoon lalo na sa buhi na ayam. Dahil nang unang tabi, Deyo, may pangarana. Tama na kiulok cho Doming. Tama na. Dahil nalugod nagpupundo iniong kunya na inihong slide tadigdi. Natingana naman, Sir Man. Ito'y close ko ang window. Ang bida, maubos ka close.
1: Good morning, good morning.
0: Dahil nagpupundo ini sarok na ini. Alat ka?
1: Naging sado, naging sado, naging tanaw na tabula.
0: Palo lang kayo ni Sir Manin pagali. Sige na siya namagang ulok.
1: Ilong-ilong.
0: Natingga Sir Manin, nag-abri akong panibagong slide.
1: Oh,
0: pero sige na siya ng ulok baga kayo ni. Aning ko niya na ini o duwa na bagaging nabrihan ko ang saro dahil na nagpapangsyon. Pero sige sa nang kakakunyan tanap pindot ka. Paano kayo ni pagali Sir Manny kang saro na ining black ay ni close lang ini ay okay pambihira tanyaon pananggaan abo magpasara kinaaban hindi kita tirahon tali di. Adiyo na. Ayaw pa rin. O, di ba, napundo naman. Kanina lang sarap. Ayaling mo namin. Minsan man kang kunyanin. Kan Jasler Medigdi na. Kunyan man, ano? Napalyamas.
1: Good morning.
0: O, ayaw na. Ariglado na ang kinaaban. Di kita nakapuko sa sige. Ang ulok ni Chudo. Pati ako na din. Ano ba para ulok man ang lalaking ini? Ayaling mo naman na. Inaman talagang.
1: Good morning. Good morning.
0: Sa ina nga ni kita ho sa launaw. Na lamang lugod ako ho sa launaw. Kangibot ang ini. Good morning sa imo, Anlin. And Sir Manny, have a blessed Tuesday po to all viewers and listeners. Mga tugan, hindi kita sa mga issue niya na alaw. Pero inutun to sa lado nasyonal. Ano na daw sa mga diklaging kan mga kanal sa mga barangay o maging sa sentro kan Tabaco. O speaking kan diklaging, pag-agi ko dyan sa may party kan Bunbun, may nag-inspection dyan kasudma. Dahil ko garing pinunduan, tada ako nakimarites, pero may nahili kong tulong persona duman na nag-inspection dyan sa may tulay kan Bunbun. O body yun na yan, so pigsasabi mo na mga duro diklaging. Good morning man kay Consi Father Noli Alparse. Ha, salamat po, Cons. Contentment is life's greatest treasure. A thankful heart is richer than any wealth. Choose gratitude every po ni Consi Father Nodi Alparse. Yan ang mga magagayo na mga pagirumdum sa buhay. Maging kontento kita mga tugang sa kakontentuhan sarong ano nga ni ang treasure sabi ko buhay yugun mo yan. Ang puso daang mapinasalamat mas mayaman da iyan kaysa sa ano pa man na kayamanan yugun mo an kaya pilion tada tabi an perming magpasalamat gratitude tama ba ako Father Noli kang gratitude maluyaho na ako Father Noli nagaparaluyan na sa kuyang kunyan ang tawag dito comprehension. Yo, gratitude, diba? Pag-appreciate, pagpasalamat. Kaya piliun tal perming magpasalamat o roal daw mga katindugon sa mga biyaya na sa tuyang nare-receive, diba? Padakula man ang kasalit, tingaw perming magpasalamat kay Lord. Ang ano man estado takan buhay sa ibabaw kang kinaman, mga katindugon, kay mayaman ka man, kay Dios, may mga rasones, iyan ko nanta, iyan ang estado mo sa buhay.
1: Ating kuminaro,
0: kaya sa kung ano anigwa ka, kung tatawanan ka na kayamanan ni Lord, ihiras mo sa iba ang grasya.

ang ika ang gigibo na instrumento tangani kaduman sa mga taong daing-dae, ipadagos mo ang pagtabang sa sainda. Ta ika ang gigibo na instrumento halimbawa ni Lord, di ba? Maski ako man sirman eh, kung halimbawa umabot ang panahon na mag surusupay naman ang sakuyang maleta. Kaya halimbawa baga sa kadakol-dakol kan tao digdi sa ibabaw kan kinaban, saruman ako sa mapili ni Lord na ikan ngaya Sir Ed tamatabilon kan ngaya sa radyo, surusubrahan ko ngaya ang maleta mo ngani mo sa iba natataday ade. Mga katindugo lang iyan dawa sa dit ang maleta kundi minsan ako mani an istorya sa simbahan. Mahiling mo man ang difference mayaman buda kan tio sa simbahan. Nagtaning su tio sa budahon, sir man. Mahiling mo talaga su tio, date man anting tao, sumayaman. Sabi ko, talagang ko yan eh. Talagang mahiling difference siya, no? Sa tao pa sa naduman sa kunyan bagam, iniho, naglilibot ba ang silo, mga to? Morning, morning. Pagka kunyan ka, humiliya. Mo eh. Yon, ang, pero, ang minsahe sa human sana ito mga katindugon. Nga ni kuming, daing malog or kinakpar. Kidakula ang kantidad kisa dito ang kontin. Basta udok sa imong buot ang donasyon na itantao mo mga katindugon. Dakulang bagay na po yan. Good morning. Napasin na, na direction tangon niya na pagkaaga. Pero dahi bali na. Grabe so kunyan, mga reaksyon. Kan primerong aldaw mga katindugon kan hearing ni Vice President Sara Duterte ang paguna kan mga pro Sara Duterte dahilan ta magayon mga katindugon sa mga opening statement kan defense kan depensa laban sa grupo kan mga prosecutors tabi nalo na sila iyo lalong lalo na sa opening ni Attorney Sheila Sison. Ang malinaw na layunin sa likod ng paratang na ito ay pagpapatalsik sa isang vice presidente na inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Mga kunyan ano? Mga litanya, mga tugang na pagpapakonsensya o kaya ikaw sa isipan lalong-lalo na kan mga nagbuto mga katindugon kay Vice President Sara Duterte. Maurag ba? Tapod na political strategy. So napili mga katindugon na lead counsel kan administrasyon kan kampo baya ni Vice President. Ang problema sa linyahan ni Attorney Sheila Sison na 32 million votes ay hindi dahil mali ang numero. Ang problema, ginawa niyang legal o legal argument ang campaign poster. Yeah, sabi ni Day, yes, Sara Duterte was elected 32 million Filipinos. Totoo naman talaga. Dakulang numero ito. Impressive tabi ito. Landslide. Pang tarpulin. Pang thank you sa tiwala. Kan 32 million. Pero hindi iyon magic. Amulet, sabi di, laban sa impeachment, hindi iyon back sa accountability, hindi iyon Lazada voucher na po pwedeng i-apply sa confidential funds, unexplained wealth, bribery, corruption, o kaya public trades, mga tugang. Dito pumapasok ang unang, sabi di, appeal to popularity. Sa mas simpleng Tagalog, marami kaming bumoto kaya tama kami. Yan. Parang ganun ang gustong ipalabas mga tugan, tulos kang kampo ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Magayun nun eh. Kasi, Ramlindo, sa pon pa sa mga katindugon, mahiling ta na medyo lilamon manangad kan depensa sa mga nasa prosecution ano. Lilamon. Kaya may mga suggestions na matiano na ngayatabi baloon subikulanong abogado na nasa prosecution panel. So, si Attorney Ruth Gutierrez, taga-Albay po yan. Kundi ako nasasala, makuapo ni kunya niya, ni dating mayor.

Mayor Pat Gutierrez kan Tiwi. Yan, si Rods Gutierrez, mga tugan. Iyo po. Kasabay siya duman. Pagkakatindugon sa taga-usig. Prosecution ito, ano, team. Yan, nasa prosecution team. Ano daw nga itong gibuhon na lead counsel? Instead nga si... Aramin doon si Luistro. Ako, believe man ako sa tali, buda tibay kan babaying yan, ano. Pareho man ni Attorney Sheila Season. Mga matatali, mga matitibay na mga abogado, mga katindugon. Kaya, at the end of the day, ang magiging burugtian man sa nadigdi mga tugang tabi, pagpresentar kang ebidensya, ebidensya sa lado ka nag-aakusa, buda siyempre, madepensa mga katindugon, supig-aakusaran. Yan. Diyan ta na mahiling mga katindugon. Kita dapat na publiko na nag-aantabay mga tugang, dahil sa nakita duman magpaparabasi sa tibay kan pagtaram kan minahampang mga katindugon duman sa korte. Hilingon ta din mga katindugon, pagbanggaon ta din matabi ang mga ipipresentar na mga ebidensya, buda kung papaano didepensahan kan pigsasahutan mga katindugon itong mga ebidensyang ilalatag kan prosecution team. Iyo po, bago kita magsabi na ay wow ngaya, magaling. Hilingon ta digdi tabi sa mga masunod pong pagdangog. Hilingon ta articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte. Apat ini. Apat tabi an articles of impeachment. Misuse of confidential funds. Culpable violation of graft and corruption through the regular use of 500 million pesos in the office of the Vice President and 112.5 million pesos in the Department of Education. Kaya pag pinagsaro mo ining 500 million plus 112 na ini mga tugang, aabuton po ni nasa 600 million labi. Ang pinag-question na salang paggamit kan confidential funds. Para laog mga katindugon si Day Pangani. Wala pa tayo sa exciting part. Iyo, paghampang mga katindugon tabi ni Piatos. Ano na nga, isa pangaran ni Piatos? Mary Grace, yan. Mary Piatos, yan. Apat ini ha, otrohon ko. Sarupasan na ini. Sunod, bribery. Bribery. Ikatulo, wealth. Ikaapat, betrayal of public trust. High crimes. Ano ini mga tugang na betrayal of public trust? Iyo ini mga tugang. So, live na nagtaram sa Facebook, social media, si Vice President Sara Duterte na may kinahuro na siyang killer na tugang in kaso may mangyaring maraos sa saiya, tatargiton Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, budak tabi Speaker Martin Romualdez. Yan. Bako iyan kunyan sa sendo. Bako iyan fake news. Tunay iyan na nangyari mga tugang. And siya mismo ang nagpaparataram kayan na dagiton baga siya kaado. Kan si papa niya, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga katindugon tabi, huto ipig-surrender kan gobyerno kan Pilipinas sa ICC. Yan. Ta igwada siya ning huma sa buhay. Kaya kung ano man daan mangyari sa saya, may kinahuro na siya na paragadan. Ngani targeton, gadanon, mga katindugon, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., suagom na si Lisa Marcos, buda si Martin Romualdez. Yugon mo iyan. Buda o nin saro, unexplained wealth. Iniso pagpaparalubo mga tugang kan kayamanan kan magagom na Manay Inday Sara Duterte. Yan. So kita bilang mga ordinaryong namamanuhaan as in kulang and karaman mga tugang, kulang ang karaman pag-abot sa

0: mga sabi nga ni rule of law. Yan. Ay, di ngunong si Senador Win Gatchelian. Nagpaubaya nga ni mga tugang si Senador Win Gatchelian. Ta, senador siya, legislador siyang senador, pero bako siya abogado, medyo kulang ang sa iyang kaaraman mga katindogon kung papaano papadalaganon bilang sarong Senate President kung papaano niya i-handle mga tugang bilang presiding judge yan. Magigikang huwes. Dahil mo siyempre, anta, dahil ka mang kibakround sa law. Dahil ka mang kibakround sa law. Kaya nagkaiguanin pag-ilihir mga katindogon na napili si kuya, inihong kababayan ta. Si Escudero Bagatugang, sarong veteranong senador, buda, abogado. Sa puntong ini, nakabawi mga katindugon si Senator Francis Chis Escudero. Garong biglang nalingawan kan publiko na siya tabi pinagkukuniktar sa flood control anomaly. Garong lingaw na, no? Nakaapuntos ni Escudero, no?
1: Good morning.
0: Matini. Iyo po yan. Kaya, sa mga nagtitibay-tibayan ng paghuna ninda, tapos na sa boxing sa first round, eh, papu, first round pa lang ito. Iyo, first round pa lang ito. May panganing relatagan kang ebidensya. Kung baga sa ano, kung baga sa programa, introduction pa sana ito. Oo.
2: Hala, tira.
0: Introduction pa sana.
2: Hala, tira.
0: Kaya halaton tatabi ang mga susunod na kabanata sa kasaysayang pinamagatang the impeachment trial of Vice President Sara Duterte.
2: Hala, tira.
0: Lorelie Bosque sa Kamalig, naghiling. Marina Aga, Hihel Lani. Good morning diyan sa Purukuno kan Kinastilyohan. Anlin. Marina, Tuesday morning man tabi sa imo. Solidad. Binaraw, Marina pagka morning. Jack Dimple Monasterial, Marina pagka morning. Maray pa ma'am Jack Dimple Monasterial, mag-branch out ka kan sa imong kunyan, shop, motorcycle shop. Ta, ma-franchise ako si imo. Ani na, sa imo namang materialis, budaan mekaniko. Agap na, so nagkukunyan baga, nagigibukan mga copy racer. Ito ang satuyan titirahon.
2: Hala, tira!
0: Kadayman kaandigdi. Adi, kita ang ma-pite-digdi sa tabako. Bien Ray, na nag-hiling dyan sa college. Day ka mong klase, ta sige mong duungaw sa programa. Richelle Bitara, good morning. Iyo Lods, next time sa Legazpi muna. So mga taga-Legazpi man sa nini Lods na bibiyaan. Kung bago ka taga-Legazpi, mas kaki, day ka man taon ayuda. Nima na. Kane Coral, Monica Calaor, good morning. Marites Brito, Rina Cortesano, good morning dyan tabi sa mga taga-bisita, Sitio Matuoy. Kay Lilian Clarillo Boncaros, Miso, Tamaan Primo, maglaban ka na ta, flying butter kami dyan sa tabako. Nahiling mo naman ini. Asun Binamera Bermas, good morning si Red, watching from Kamalig. Yun na, binasa ko na tabi. J. Cancela Burbe, maray na pagka-morning. Kay Rolly Bichayda, good morning man tabi. Morning si Red pa, shoutout sa mga taga-Estancia Malinao, sa mga taga Zone 9, sa Bichayda pa, ipundo ng impeachment. Sabi nga ni presiding judge sa Chis, sa isang kaipuhan, sayang lang kang oras at pondo para sa gastos dyan. May stress lamang ka mo ki ex-con Robin Kaka Google. Totoo man ito, mga tugang, na kung hilingon ta sa numero huslaonon, may punto ka, dawa tapuso naman ang an impeachment, mga tugang tabi. Taramtama na ang walo na mga senador, Robin Hood Padilla, magtugang na Cayetano, Alan saka Peter. Di magtugang, hindi Alan muda Peter. Magtugang na Cayetano, Pia muda Alan. Magtugang na Bilyar, lima. Nakakulong na, dahil naman ito sa nakakulong, lima na. Si Sepa, Robin Hood, anom. Duwa na sana. Si Sepa, basta walo ini Robin Hood. Hay, natarilingaw ko na lugaw. Basta tama itong pigsasabi mo.

ito mga nabanggit ko mga senador, kung ang pagbabasihan ta political on consensus na nakasurog, dahil naman ito mababago, dumanasin da kay Vice President Sara Duterte. Kung di ang punto digdi, mga tugang konanta tay guwaki,

sa ebidensya, unong sa mga reklamong pigsangat laban kay Vice President Sara Duterte, ta talagang daw atapuson ta na an impeachment trial, ta day man makukuha ang 16 na boto para mapatalsik mga tugang si Vice President. Wara man yan. Day mo makukuha ang 16 votes. Kasudma sa nangani sa pagpili bilang presiding judge, senator sa impeachment court, mga katindugong tabi, walong mga senador. Anday nagpabor na maging si Senador Chis Escudero ang maging presiding officer o presiding judge. O diba? O dumapasa na may walo na, tapos 12 sa nasunag boto, ta napabor kay Chis Escudero. Kaya kung bilangon mo, 12 plus 8, nasa 20. 24 bagaan mga senador. Wara si Bato. Wara si Jinggoy. O, nakakulong mga katindugon si nakakulong si Marcoleta. O tulubagaan nawara. Di ba? Sisipan sa para maging dusi-dusi nga ng 24 gabos. So yun yan. Maliwanag mga tugang na dahil kaya talagang abuton ang 16 na boto para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Pero ipadagos lang kasi Ramlindo, sabi ko, kung igwaki mga rinibong sekta na nagpuprotesta mga tugan, igwaman kimilyon na mga Pilipino na nagdadangog sana, naghihimati sana mga katindugon as inaghahalat din tamang tiyempo an bilog na katotohan, bilog na istorya mga tugan, unong digdi sa mga isyong pinagagapo sa Vice Presidente. Iyitabi, maging guilty or not guilty man ang Vice President, aramta na pagkatapos kan hearing na ini mga tugang, ini din ang magiging basihan kan mga Pilipino sa pagboto ninda sa masunod na magiging presidente kan sa tuyang nasyon. Bata ang unya, nagkukusog ang pangapudan, nagkukusog tabi ang ugong-ugong na talagang malalawos na makikipagbogtian sinaga City Mayor Lenny Robredo bilang kandidato sa pagka-presidente. Asin kung initabi ang gigibuho na pangbato kan administrasyon. Sa iling ko mga tugang, magabat man ining kalaban ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung hihilingon ta sa mga dokumento, sa mga papel, mga katindugon, warang bahid ding korupsyon. An alkalde Kanaga City, kanini maging Vice President. I-compare mo ngon yan sa Vice President na si Vice President Sara Duterte na igwa kipanlain-lain na mga issue, mga tugang laban sa saya. Kaya anuman ang maging resulta kan impeachment trial sa Vice Presidente kan sa tuyang nasyon, iniha sa sakuya pong opinyon, iyuman ini mga tugang tabi ang magiging basihan kan mga Pilipino sa pagboto sa 2028. Iyan, kunday ma... Bata kita, mga malingawon. Iyan, kunday ma... Sabagay, pag-eleksyon, minabutwa mga tugang adi. Pag-eleksyon, minabutwa. Nagkakaigwa ki... kuyan, inihong... maalahala mo kaya moment. May pag-irondom, ano, ang publiko pag ma-eleksyon. Minaruluwasan sa mga dating isyo. Hala, tira! Joseph Bombita, kay Asuncion Balubar, good morning tabi. Noy Caldino, good morning. Giselle Bas Bordeos, kay Evangeline Bianyas, tama. Maka sayang tubig digdi po sa Kanaway. Ano ang kunyan sa Kanaway? Dato Romeo, marina pagka morning. Iluminado si Kuela, marina aga tabi. Ed Shop sutigibong kwarta, huni ako Sir Ed. Ang gibuhon tang shop, so nagigibo kay kwarta. Dipisil ang pag kwarta na mismo ang tigibo. Dipisil na kalabano ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Good morning da kay Bok Bordeos Bon. Diyan sa sugod, intro pa sana sa impeachment. Exakit na si Robin sa depensa. Elena Valenzuela, Marina Aga. Basta po

0: Sir, ang pananaw ko, ang mga politiko, kakampihan daw ang one big happy family sinda. Oh, inisa na. Kaya kang utak ko, sorry na. Okay lang yan. Ah, iyo pala manangat. Pang 13 manangat pala si Win Gatchel yan, ano. Pwede pang i-challenge through debate ang two-third naan or 16 votes since bako na 24 ang senador. Badi yung tabi uslao nun, pag abot kan burutuhan, magkaigwa pa rin debate. Kasi, paano mo papagbutuhon? So, tulong senador na daiman duman mismo sa impeachment court. Dawa pa sinasabi kan konstitusyon na kinakaipuhan nindi si Saiz. So, two-third, mga katindugon kan 24 mananggan, di si Saiz. Ikong 20 na sana ka mo dyan, ta, or kaya 21, makuha ka mo dyan kan two-third mga tugang tabi. Baad yan magiging debate sa mga masunod na daw. Kadain naman, ang request ni Senador Robin Padilla daw, ang hindi makaboto. Basta nga, patindi rin nyo nga di sa, kunyan, impeachment court. So, doon nga Senador, si Villanueva. Ay, Villanueva. Baad yun ang masunod na mga kulungan. Ay, kaman nga si Red. Ba't ang nga nagbalyo na sa balyo? Ano naman na? Isa na nga nito, dahil si Marcoleta. Oh, sa kabaga ka ini. Hala. Ngalay nindo, ade. Alas 8:40 na. Pabultada kita sa pagbulta. Magna Carta por Barangay Official sabi pagurunan ta. Ha? Diyan sana ka mo.
1: Bicolandia. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Ang kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa yes na yes.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang dati. Pero simula nung kahit ang level ang freshness at glow. Give ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whiteness 5 days. Para talagang protekutis mo sa dryness. 5 days? Boom! Ipo, fresh, soft at maputli lang gamitin. For 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Why Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makapinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker. Tagarawi ko mga caps supplement araw-araw. Pag nalakit, ipik Best Caps.
8: Araw ang minuto ito, bago pag mga
10: nandikasen. Adichip Dong Haro kaya Adichip Dong Wong Tabako Dash and Board also accepts customized design gamit ang solidong Nara Wood and created at Zone 1 San Antonio Tap. Mag-apod sana sa 0913-9698 or 0994-358 details.
11: Arch, good job accomplished. Uwi na.
12: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
11: Dapat. No surrender din ah.
13: Sayag, proper diet, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vitae, Ginkgo Katali.

0: misyon. Honey, I'm home. Reporting for duty.
1: O, sige nga.
2: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading nationwide. Mahalang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamitin din ng sakit.
3: Are you looking for a school that builds foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation, educational journey begins. We offer the following school: Alaminar High School. For high school college, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS OA Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPBA, MM. For more inquiries, the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Foundation Incorporated, your firm found better education.
4: Oy, alas 8:40. Salamat sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Balayo Gravel and Sand. Salamat man sa Maxil Oxygen and Acetylene. Thank you din, Tabi, Vice, naging Vice Lugod, kay Mayor Ray Bragais, Servicio Progreso para sa Tabakin. Honorable Mayor Sikapos Bilokan Bagong Malinao. Board Member Carol Siga, Siga Jr., thank you. City Councilor Riner Burse, Tandaan, Kagawad, Riner Burse. Hala, tira! Day nag-landfall si Super Inday sa impeachment court. Day man talaga ta. Ang sabi kan pag-asa mga tugang, day man si Super Typhoon Inday. Kaya, sudma, dahil po nag-landfall talaga sa ayun. Ano, sa pag-attend, dahil ngayon pag-attender ni Sara Duterte sa primero ngayang impeachment hearing, ano ngayon ito, sir? Sign of guilt? Dahil man, bak guilt ito? Iyo, tapig sabi baga ka, sana, dahil man required magkatindugon sa kunya na ito, sa hearing, ang presensya kan Vice Presidente, pwede man ngayon kami ng mga abogado. Ati, ano? Very good on man, Cogs. Kay Ason Binamera Bermas, Teskye, Echaluse Marin. Dahil malingawan iyan pag-eleksyon, sabi na bulang ano, repetisyon, pag manok, dahil malilingawan iyan ang ginibo ni Dedo, kita magka-amnesia naman kay ni Madam, Sir. Magka-amnesia naman kita kay ni.
5: Ilong-ilong, hindi kalanay. Halimbawa, may taragang saday.
4: Kawadig karta, madali na ang barangay. Ilingon ko din filing kan, filing, certificate of candidacy mga tugan. Para sa barangay, asin sanggunian kabataan. Filing of COC. Tamay pigbubusol kaya mga katindugon sa Kongreso na maisa batas na inipong Magna Carta for Barangay Officials. September to October 5, filing kit of candidacy. Madali, o nasa nabaga, July, August, September na. Adi halos sobrang nasa na duang bulan. Eleksyon na sa barangay. September 28 to October 5 and filing kan candidate certificate of October 22 to October 31 campaign period. Nobyembre 2 mga tugang All Souls Day. All Souls Day Nobyembre 2. Oh, tama ba ako? Nobyembre 2, mga tugang, All Souls Day. Pag Nobyembre 1, baga, All Saints Day. Souls Day, pag Nobyembre 2, mga katindugon. Election, sir. And pagrumdum Souls Day, araw ng mga patay, Nobyembre 1, day man ngayaki. Nobyembre 2 na, kunyan, ang mga katuan, mga Kristiyano, day man ngayon, minapasiring ngayon sa

0: cemetery yung ngayon All Souls Day, All Saints Day ngayon, kita minado roman. Iyo. O kaya pagka pichados, sabi kan ko, yan, barang, di tamang tama, pecha unong banggi, harali ka mo sa simbahan, sa simbahan, harali sa simenteryo, maralakaw na abis sa mga parakanap. Kang puro kinyintos.
1: Hala!
0: Kuro kinyintos ka ngayon dyan. Maringi, kung may magtao pang kinyintos, iguayan, dahil man mahali yan. Abangan tayo na magiging basyanta na may kurortahan manggiraray sa 2028. Yung magnakar may kanta for barangay officials. Puruhalang kau digitabi mga katindugon ang magiging sweldo. Sweldo na ang pinagurunan tadigdi. Bako na ini mga tugang tabi honoraria or honorario na honoraria tabi ang pinagurunan tadigdi. The House of Representatives is actively deliberating sa primarily House 3533. Including, which six to barangay officials, including the punong barangay kagawad, escritor person, secretary and treasurer, sweldo na. Regular, gayos na sinda mga katindugo na mangyayari digdi. Pag ini po nangyari, pag ini na sa batang, magkasalat barangay treasurer and secretary, sweldo, 18,000 mga tupo sa proposed, 23,000 kay kapitan. Tanaga-agrangay na mga tugang sa mga kapitanes kagilog na nasyon. Nagparamarahal da sugabos na mga barakalon pero susay ng honoraria mga katindugon man tiyo. Nagagrabi na ngaya kami. Kay kuha na ngaya, kuha na ang Magna Carta for Barangay Officials.
1: Hala, tira!
0: Kudi, halat-halaton ta mga katindugon. Ta, dahil mo niya na eleksyon. Tapag nangyari na maraman to na ang barangay official iguana ng sweldong 18,000 aliki kagawa 23,000 maada to. Aside sa maada kulon ang kandidato, maada kulaon mga pit sigurado.
1: Hala,
0: iyan ang king kunyan balakid tangapit na panahon mga tugas. Pagkulon ang kandidato, madakula mga katindugon ang paipit ang puhunan. Tadakul, uyugon mo, may 23,000 kapitan ka, 23,000 ang sweldo mo, dawa dahi ka sa namanggay, ano? Pakuro king kong ka sa 23,000 kabulan. Kapos na naman ugaring kita sa oras. Kapos na naman sana ni mga katindugon sa mga susunod ating palatuntunan. Sana wala ng korupsyon sa mga barangay si Red. Sabi ni Romel Maglasang Mirabel. Diyan sa Bunga Bakakay Albay. Good morning sa Mirabel family. Sa technical department, mga tugang, yaon dyan si Sir. Masunod tulos ang programang Talubo Tabako. Siyempre, Ma'am Cecil. Induhaan mga... Kunyan, mga impormasyon tabi naman sa programang ito. Dakol ka mong manunod na dyan sa Talubo Tabako. Ni Ma'am Cecil Among tabi. Opo. Sa grari ako ang po sa inong naging tagapaghatod impormasyon, tagapaghatod bareta. Di po sa programang Tirador sa Uno, Ed Borteos po lamang. Salamat sa live viewers na sa Facebook. Tayo ang tabay na. Asa ko yung angog binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sa inyo. Di po yan sa 1 News FM. Tindug na!

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tool, and hapa mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way. Sa King
2: James Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies sa indang Facebook St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Big One Radio.
5: Radio. You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Dubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
7: Hadun sa ido, kan all for Christ ministry, digilang sa One Radio 91.3 News FM.

At nabuhay ngang muli ang isang Manny Pacquiao sa katauhan ng Pinoy tennis sensation na si Alex Ayala. Good morning.

Ako po si Cecil Amog at kasama ba kayo sa watch party at nanood kagabi? Well, sa score nga na 6-2 ay natalo ang number 3 seed na si Iga Swiatek at umabante sana no si Alex Ayala sa 16th round ng Wimbledon. Pero kahapon nga po bandang alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng gabi ay natapos ang kanyang Wimbledon journey. Well, ngayong taong ito, no? And siya ay natalo nga ng Italianang si Jasmine Paolini. Alam niyo, nakaka-proud nga po ano, sa gitna ng kanyang pagkatalo ay nag-standing ovation ang classy crowd ng Wimbledon. Alam niyo po bang ang Metro Manila Development Authority or ang MMDA ay nag-anunsyo nga ng free popcorn sa mga fans gathering to watch and cheer for Filipina tennis star Alex Ayala during her Wimbledon fourth round match against Italy's Jasmine Paolini. Sa isang post noong Monday, sinabi ng MMDA na ang mga attendees with chubby cheeks, ruffled socks, or light-up shoes would receive free popcorn, referencing, of course, to Ayala's recent interview about her childhood training memories. So, nagsimula yung public watch party around 5:30 p.m. sa Philippine Sports Arena sa Pasig City.

O hindi po ba at nabuhay muli ang pag-asa at kagalakan sa ating mga Pinoy nang dahil sa kakapanood ng sports and especially ng tennis, natututo tuloy ako, no, patungkol sa tennis, yung scoring nila. Kasi ang Netflix, ano, hindi talaga, kahit na nagsimula na ining impeachment na ini, no, sa Senado kahapon, minsan nakakapagod, ano, pagmasdan at sa totoo lang, kung minsan nakaka-disillusion na rin, ano. Anyways, kaya mabuhay ka, Alex Ayala. Talubo lamang kapwa Pilipino. And speaking of talubo, ang tumalubo po sa ating talubo quiz kahapon ay si Nora Niro. So, Nora, ay maaari mo na rin kunin ang iyong gift certificate digitabi sa estasyon. Maya-maya, ano? And doon po sa nanalo sa ating talubo, Als. And tomorrow po, magsisimula ang ating lecture and lesson on English sa ating talubo, Als. So, ang quiz po, na nanalo po sa quiz ay si Ella Bilan at si Carol Cruz. So, kung maaari po ay isend nyo po inyong number sa in. Kung sa in ay maaari po naming maisend din yung napanalo na ninyong load. Okay? At kung may mga kahaputan po kayo, maaari po kayo mag-text sa amin sa 0962-409-3467.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO kit, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Pwedeng, pwede pa pong mag-enroll at meron po kami mga enrollment forms digitabi sa One Radio. After that, ay ipo-forward natin ano, sa pinakamalapit na ALS Learning Center no, sa inyo, sa inyong barangay. Okay, bati muna tayo. Hello kay Puring Breva at sabi niya, good morning po Ma'am Cecil. Hello kay Cogs Canyon at sabi niya, good morning po Tindugon pa. Kami, Digdi sa Barangay Balading Malinaw. Hello. Hi kay Kim Bonaobra, kay Barry Bausa, kay Marvin Buelva, kay Christian Estrella Carillo. Hello kay Joseph Calios, kay Asuncion Perez, kay Joe Alanano, kay Paterno Cesar Golinco, kay Ruben Cardano.

0: nyo. Ayan, salamat po. Hello din kay Edina Perez at sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil. At sabi ni Cherry Carborja, good morning po, Ma'am. And pa-shoutout po sa mabuot na si Sir Elmer Sabalberino ng happy birthday today ng Kang San Lorenzo. Enjoy your day. And sabi po, good morning po. At pakibati na aking pamilya, ang Soria family ng Zone 4 Balading Malinaw. Uy, mabuhay mga taga Balading. Binabati ko po kayo na nasa magandang kalagayan ang inyong araw, ang inyong salud, at huwag kalimutang magdasal araw-araw sa mahal na Diyos. Sabi ni Geraldine Candel Cid, good morning Ma'am Cecil, and kay Anja Bueno, good morning po. Hello kay Christian Macenas. Hello din kay Rose Nelly Broqueza. Ay, kay Ate V. Kamusta na kayo, Ate V? Good morning. At kay Hurl Het Bona Obra. Good morning. Batiin ko lamang din ano, ang mga tagapawa. Hello kay Mami Vanj, kay Mami Rosit. At kami po ay nakikiramay sa inyo, Mami. Pagkaganda ng inyong tugang, ano? And hello din and happy happy listening kay Jezebel, kay Rhea. Kamusta na ka dyan? Kay Nerissa, kay Nanay Kanday. Nino pa ba? Happy happy listening po. And kay Sally din. Okay, sa mga nag-aantabay po ng ating mga job vacancies, narito na po ang ating trabaho alert.
1: Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings, sigdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, para po sa mga interesadong aplikante, narito po ang iba't ibang bakanteng posisyon mula sa NTC or ang National Telecommunications Commission.

0: Alat lang, sorry.
1: Impormasyon manunungod sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Haniyo na. Palubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
0: Okay, at tulad po ng nabanggit ko, ay nato na nga po ang ating broadcast partner. Walang iba kundi si Mr. Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo.
2: Good morning po, Ma'am Cecil. Sir Manny, sagot po na kinag-tune po sa 91.3. Good morning po.
0: Okay, sir, sorry po, medyo malakas yung monitor nindo, sir.
2: Okay, just come on.
0: Okay na po. Thank you. Ayan, okay, sige, very good. Okay, sir, kamusta po kayo? At na-miss namin kayo last week. Kamusta po ang mga ganap at nangyayari sa Public Employment Service sa Office ng Tabaco City?
2: Okay, yes, ma'am. Yung nakaagi po, ma'am, na local recruitment activity camps so last June 8, 17, may malarga po ngayon na July 21.
0: Mm-hmm.
2: Sa Kuya pong Yatoxion Profession Incorporated, Lipa, Batangas, na mapuna po sila pagtrabaho bilang production operator for provisionary 6 months po.
0: Okay.
2: Then, ang second batch po kayo po, ngayon nakatapos ang July, dahil almost 400 po ini. So, magayon mam na balita, dahil sa session po, nag-update ako, ikaw na po kita naman na 225 regular employee from Albay.
0: Okay.
2: Then, ikaw po kita ng 690 active provisionary.
0: Wow. Okay. And kamusta po naman ang mga job vacancies? Meron po ba tayong ma-share na mga job vacancies sa pakinig?
2: Yes, ma'am. Ngayon pong darating na August 6, maganda ang tibao through the City Government of Tabaco.
0: Ay, sir?
2: Job fair po.
0: Ah. Okay, sir. Medyo choppy kayo. Sorry. Go ahead, sir. Pakiulit po yung inyong okay, na-i-announce. Sali,
2: ma'am. Nag-drive ako. Magigil lang po ako.
0: Okay, sige. Ingat kayo,
2: sige
0: sir. Baka sige po.
2: Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Kumusta, ma'am?
0: Yan. Okay. A lot better. Okay. Go ahead, sir.
2: Opo. Yes, ma'am. Ngunyan pong maabuso na August 6, makandak po key job fair po ang Peso Tabaco Pro, City Government of Tabaco po sa pamayon ni Mayor Ripagay.
0: Okay. So, August 6, so na-move, ano? Hindi po ba dapat ay July? July?
2: Yes, ma'am. Hindi po natuloy kayo July dahil sa conflict po kang mga kumpanya. Anyway, ma'am, nag-confirm na sa Kuya Mama Honda Motors Philippines.
0: Okay.
2: Para sa mga lalaki and Etsonomia Electronic Philippine Corporation para po naman sa mga babae.
0: Okay. Sige po. Ano po yung hinahanap nila sa Honda Motors?
2: Honda Motors Philippines po, naghahanap po sila na either as graduate, high school graduate, or two-year course graduate, or technical course graduate para po sa production operator. Then, naghahanap po sila po mga engineer po.
0: So, anong...
2: mga, kahit na wala pong license, masaya po sa engineer department ng Honda Motors po.
0: Okay. Anong uri ng engineers ang hinahanap nila, sir?
2: Junior, ma'am. Junior engineer po.
0: Junior engineer. Mechanical?
2: Opo.
0: Okay. Junior engineers. Sige po.
2: Yes,
0: go ahead, sir. So,
2: okay. Yung

0: Economia po Electronic Philippine Corporation para yan naman po ang qualification for production operator naman po ini for 6 months provisionary employment po.
1: Okay. Sa Intabi ang deployment nito?
0: Ang ano ma'am?
1: Saan ang deployment po ng Economia?
0: Deployment po kasi ng Economia Electronic Philippine Corporation naman po ini sa Santa Rosa, Laguna.
1: Ah, sa Santa Rosa.
0: Honda, Katanawan, Batangas City po.
1: Ah, sa Batangas. Ano? Okay, sige po. Ano po ang requirements ng production operators ng Economia? For female ito, no sir? Female? Female applicants?
0: Female po, female po. Priority po yung female po.
1: Ano po yung...
0: Parehas po ang qualification doon po sa Honda. Arong po kayo
1: ito. So IELTS or technical vocational course graduate. High school graduate?
0: Yes, ma'am. O high school graduate po inaalaw na. Kahit na alas graduate, ma'am, ina-active na po. Wala
1: po yung... Okay, maganda. Sige po. So, anong oras po mapon? Honda Motors and Economia lamang ang participating companies?
0: Actually, namin yun pa lang po nag-confirm. Pero po nagapun ako sa DMW po para makikomunikasi para po dumaan sa special recruitment activity for abroad. Ngunyan, ma'am, na ano, August 7th? July 22?
1: Apo.
0: Malig din po sa Kawangin Putik Professional Services para po ini sa SRE Special Recruitment Activity na sumuya po magtrabaho sa Japan. Mga skilled worker po kanyang kaipuan, may engineer. So kung mga ganun na, magpagapunan ko lang po sa mga applicant na willing po magtrabaho, mag-apply din sa Japan, mag-adara sa natin na pong update na resume. Kung may mga requirements na po hinda, mas maray pong madara hinda. Tangali, may evaluate naman po kang agency.
1: Okay, ano po ang hinahanap ng Infotech? Ang deployment nito ay sa Japan, sabi niyo po?
0: Sa Japan. Mayroon po mga engineer, may electrician, may carpentry, may plumbing, may welder. Ang dami po.
1: May plumbing?
0: I-send ko ba sa iyo so... communication po kayo ni Ma para at least maalam mo po.
1: Sir, kasi ining ano, sabi niyo po, ano, sa electrician plumbing, yung mga skilled workers, kahit first time po, pwede? First time na mag-a-abroad?
0: Actually, ma'am, like po nahiling mismo kung ano pa ang mga requirements. Pero po sa requirements po kayo, dapat po iguangin.
1: May NC. NC2 pala ang hinahanap ninda. Are? Okay. Po. Sige po. Ito for electrician, plumbing, welding, ano? Yung engineers, ano po? Civil engineers ang hinahanap, sir?
0: Yung mga junior, ma'am. Yung engineer, ma'am, yung mga license na po with experience po.
1: Okay. License, civil engineers. Okay.
0: With experience po.
1: With experience. Anyways, i-update nyo naman kasi July 22, sabi
0: yes,
1: nyo.
0: Yes, ma'am.
1: Okay.
0: Ma'am.
1: Sige po. Ito po may question ng isa po sa mga listeners natin na si Ma'am Alice. Hapot ko lang po kay Sir Simo, kung kailan daw po mag-i-start ang driving sa Basud, sa TESDA?
0: Ma'am, actually po, ang aram ko po, iguan na lumalag pong kan-driving. Anyway, ma'am, isend ko na lang po kayo, mapunan ko po si Ma'am Ina Limbram, Provincial Training Center,
1: okay.
0: Basta Malilipot, para
1: sige
0: po ma-confirm po.
1: Sige po, i-announce ko na lamang, ano, at i-forward kay Ma'am Alice. Okay, sabi dito, hapot ko lang po, nuwarin daw po, sabi ng isang listener, nuwarin daw po ang release kang padjak sa tabak sa Sobaga, sa Tabang Linda, para po sa mga padjak na dain na po magamit dahil sa katagalan at naraot po ang padjak.
0: Yes, ma'am. Actually po, ngunyan po nga daw.
1: Okay.
0: Balik-balik di po ang regional director kang TESDA with the provincial head and the focal person po kang dual integrated livelihood program para po i-award po sa checking 5,125,250 pesos para po ini sa 115 padyak po.
1: Pero, sir, ano yan? Meron kayong targeted place? Meron po kayong target barangay sa para dyan, sa recipients niyan? Or kahit sino, basta raot su kanyang padyak or basta naka-register ba?
0: No, ma'am. Priority me po, ma'am. Ito po sa mga 3 years po na unregistered na padjak.
1: Okay.
0: Kaya po mga kundilapiliti ng padjak.
1: Oo.
0: Para mapalitan pong brand nyo. Mapalitan pong brand nyo.
1: Okay. So, ining nagapot na ini, ano po ang gagawin niya? May communication na po kayo sa kanila? Or paano po yun, sir? Paano yung
0: process?

0: actually po nakapag-profile na po kami ng mga beneficiary po 150 po.
1: Ah, okay. Sige pa. Sir, marami salamat. At meron po po kayong gustong i-announce sa ating mga tagapakinig?
0: Ma'am, okay na po ito naman. Anyway, ma'am, pasilinggiya po kami ng Union Lumang sa Buang dahil nga po kaya na po Agri Crop Production Institute na programa po kang test dahil hindi po na naginibo sa LG Bartawaco sa pagi man po kang PNG school na credit kang test na for training induction program po niya. Kaya ma'am, undabi po ako pasilinta po.
1: Okay. Ay, sir, alat may last question. Si Pastor Jonathan ano, Herrera Alcon, sabi, may training po ba sa NC2 sa tailoring? Oh, kasi
0: yes,
1: po,
0: ma'am. Actually po ngayon, ma'am, mayroon kaming tailoring na... tailoring, ma'am.
1: Oh, tailor. Ma'am,
0: tailoring po, anig ko lang po kay yan.
1: Oo.
0: Ligaspia. Sa tabako po, wala pong tailoring.
1: Sa insa Ligas?
0: Dressmaking, ma'am, iga po kami.
1: Dressmaking. Ito po kasi sabi niya, may bachelor... Kasi may bachelor technical vocational teacher education, major in garments daw ang kanyang course. So, anong gigibuhan niya para magka-NC2, sir?
0: Magka-NC2 po sa dressmaking.

0: Paano yun?
1: Actually po, hindi sa training po yun eh. Priority muna po ngayon sa mga OFW po na tabako. Dahil po naka-55 yung naman sa mga OFW po.
0: Okay.
1: Anyway, ma'am, may second batch pa naman kami. Just in case kung kulang ano ka-applicant sa tabako, pwede naman po siya makamunin.
0: Okay, ito po. Sir, ang daming tanong. Sabi ni Maria Cristina Clavilla sa Banico, good morning po. Pwede pong ihapot. Sa carpentry po ba pa-abroad, ano kaya ang requirements? Maski po warang NC2, basta po may experience na siya?
1: May experience na po, pero dapat po kaipuhan ang ganang
0: ito. Ah, kaipuhan talaga.
1: Dahil pag-alpag, ma'am, pag-abroad po, required ng ganun po dyan ang national competency na hali po sa PESDA. Ito po ang bigay po na NC2 po.
0: Yung pala talaga. Ano? So, siguro ang pinakamaganda ay mag-take na talaga nitong mga TESDA courses and trainings na ini. Ano, sir?
1: Yes, ma'am.
0: Okay, sige po. Sir, gusto niyong ibitahin ang ating mga tagapakinig sa upcoming job fair on August 6th. Go ahead, sir.
1: Okay. So, interesado po na magtrabaho po sa Itsunomi Electronic Corporation and sa Honda Motors Philippines. Ngunyan po makapunta na yun August 6th, 2026 from 8 a.m. to 4 p.m. Magdan po lang kamo sa Plaza Cantabago. Magdara po i-update need na resume ko.
0: Okay. Okay. Sir, marami salamat and God bless you.
1: Okay, thank you po, madam. Thank you po.
0: Si Sir Sosimo Buenconsejo, ang ating broadcast partner at siya nga po ang manager ng Peso Tabako. Didi sa Tabako City.

Okay, sayang nga na late ang text nyo po. Ask ko lang kung paano mag-enroll sa bread and pastry sa TESDA. O, pwede po sa SFIST, ano, San Francisco Institute of Science and Technology. And pwede din po digdi, no? Sa may pawa sa Tabaco Livelihood and Skills Training Center, second floor po. Ano? Hello din kay Rhea. Kamusta ka na, Ray? Happy listening. Okay, ready na po kayo sa ating Talubo quiz for the day. Ako napakadali. Kung kayo ay nakinig sa aming interview with Sir Sosimo Buenconsejo. And hello din po kay Josephine Bequilio. Sabi niya, good morning po. Okay, sa upcoming job fair, August 6 po, ano? Ano po yung dalawang kumpanya na magkoconduct ng local recruitment para po sa ating upcoming job fair Digitabi sa Tabaco City? Dalawa po yun, ano? Dapat dalawa ang inyong sasagutin. Hindi isa, dalawang kumpanya yon, ano? Okay, yun lamang. So, August 6, Digitabi sa may Tabaco City Plaza, sa kiosk, ang job fair at dalawang kumpanya po ang lalahok. Ano po yung dalawang companies na iyon? So, dapat correct yung name, no, nung companies. Okay, sabi ni Pastor Jonathan, pa-shoutout po kay Teacher Kay na nagtuturo daw po sa Agro-Industrial Junior High School sa TV. Yes! Hello, Teacher Kay. Kamusta ka na? And hello din. At sabi niya, pa-shoutout din po kay Pastor Dave Alconsa Burias Claveria Masbate. So again, ano po yung pangalan ng dalawang kumpanya na magjo-join sa upcoming job fair ng Peso Tabaco? August 6 po yan, ano? Yung name nung dalawang companies. Okay? Maaari din po kayo mag-text sa amin sa 0962-409-467. Okay, at habang aming hinihintay

tayo ang inyong mga kasagutan sa ating tanong. Ayan, ano ang pangalan ng dalawang kumpanya na mag-i-sponsor ng ating job fair on August 8th sa Tabaco City Plaza?

Okay, hello kay Vine Becchio. Hi Vine, kamusta ka na? Namimiss ka na namin. And hello din kay Ate Malu at kay Kuya Obet at kay Mai. Kamusta na kayo at na-miss namin kayo nung Sunday. Happy listening po!

Okay, habang hinintay natin ang inyong mga kasagutan, ay mag-share muna tayo ng ilan pa rin mga job vacancies sa mga naghahanap po ng work.

So tulad po nung nabanggit ko kanina, ano, sa mga mag-a-apply ng vacant positions sa NTC po. So kaipuhan po nila ng administrative assistant. Kailangan din po nila ng chief administrative officer sa regional office number 5, attorney 3, and dali lamang, accountant 2, no? Kailangan din po nila, kaipuan din po nila ng accountant. So, kung kayo po ay nais na mag-apply, ay maaari din po kayong mag-visit ng kanilang website sa NTC Regional Office 5. So, maaaring dun nyo po isend ang inyong mga documents and application letter. Please write your application letter to Sir Candido Cesar Faeldon, ang director ng administrative branch ng National Telecommunications Commission sa Regional Office number 5 sa Legazpi City. Sabi ni Pastor Jonathan, pa-shout out po sa Daraga Bible Christian Church. Hello!

Okay, at sa naghahanap din po ng work digdi tabi sa Tabaco City ang JJ versus JBB ano? JB versus Hospital Memorial Hospital or ang JB versus Memorial Hospital sa may karangahan.

0: Boulevard, Bumbon, Tabaco City. Naghanap po sila ng housekeeping aid, institutional worker, and kitchen help. Kung po ay interesado, maaari ding magtungo doon na personally. Sila po muli ay matatagpuan sa Karangahan Boulevard sa may Bumbon, Tabaco City, o di kaya ay maaaring mag-email sa kanila sa jbbmhrecruitment@gmail.com. Okay, sabi po ni Grace Buelia, good morning Ma'am Cecil, and greet po kami digdi sa Barangay Hacienda na nakatutok po sa inyo. Hello, happy listening. So again, ano po ang ating talubo quiz for the day? Ang question ay ano po yung pangalan ng dalawang kumpanya na mag-sponsor or mag-hold ng job fair this coming August 6 sa Tabaco City Plaza. At habang inintay namin ang inyong mga kasagutan, narin na po ang story for the day.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day. Esther Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay naganap sa Chicago sa bansang Amerika. At nangyari ito noong panahon ng Kapaskuhan, kaya't napakalamig sa lugar na iyon. Samantala, sa lungsod ng nabanggit na lugar ay mayroong isang batang lalaki na nagtitinda, at dahil nga sa sobrang lamig ng araw na iyon ay kakaunti lamang ang kanyang naibenta at kinailangan na niyang kumanlong. Lumapit ang bata sa pulis at nagtanong, "Mamang pulis, meron ba kayong alam na lugar na pwede kong matulugan? Ako po ay natutulog lang dyan sa isang sulok at naglalatag lang po ako ng karton. Hindi ko po yata kaya ngayon ang sobrang lamig, kaya't kailangan ko po ng lugar na pwedeng matulugan ngayong gabi." Tiningnan ng pulis ang bata at sinabi, "Pumunta ka doon sa kalye at may makikita ka doong malaking bahay na kulay puti. Kumanto ka sa pintuan at kapag merong lumabas upang magbukas ng pinto, ay sabihin mo lang ang John 3:16 at ikaw ay papapasukin." Nagtungo nga ang bata sa malaking bahay. Kumantok siya sa pintuan at naghintay na siya ay pagbuksan ng pinto. Nang pagbuksan siya ng isang babae, kagad niyang sinabing, "John 3:16. At pinapasok nga siya ng babae, pinaupo sa isang malaking rocking chair, at nag-isip ang bata at sinabi sa kanyang sarili, "John 3:16, hindi ko ito naiintindihan. Pero nakakapagbigay pala ito ng kanlungan sa isang batang walang tahanan." Maya-maya pa, lumabas muli ang babae at nagalok ito ng pagkain. Hindi matanggihan ng bata ang masasarap na pagkain inihain sa mesa. Kumain ito ng kumain hanggang sa siya ay tuluyang mabusog. At muli sinabi niya sa kanyang sarili, "John 3:16, hindi ko pa rin ito maintindihan. Pero nakakapagpabusog pala ito sa isang gutom na bata." Pagkatapos kumain ay dinala siya ng butihing babae sa isang banyo na mayroong bato ng tubig na maligamgam. Dito ay nagtampisaw ang bata. Siya ay naligo at uminam o bumuramdam. Tumang-tuwa ang bata at sinabi sa kanyang sarili, "John 3:16, talagang hindi ko makuha ang ibig sabihin nito. Pero nakapaglilinis pala ito ng isang maruming bata." Nang siya ay handa ng matulog, inihatid siya ng babae sa isang kwarto na may malambot at komportabling higaan. Nang siya ay mahiga ay nagpaalam na ang babae at pinatay ang ilaw ng silid. Habang nakahiga ay napadakaw ang kanyang paningin sa may bintana at naroon pa rin ang kanyang pagtataka at pagtatanong sa sarili. "John 3:16, hindi ko pa rin maintindihan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kapahingahan sa isang pagod na katawan." Kinaumagahan, kumatok ang babae sa pinto muli sa pagkainan na puno ng pagkain upang mag-almusal. Pagkatapos kumain ay muli siyang pinaupo ng babae sa rocking chair, fireplace at kinuha ng baba at tinanong ang bata, "Alam mo ba ang ibig sabihin ng John 3:16? Sumagot ang bata, "Hindi po, hindi ko po alam kung ano ang kahulugan ng John 3:16. Una ko po itong narinig sa mamang pulis nang sabihin niya na sabihin ko lang daw po ito para papasukin ako dito sa inyong bahay." Binuksan ng

Bahay ang Biblia sa John 3:16 at kanyang ipinaliwanag ang tungkol kay Jesus. Noon ding mga oras na iyon ay tinanggap ng bata si Jesus sa kanyang puso. Muling naupo ang bata na nag-iisip pa rin. John 3:16, hindi ko pa rin lubos na maunawaan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kaligtasan at kapayapaan sa puso at isipan. Well, tunay nga po na mahirap unawain kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magsakripisyo at mamatay doon sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ganito nga po ang sinasabi sa John 3:16, amang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, na-realize mo na ba kung gaano nga kalawak at kalalim ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Siya na banal at makapangyarihan ay nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa aking makasalanan. At ito nga ay ginawa ng Panginoong Jesus, walang ibang dahilan, kundi dahil sa kanyang dakilang pagmamahal.

Okay, at ang nanalo po sa ating talubok quiz ay walang iba kung hindi si AQCMC. Tama ang kanya sagot, ano? Ichinomiya and Honda Motors. At tama rin ang spelling. So, maaari nyo na pong kunin ang inyong gift certificate Digditabi sa Estasyon tomorrow. Maraming salamat din kay Roby Benig at kay Grace Buelia. Hello, happy listening. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil. And pag-greet naman kami Digdisa, barangay Hacienda na nakatutok po sa inyo. Mm-mm. And hello kay Richelda Binalia at meron ding nag-text si Tin, ano? So, maraming salamat. Nakapanayan po natin this morning si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tobacco Manager. And thank you, of course, kay Kuya Manny. Thank you, Kuya Manny, ating naging technical director. At kami po ay nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabako. See you tomorrow. Bye!

0: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.
5: Uni na, yaon na sa Bicol ang Uragon na siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkot. Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, or Pau, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok. Kaya digdi ka na sa Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsaf Jink Nationality Owner to Con.
6: At man San Mariano isabay ng may at magod masakit tawa hilo at mata ko ako nang parubinding mapikong ito panatili kong kalusugan patuloy ko ang pag-irit sa herbal kami kong ginagawa hindi ako mapapaking bi kaibigan subukan ang Aldrich Spa solusyon
7: no proof here
8: mawalan ng lahat ah, hindi po kaya ng dati maaaring epekto yan ng stress o baho normal lang yan gawing dahil make time para kay partner guys gawing ka to Max Capsule may Tongkat Aseng at Ginkgo Biloba dapat sabay.
9: Mahalagang paalala, ang dent ay dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Heads up mag-St. Infirmary PhilHealth na Bukas Bengras. Ang serbisyo, anakan, lab consultation, check-up, confirm iba. Kung para sa iba pang kaputan, manungod sa St. Pwede tabi ka mong mag-apot sa 0981-259 or follow the St. Infirmary.
11: Alam mo ba yung parang hindi enough gamit mo? Parang may kulang. Ganyan din ako simula nung nakawaning soap. Ibang level ang fresh. Achieve na eh. Lambot at radiance ng skin. Uven. YPS para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dry surf. Boom! Iba na ang glow ko. Fresh at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting sa, like and follow. Kawai Skincare P. Some more skincare tip. Max Whitening Soap. Achieve na achieve skin.
12: Cope and Lotion. Of CCS at Dimart. Novo Supermart. And Debris.
13: Ani, ano yan? Gabundo ko ah.
12: No, me. Kayan.
13: Eh, paano yan, honey?
12: Shilgi na lang.
13: Pero, honey, dapat nur soft. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
12: Ang partner natin, mapabahay man o laundry shop, detergent liquid shirt.
13: Para sa inyong labahan, sa Anrox Liquid Soap and softener with napagpipraction, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent. Malinis, mabango, at more.
14: I'll smear you.
15: Kunin mo

0: Kinalit, Tobacco Stick Number 730353.
1: Sir, gusto nyo bang laging ang ligaya ng inyong misis? Siyempre, mga misis. Guging malakas at ganado, mga mister.
2: Wow, ang gusto ko yung...
1: Pinakikilala, Best Cafe Black line ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay ang mundo na upaging malakas, tigas, tagag at...
3: Ani, maaga mong patulugin yung mga bata, ha?
2: Best Cafe lang dahil hindi kita san.
1: Then ang mga sang lalong gumanda ang inyong kaluhiwasan ng karamdaman.
3: Healthy na.
1: Aprobado ng food and drink.
3: Basta may black.
2: May!
1: Butika at supermarkets.
4: Still available. 8-in-1 coffee. Gold. 1 coffee. Also available. Green tea with herbal mix. 2 sachet.
5: Ito ang patotoo na ng Pop-Sul.
6: Ako po si Aling Bilen Hulgado. Nakatir Albano Street, District 3, Gawayala. Ako po'y tindera sa palengke, sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco capsule, nakaramdam ako ng one. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, galamang ko si Awan. Kanya, itinray ko, awan. Okay naman. Hawa ang dam nang ako'y gumamit ng Pau-Sul.
7: Kaya Margo Caviarco, katawang mo ay
8: no approves.
9: Uplifting somewhere convenient where inspired up the beauty of Bukoba City, the Blue Hotel, situated in the central business park of city, and giving you the uplifting view sky at Blue Hotel, set to become your venue of pleasure and bisking for a whether for a date night or business meeting. You can go spot to meet at Bene, Italian Cajere and Patisserie to Blue Hotel, taking inspirations, adds pleasure, Bene.

0: Insurance 91.3 UFM.
1: Magandang ako, maganda. Ikaw na lang ang hindi yan. Yung DJ Dogon na makinig kayo ang dito sa 93.1 Radio. Tindog, di kayo. Patayin ko talaga. Patayin Tindogon.

Manama po na kita at hindi... Marhay na aldaw mga katindugon, maray na aldaw mga kakulto. Dagos na po sa programang Tindugona Radio Show. Kaibahan po nito ang baby doll. Mapapa, ulala, ulala. Mapapa, ulala, ulala ka talaga sa feeling ko. Kapag kaibahan po nito si Maniosa sa programang Tindugona Radio Show. Magkakaribahan, tabi kita hanggang ano ngunyan, mga 11:30 tabi. Ta medyo yung oras, pag Martes, mga katindugon. So, uli na ha. Abangan ang mga pabitor sa programang ini. May mga pabitor portion po kita. And then, sa gabos man tabi na nag-celebrate kan sa indang mga birthdays to kuya nga regalo sa indo.

nag-celebrate kung sa inyong mga birthdays today. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Sana'y lumigaya ka sa araw na ito. Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Sana'y abutin mo ang maraming birthday pa. Ito'y taon-taon na ipinagdiriwang. Kahit walang handa, aba, magpasalamat ka. Basta't mahalaga ang iyong kalusugan ay kayamanan na di mapapan. Hey! Happy day! Happy birthday! Sana ay lumigaya ka sa araw na ito. Happy birthday! Happy birthday! Birthday! Sana't maraming birthday patangaling

0: mapapa ulala ka talaga pag ika natugdunan kang manok ni Osang. Kaya lang, wala mo niyan si Erickson Tabeta. Nasa sesyon pag Martes. Ano? Hi, Sir Jack Bombita. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi, sa imo. Day kita makabarangay sa lakay ngunyan. Tawara kitang paratugdon. Si Erickson Tabi ngunyan nasa ano, nasa sesyon sa ano, sa City Hall. So, day ka may mga dalagan para magpatugdon kang manok ni Osong sa mga barangay. Ano? Katuto ka Tabi ngunyan, Sir Jack? Naka-live po kita ngunyan sa One Radio 91.3 News FM. So, sa mga mahiling Tabi dyan, madurungaw Tabi dyan, magdungaw na kamota, may papremyo kita ngunyan sa mga online viewers. So, sa mga online viewers na lang po kita mabawi today. Igwa man, grari kitang pabitor sa manok ni Osa. Anong pati kahalat? Itutok mo na nga ni. Pwede nakatagpuan ko niyan. O, ito palang Tabi. Ito sa gabos ng mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today, mga katindugon. So, congratulations Tabi sa nanggana kasuod mo. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang 500 ko. Para lang ang 300.
1: Congratulations sa nakapaldo kasuod mo. 500 pesos? Huh?
0: Si Audrey Chavez, kang payahan Malinay, naka 500 pesos. Buda si Ronaldo Albarida, second runner-up. Literal na ikaduwang nagdalagan si ano. Si Ronaldo Albarida, kang bye-bye Malinaw Albay, represent. Oo, ini ha, from bye-bye, si Ronaldo Tabe, nang gani ining 300. Sabi kay isa ko ni Vice Mayor Abe Cargullo kasuod man ha. Oo, tawanin na ngayon 300 iyan ay kagano. Di tawanan. Kaya, congratulations Tabi sa imo, Ronaldo Albarida. Oo, pagduman sa manok ni Osan, sabi ko kanya, okay, pabalik ka doon 300 ano ka ang papremyo ka. Kaya, sa mga nakapaldo Tabi kasuod ma, congratulations Tabi sa indo. Congratulations Tabi sa indo, Audrey Chavez, Malinaw Albay.

0: 500 pesos.
1: Wow! Congratulations!
0: Tapos si Ronaldo Albarida man, now, nakapaldo man ki 300 pesos.
1: Wow! Congratulations!
0: Courtesy of Vice Mayor Abby Cargulyo.
1: Wow!
0: Si Say ang gusto na magdamag, ano, mag-donate naman kiba premyo. business owners, sabi ko niya, nagadangog. Pwede ka mo mag-ano, mag-talky gift check. Pandagdag sa papremyo, at digdi sa One Radio. Milk tea ka dyan. Pamilk tea mo. Tagdagin na nga niya papremyo, para mas bongga. Arukay ni, si Sir Jack Bombita. Kang Bombita Generator Family. Yan. Bombita Generator Family. Binabati ko po si Retired Police Brigadier General Virgil Bombita. Nagdadamog tabi sa One Radio. Hali sa Bombita Generator Repairs Family. Sa mga mapaayos kong generator. Dine nag-andar. Dine papabayaan yan ang generator mo dine nag-andar. Mas lalong maramit. Ano? Ipaayos mo na mas kaday nga ni mo man gararay para mahiling na ano na maray ang dalagan tapag oras na kay Ponte nalugod na gamit.
2: Tama!
0: Minsan baga makulog ang payo mo ano na yun generator but a brown note din nalugod.
2: Tama!
0: Kasi walang maintenance. Kaya ano ha pag generator ang problema isipon sa napirmi ang Bombita Generator Family. Bombita Generator Repair Services. Salamat palang tabi sa Bombita. Dahil mo una kitatabi sa rangun niya na Barangay Salakay, Sir Jack. Ta, wara supara dalagan. Wara supara dalagan. Sa aga tabi ang Barangay Salakay. Abangan ng Dota. Sa aga, si Sir Jack sponsor. 500 na naman. Okay, i-convert na kaya sa manok. Para duwang mangga na ano? Sir Jack, pwede tabi manok ni Osang para duwa ang winner sa aga. Sir Jack, yun daw tabi, ano? Sige. Tapos, padagdagan tamang ki deep na cash. Mm. Happy birthday palan kay Jen Bernasal. Happy, happy birthday tabi sa imo. Buda, ano ini? Ati Osang, pa-play naman po kang... Yun na nga nini, na-play ko na sa Ulala. Yan. Ulala by Baby Dolls, tabi ang taya na kantang iyan, mga katindugan. Right? Digi-digi-digi-dong. Ding-dong. O yun mo na mga katindugan. Bago kita man na okay pa premium niya, may 50 peso cellphone load na naman na nabi siya indan sa mga makakahula kang kantang sa tuyang ipi-play. 50 pesos sa... Gcash na lang. O kung may Gcash ka din, problema kung may Gcash. Pero kung load ang gusto mo, pwede man load. Basta pag nanggana ka digdig, igwa ka tabi, ipapremyo today. Alright? Sige, sige, sige.
3: Siramsana.
0: O yan ha. Anyways, uli muna mga katindugan. Ma-concert time muna kita. Pampauran ka diit. Baka lang mag-uran-uran para mag-lipot-lipot ang panahon. Tindugon na ang mga Bicolano. Oragon. Programa ko Lunes sa Good Biyernes. Ini para sa Indo, kaugmahan sa puso. Dangani mahali ang mga problema na matean mo. Narak-ngak sana kita sa pagkaaga. Aga, ako na ang bahala sa isip. Ni mga chika sin iba pa. Ay, may pa-horoscope ako today. Yaon man ang solusyon. Ano na inito?

0: bata nga ni siya isira. Uni na ako, may manok ni osang na. May manok ni osang na. May manok ni osang na. Uni na ako, may manok ni osang na. May manok ni osang na. May manok ni osang na. Uni na ako, may manok ni osang ka. May manok ni osang ka. Uni na ako, tindugo na. Dugon na.
1: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosa ng tag-iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran. Horoscope kung tawagin. Feel na namin. Kaya't usang iyon ang

0: magtabi kansay ng zodiac signs and gabay ngayong araw na ito. Si Manay Melba, abang-abang na naman si Manay Melba. Sige, tabasahon ko tabi. May oras kitang unyan, ha? Okay? Saga tabi, abangan mo tabi, Manay Melba. Taba kaya on dyan sa Barangay Salakay sa Manok ni Osang. Sa indong, sumabangan tabi sa aga, ha? Tao pa orumbasa na naman tabi kita kidalagan sa Bring Me sa Barangay Salakay na kung sa intabi mananaw kita sa aga ki Manok ni Osang. Dagdagan mo pa ki mga ano, mga cash tabi iyan.
1: Osang,
0: right? Yes po.
1: Masarap ang manok mo. Makatry nga pag bisita ko diyan sa Albay. Tian manangat. Masiram ang manok ni Osang. Talagang legit palan. Kaya tikman nyo. Hindi si Osang ha, pero yung manok ni Osang. Again, Osang, pagpunta ko dyan, ngangat-ngatin ko yan. Yung manok mong masarap. Lami kaayo.
0: Seram. Lami kaayo, seram. Excuse me po. Ma-clear mo na ako ang throat ko. Ta. Uni, sarap pa tabing kansyon para po sa Indo. Pinanganaan nga ki concert. Ay, by the way, thank you. Gusto ko you sa ano, Smile Innovations Dental Clinic. Thank you so much tabi sa ano, sa Smile Innovations Dental Clinic. Oo, ta, kung mahihiling po nindo, wala na akong braces. Makaugmahon din na akong braces. Na, hinali na tabi yung braces ko. Ta, okay na siya. Pantay na sungipon ta. Kaya, makaugmahon tabi na dahil ng sagabal na braces sa kuyang ngipon. Thank you so much, Smile Innovations Dental Clinic. Maraming salamat. Siyempre man po, sa mga dentist po dyan. Si, mga dentist po dyan sa, ano, sa Smile Innovations Dental Clinic. Kay Dr. Angelica Ruby Ronyo Panganiban. Si Doc ang sa kuyang ano, dentist. Thanks, Dr. Angelica Ruby Ronyo Panganiban. Kang Smile Innovations Dental Clinic. Kataning lang iyan kang ano, kataning lang iyan kang One Radio. Didi kang Avon sa may TGP Pharmacy. Consent po. Mababakal ang Boss Herbal Capsule. Kataning lang kang One Radio 91.3 News FM, ang Smile Innovations Dental Clinic.
2: Uy friend, alam mo ba na ang pinakamalinis sa high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
3: Yes friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na door 6 ng WCC Building katabi mismo ng One Radio Santa Cruz, Basud, Tabaco City with main branch at the third level of Bichara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations na bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis or linis, restoration, extraction, or bulot, jacket, crown, veneers, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Spacious Dental Clinic. Garantisadong serbisyo sa presyong barato sana.
0: Thank you so much, Smile Innovations Dental Clinic, mga katindugan. Makaugmaon ang feeling pagdain ng braces.

Sesta, buwalong-buwalong na tabi ako magkanta digdi. Kaya gusto ko tabi magparakanta. Tamagayo na ng pagmati pag day ng braces. Arkini, ini ang garo magayin ka

0: Lumber, as in mga solid door naman ang Smart Money Debit Card, as in Home Credit. Jesus, text or call 0908-813-1564 o sa 0998-510-8426.
1: Na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababaka mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
0: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered: repair sofa, remodel sofa, make to order personalized and customized design, car seat cover, car matting, padded walls decor, headboards and mattress, dining chair and dining table, indoor and outdoor cushions, and other upholstery services. Clavis Furniture Repair, located at Zone 3, Libhot, Tiwi Albay, along the highway. Please contact 0968-434-651 on Facebook, Melchor Clave, or email at @gmail.com. Ang programang ini hatod sa Indo kan Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga brand. Kuama nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kompleto sa gabos na kaipuan na pang pintura, karong luwas o laugman. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipag-Tabaco AB Color Mix Center, owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Beruega.
2: May Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. Sabi lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na siyang chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na.
4: Inay! 10:46 na pala, inay. Mag-lunch na tabi, buda matabi. Mag-sapna na tabi, kimaluto. Iyon na ini. Pangurudtuhan na naman. Shout out ki ano? Ki Kevy Brito. Mapatabang da si Kevy. Nawara sa wallet niya. Yaon duman sa mga lisensya. Tsaka national ID. So makapurot tabi kang ni Kevy Brito. Ihatod na sa natin. Yo. Kaya rin kaini. Ba't mapagalan mo niya na magkuha ki lisensya buda ki national ID? Abutan kan sarong taon. Ako nga ni sa national ID ko. 6 months. Sonia Coronesa, good morning man sa imo. Shoutout man sa imo, Jenny B. Aya. Nakatutok ko niyan. Pabati kay ni Risa na kapitbahay ko. Nagtaoki masiramo na gulay na malunggay. Hali kay puti, kantigli, tiwi, abay. Musta po, maray tapirmisa ng good vibes sana. Yung baga, yung man talaga yan ang kabuhay. Ang sekreto ng buhay kang tao, dapat kita. Pampahaba yan ang buhay, di ba? Juan Malinaw Albay, Aliza Kiera Verdeflor. And Yan L. Buenavides, nakatutok mo niya sa radio siya. Live na live ganyan kita ha. So, pwede na kang butabi dyan mag-message, mag-comment kan sa inyong mga simbag. Tutog na ako kang ating song of the day. Okay na title kayo niya, no? Shoutout pa lang kay Yan Balistoy. Si Yan Balistoy, nag-follow sa kuya sa Rosana Boris FB account. Si Alisa Kiera Verdeflor, salamat sa pag-follow. Felisa Casio Sibosa, Ian Lee Bungalon, Ami Carulio, si Cax Alta, Jimmy Claude, Treb Bombita, J. Ward Felicia Garcia, Regina Bilen, Buda Nuamar Otor, Evelyn Bin, mga bagong followers ta sa FB account ko tabi na Rosana Boris, FB account. Salamat! Uni na! Ang satuyang song for today. Song of the day natin, ha? Hulaan po ninyo.

0: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Tobacco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
1: Mapapaulala ka talaga. Pag ika ng gana today. Uni na. Ready na ba kayo? Digi-digi-digi-dong, digi-digi-ding-dong. Si ano pala, si Nena, sabi ni Nena, wow, galing naman. May mga nagdadangog pala sa mga taga Masbate, Aruroy. Wow. Iyo po, tami nagme-message po ni Gisa Kuya na nagdadangog sinda. From Vera Catanduanes, Ronaline De Jesus Prietos, nahiling mo na iyan. Iba nga ni, nakakaabot pa pala nga ng islo ko dyan sa Vera Catanduanes, ano? Ronaline De Jesus Prietos. Wow. Good morning po. Shoutout sa mga pag-iribadigdi sa tindahan. Si Alea, si Melay, na mga mahiguso. Sa intabing tingnan. Sana tabi mahulaan ko ang kanta mo, sabi ni Manay Antonia Ras. Korumbasan man sana tabi, ha? Sabi ni Oliver Barsaga. Na-late ako, idol. Kakamata ko pa sana. Tindugo na kita. Okay lang, tama. Extend man kita kidit na oras digdi sa programang iniha. Si Oliver Lin.

Terence Fernal daw. Pa-shoutout din po ang mga taga-Buwang, baka kay Albay, lalo na ang Burak and Canyon family. Ayan, nakatutok ngayon. And happy birthday siya sa Kuyang Tugang na bunso, si Mark Burak. Happy watching sa mga taga-Qatar, Qataranin. Uni po ang catch digdi ha. Ang catch po digdi, pag dahil po ka mo naka-follow sa Facebook account ni Manay Osang, walay pa rin. Dapat naka-follow tabi isa kuya. Hanapon ko ang mga pangaran ng didigdi ha. Dapat naka-follow sa Rosana Boris tabi. Si Marivic Bonto Burak, kaka-follow pa lang. Salamat. Nena Palanas Bubis, nag-follow din. Buda si Denmark Bongko din. Salamat sa pag-follow. Sabayan pa ni Beverlyn Bulor. Ay, nako naman. Salamat. Kung natabi ka mo ma-add, ha? Dakulo na po kita mga friends. Mabawas kita mga friends sa mga bako na active. Pero, hilingon ko muna kung bako na siya active, ha? Iday ko na po ka mo ma-i-add, tabi. Melba Jaro Dairo Bubis. Ayan. Buda ini Chinese character, iniday ko mabasa, ha? Melba, salamat sa pag-follow. Si BMG nag-follow man. Dapat po naka-follow ka mo kung ma-intra po ka mo digdi para maka-qualified ka mo as winner. Kasi pag di po naka-follow, disqualified po yan, ha? Dapat naka-follow ka mo sa ku. Yun, nasa na ko tandit na regalo. Ano? Ano nga yan? Suhol. Mapulit nga kang pa-premyo. Joke lang. Anyway. Si Alex sa Pabalan, nag-follow man. Demji, sige. Justin Biglain, naka-follow din. Dapat po naka-follow ka mo talaga. Siyempre, si Melba, yun na. Nag-follow na si Melba. Gusto ko pala magpasalamat sa RL Beauty Clinic. Ang RL Beauty Clinic, may mga promo ngunyan. Grabe. Beauty Clinic Wellness and... May mga promo po ngunyan, Sinda. Bararatuhon tabi dyan, Chikli. Nails and Foot Care. Manic Pest... Pedicure, 99 peso. Kura ano? 190 ang regular. Tapos pag may special foot, ang foot spa na pong pedicure iyan. Libre na may foot spa ka pa. 349 pesos. Pa-haircut ka mapagunting, make dry, 50 pesos mo. Si hair spa ninda, hair spa, hair color, 199 lang. Bara dyan sa RL Clinic and Wellness Spa. Tarantabi ka mo. Treatment, 899. Ang riband, 899. Tsaka organic hair color, 899. Bara ratugong tabi. Kaya ako sa Indon ako, ha? Ako po, naka-follow po, Ma'am Osang. Baka naman. Naka-follow ka. Mag-intra ka na tabi, Ian Bungalon. Sige. Qualified ka na sa pag-intra. Qualified ka mag-intra. Pero hilingon ta kung si Simang gagana at yan, ha? Sige, tabi. Gabos po, nagdadangog sa programa mo. Sabi ni Manay Nena. Salamat, tabi, Manay Nena, ha? Okay, sige. 11:04 ang oras niya to, mga katindugon. Uni na, tabi. Ang sa tuyang, di ko dadabi aram ang title kang kantang, ang title kang segment na ini. Dapat may title kita kang segment. Ano? Sige data, nakapalo naman pala si Lucia Perico. Matagal na pala. O sige ha, dapat may resibo ha. Nati Regalado, good morning tabi manay. Nati Bornilla Regalado, good morning. Wenay, o Benita Obs, good morning. Harl Hurt, Arbuanob. Igiling mo na ang pamagat. Igiling mo na ang pamagat. Title ng kanta in 10 seconds. 10 seconds, ha? 9 8 7 6 Nakahanda na ako, nag-abang na ako, hindi kang comment mo. Dahil pa kayo nagko-comment kang tamang simbag. 3 2

0: Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Nagbabalik po ang Tindog na Radio. Dakul ko ta digdi ang ano, ang nahiling ko digdi. Tara maon ang simbag, pero di man naka-follow sa ko. Yan lang. Hindi naka-follow sa akin. Tigpa para check ko pa di ang pangaran. Di ko man nahiling so naka-follow sa ko. Ilingon ko da grarin sa ro. Hindi pa, madali lang ha. Pani-ini-ini-ini. Ilingon ko daw.

0: Dahil ko masabi ng pangaral, ta, baka mag-follow tulos. Yun ako tanga na, kaya lang dahil man, dahil mag-una kong follow sa kuyo. Sad ako. Tinignan ko yung pangalan niya sa followers ko. Walay eh, walay. Ang naga, oo, madali lang ha, madali. Wani na tabi, may winner na kita. O, ini ha. Sige, sige. Inilink ko su account niya. Tapos, hanap ko siya digdi. Okay ma, naka-follow. Madali, i-check ko giraray. Grabe niya, no? Grabe yung ano. Ako ni naka... Man, oh. Naka-follow, oh. Nagluwas sa pangaran. So, iba po, dahil man naka-follow. Kaya, disqualified. Oh, sige, sige. Siya po, nagiling ako pasunod-sunod. Gabos ko tig-check, so pasunod-sunod na tama ang simbag. Pero, dahil po naka-follow, kaya nagiling ako. So, nahiling ko tabi duman na nahiling ko naka-follow sa ko. Iyo po yung nagaganaon, ha? Sige, sige. Congratulations! Sa imo, liminawas sa pangaran sa followers ko. Ini po ang pangaran kan sa tuyang winner for today.
1: Wow.
0: Igwa ka tabing 50 pesos GCash.
1: Wow.
0: Muna na aldaw na ini. 50 pesos GCash.
1: Wow.
0: Congratulations tabi sa imo. Tang simbag po kang kantang itong na-plata po kasubago. In My Life by Mark Sherman. Diba? Congratulations tabi sa imo. Ronaline De Jesus Prietos.
2: Kayo.
0: Follower na siya. Winner pa siya. Congratulations. Nanggalaga kisalapi.
1: Congratulations.
0: Yung mo nanggalaga, no? 50 load W or GCash. Congratulations. Naka-follow ini. Unit po ng kantang ini mga katindugon. It's a song from Mark Sherman. Change Life. Kanta. Was released in 1986. Tulong taon pa sana ako kay ini. As a single from Mark Sherman's Columbia Records debut album na A New Balance, na? Major hit po siya sa Pilipinas and other parts of Asia kasi naging favorite ini sa mga weddings, naging tema ini sa mga debuts, mga weddings, karaoke, buda mga singing competitions.
3: I was not
0: tapos,
3: so happy.
0: Tig-cover baga ini ni Jed Madela, ano? Pero nakulaon siyang success sa Pilipinas across Asia. And nagkaigo pa lang siya mga katindugong ki 170 million YouTube views through various options. Ito siya sa mga wedding singing competitions, mga romantic events. Na si Madela. Yan. Ini po lang si Mark Sherman. At siya duman, narrations of music. Ikaw man siya ki, siya may-ari kang ano, Miles High Records. And nagpa-publish ki mga kanta, ki mga musical books, mga katindugan. Your love, you and I. Si Mark Sherman is from New York City. And pinangaki po siya kang April 1957. Saro siyang pianist, composer, author, producer, and educator. And mostly respected siya sa jazz community. Kaya ining kantang Changes in My Life by Mark Sherman. Kap na sikat, ano?

congratulations, tabi kita ray. Sa natabi sa imong ano, imong apod kay ni cash number para ma-load dan ta ka takan GCash at siya. Congratulations mo. Changes in my life. Sabi ni Oliver, ako nga ni ko ta, kaso day ko araman title. Day araman title. Ayan sana. Nakulong kay mga simbag digdi. Saaga naman. Sur 50. Tapos, saaga tabi, abangan po ni Nosay sa Lakay. Saaga po iyan mga kan. Tamahara na po siya na barangay matog doon. And mananaw kita kay manok ni Osang. May manok ni Osang. Igwa ka pang GCash sa kuya. Ano sabi? Ano daw kung sabi? So, na, may manok ni Osang. May manok ni Osang pa. Hindi bumakalad siyang ki mga tiga mas kilo. Ano? Tulong-tulong kilo sana. Sige tabi, tama-announce na lang tabi ako kang sa kuyang papremyo for tomorrow. Courtesy of Bear Service. Marami-marami kumbita di service. Saga si Ribang po nita. Saga naman tayo. Barangay. So, una, enjoy. Kusun to, so papaganahon ko. Nakabatay kang gano'n, nag-comment. Hey, naka-deling, naka-fan. Namin niya mismo. Una ako. Naman ha. Better luck. Bawi. Yung po, si Osmalan, ma-episode na kita. Inakang pag sa programa Leo Show. Abangan tabi ang mas ma- the number one radio is this. I know. News app. Good.

0: impormasyon at the best. Sun all in one. On Radio News. On Radio. Tindu Bicolan.
1: You're listening to One Radio
0: News. Tindugo na sa buong Bicolandia. Albay in my sarong programa sa radyo na maghahatod asin maglalatag kan mga pangenot na serbisyo asin programa na para sa mga albalindong kan liderato ni Governor sa In My Heart. H, Health, Human H2O. E, Economy, Environment, Education, and Energy. A, Agriculture and Arts, Foods, Bridges and Resiliency, T, Tourism, Technology and Transportation. Asinunya na ang sa indong program host, Sultan Wali Magdato sa Albay

yang kumaon kita o. Di ba? Tapos pagbagsak mo duman, mapapicture ka, nakapalibot mga buhaya. Yan. Pwede magkakuta. Pero magastos nga yan. Magastos nga yan. Tapos, chard. Pero, may isalo pa nga na akong pigdaram chard. Ha? Sabi ko, ano bugtakan chard kay cable car? Ang palibot ng lingyon. Cable car. Diba? Nasa taas ka. Tapos nahiling mo ang downtown. Inahiling mo ang partikan Pacific Ocean. Sabi ni ko, magastoson yan. Pero sabi ko, kung igwa-charge ki willing na investor baga na magbugtak yung project, sindan magpadalagan. Kung igwa ni Alisa, kung nadeliveran sa nao ki mga pirang maleta charge, ipag- diba? Nag-iisip po kita ki mga ano yan. Gusto ta maka-encourage, maka-enganyar ki turista, dapat may ano kita na dudumanan sinda. O itong pigisabi ko na slide, hali sa ninyon, pasirin dyan sa Albay Park and Wildlife, pwede ba ganyan? May slide ka sa taas, bakong biyong nag-iwi ka dyan, gari ka man sana naglunad sa ano ito, so nag-cook, isus. Anong tawag? Susaro? Anong tawag? Susaro? Ako dyan, magaganan ako dyan.

Sorry din ako duman. Sa Tagaytay. So, sa Mario Joseph. Ano yan. Pero, actually, may mga ano na gusto po ang mga araw kayan. So, kaya, nag-isip kita kaya ano na itong pang ano ta, kumbaga, pag nagyan sa lugar mo, ma-encourage mo. O ngunyan pati, nagtutugaan mayon gari dahil man magpaka-ATB. Limitado lang ang lugar na pwedeng dumanan kan mga ATB. O, so, iba nga ning nagkarapital, rulugi na chard. Tagari, wara naman. Lunasan na, kulang ang nag-lulunad na dyan sa ATB. Minsan kasi ang pigino pa chard, promotion, di ba? Promotion. Pero, tama ba? Yung ating Provincial Tourism Office, may mga sa mga paliparan, sa mga airport. Ngayon talaga, magayon na. Sa mga panagka-chart niya, malos magaduman sa mga monitor, may mga television. O alimbawa, mag-ATB sa magayon niya magsakat sa Lingyon, Puerto ang Albay Park and Wildlife. Sa mga pangdag-turista chart na magdigdi sa tuyo. Pero kung ano nga yung magayon niya duman sa Albay? Kung wala ka man maisimbag, wala ka man maipahit. So, ha? Dumaan na lang kita sa Sorsogon. Yan. Di ba? Dumaan niya sa Sorsogon may ano ito? So, parang ang tawag dyan, Coliseum, Chard? Gusto man na Aragon sa Ligaspi? minsan, iyo ang dipisilon baga chard kasi mabin. So kataning mo, matindaman sinapot. Maabot ang punto, wala nang mabakal sa endo, puro nakamulugi. Kaya dapat, sabi nga ni, originality, ano man ang, ano mo dapat, daman sa iba, tanganing, sa indaman ito. Kasi kung may paninda na siyang sinapot chard, matinda ka man kisinapot, o di kumpitensya na kita mo. O sa tourism, ano ta? Di ba? O ano ang pwede naman na digdi sa Albay? Patarong po kita kayan. O, that's why, mga tugang, iningling yon, pag natapos na po ini, mahiling po nindo, kung gurano kagayon ini. Bako iniarokan ino ta, na may dakulao na fundong binugtak dyan sa Lingyon, ang mahiling nindo pag nagdyan ka mo sa Lingyon, CR kan pag nag-ihi ka, mabulos ang ihi mo sa sahig kan comfort room. Na-discover ito ko sa ta. May tao duman. Sabi ko sa hindi ang comfort room sa likod. Nagduman ako. Ini ang bago pa lang ini na project. Iyon pa lang niya ako ang project digdi sa Lingyon. Ina pang duman. Ini yung yan sa project. Ano niya ako? Yun na. Alo yun na yan ka nagtrabaho. Ayun na niya ako inang finished product ninda. Comfort room kan lalaki na pag nag-ihi ka, anhi mo mabulos sa sahig. Baka inayos na lamang. PE, Provincial Engineer, baka pinayos na. So, kahit ito nga ni, pag nagtutugaan mo yun bagatsard, gulpi ang nagsasakat dyan sa Lingyon. Ngunyan dahil nata. Wala na sa mga ilaw. I mean, ang mga pigbibisita ki turista, mantener taan, primero kalinigan. O yan nga sa Albay Park and Wildlife. May tindaran pa ako dyan kay Gupta. So, ibang mga paratin na chard, ganun na baga sa Quiapo? Bakong malinig, tapos, ano ang pulmo kayan? Garipig paratong-patong na mga tarapal na sana, makanuson pagilingon. Di ba? May ginibo ng lugar para sa mga mamantinil tang magayon para presentable pag may nagdyan. Anon po tabi niya to? Maintain ta, kalinigan, and ang lugar. Diba? Maging ano po, magayon sa pagiling po and sumangayaon dyan, maging maray man po tabi. O gari ang kumikita na lang dyan sa Alive. So nagpikleta. Maray na negosyo ito dyan. Maray na negosyo ito dyan. Basically, so may

ng tao kayan? May sidecar? Oh. Okay yan. Okay yan, mangarag po kayan. Bakit na mag-isip ka ibang mga ano po, sabi? Para mas maano ta na magyan ang turista po, sabi. So, abangan din doyan. Ta, pag natapos na yan, Albay Park, wildlife, mga tugang, nakulang bagay iyan, giraray, tuya mga turista. Kumbaga, may papasaran sinda. Yung mga kahoy sa alaling yun, darakula na charred. Actually, maski may lumakaw ka dyan sa tinampo, pataas sa lingyon, malumlum, takulo na kikahoy. Magayon na bagay yan. Magayon na, maray na, ano yan. Ngunyan, dyan sa tuktok. Igo na dyan ki Macdo, panaki, nagkawara, charred. May mga tindahan na bagalubong, nagkapurunas. Anong, ang gustong sabihin, napabayaan. Sayang. Ngunyan, may mga nagtitinda dyan kay Buko, kay So, may nagtitinda kay Ibos, at Sokalati, na linuto na may gata. Tapos, nagkawara. Actually, mantinir mo na ang lugar. Pagbibisita kay turista. Ito pang hanap buhay. So, Buko, nakulong dyan. Pag negosyo sinda, may hanap. Nagkawara. Nagkawara. That's why, yung giraray o ang lugar. Ang 15.5 million, tiyata po ini. Ha? Kurang exactly ang kani pero bako po ini ang provincial 10 million hali po ini sa national. So intended po para dyan sa Arugayana project. Kasi may mga fundo po pwedeng gamiton sa iba ngayang ini kang national government para mga di gamiton sa iba charge. Talaga yan. Tinaukan mo sa LGU talaga ang fundo. Dahil mo yan pwedeng gamiton. Diba? Nadali ka dyan. Technical malversation. Gano ang fundo. Iba ang ginamitan mo conversation po dyan. Kasi hindi in fundo na yan. Same din po yan sa pag-allocate ka fundo kansarong local government's unit. Pigbabasihan yan, charge. Sa, may nakabugtak sa local government code kung pirang endong fundo ibugtak sa infra. Alam saan? 20 sa budget. Iyo lang yan ang pwede mong gamiton sa infra. Violation ka. May bayad. Kaya, mga tuga, o skulo kaya o arog kaya na patakaran, ting balansyado ang programa kansarong local government unit. Tantiyon yan. Sabi ko baga, balansyado. After the ulat sa Noel, balansyado na mga programa. Sorry na sabi ko. Pero merong susangunian panlalawigan. So vice governor mismo nagtataram na 100% suportado ang programa kan hikotibo ta ini para sa kapakanan kan mga albayano. Mga albayanos na bakong magkapartido si Gob Noel sa kasi Vice Mayor Governor Parida. Pero nagkakasundo sinda na ang mga programang ipigit the chief executive ini panan ka. Puro kung bako maray ang piglama kan chief executive babarahon ni legislative body tayaon sinda ang majority. Nahiling na warang ari binsa kanal ba sa ibong kan katot anya panalawigan majority bako kay Gobal. So diyan pa lang mahiling mo na programa na pigalatag kang chief. Kasi po ang mga programa proyekto ang naglalag ang office of the governor set up sa national yung chief executive din sila nagpipre budget at mga programs. So yan yung mga para sa mga programa. Yo. So, sabi ko nga, anuman ngayon ng Albay, dumadaan sa proseso. Dumadaan sa proseso para sa kapakanan Albay. So, ano po, tabi, yan para po yan sa digdi sa kan Albay. Ano po kamo, rong proyekto, pinunduan, yan ang saka kung dahil nag-agi proseso, program na mga insertion. Mga insertion, mga in-insert sa proseso. Kaya minsan nakikigig na sa naso barang naso water system ninda arog dyan sa buwina, tatabunan na tamay project. Dahil lamang sinda sa ngunyan, dahil na pwede yan. Dahil na pwede mag-agi sa yun, dapat mag-agi dati, tas sinda sa mga maurag, kung ano gusto ililaog lalo na sa proyekto

negosyo ninda ang makikinabang. Kaya minsan, dipisilong kapag ang yaon sa pwesto char, yung mga negosyo. Nyata, interes. Gigibuan duman ki project, ta makikinabang so neg- makikinabang so, interes ninda. Kaya minsan baga char, mailing mo, may dapo, pero, aram ako, nabakal so daga, kan politiko. Umiyo perdon ng mga practice yan. Kaya minsan, ano ang gusto mo talaga? Manegosyo o maserbisyo publiko? Yan ang dakulao na ano. Kasi, minsan, minalaog sa public office, tanganing proyekto sa gobyerno. O, ano ang purpose? Dumili. Magnegosyo. Ha? Kaya, dipisilon po, conflict interest. Ayun ang orasan. Dit na, ayun eh, pa-apiawan ta. Sa minute under ibang aleko. Ikatsa, alam kao, ginulpi, alam kao, sa tulong bulan na dapat ibayad ko, sarong bulan sa nangunyan. Sus, man. Rami. Ma, 8,000 ang kuryente ko. 8,000. 8 ang kuryente mi. Alam kao. Nang, na, pangulat sa gitman po inikan sa tuyang gobernador e nagkaigonin ang gusto niya nin prime ka. Kamunta po inita may nagpap na kontra kunusinda sa prime kan. Ang tiniram tabi kan sa tuyang gobernador. Iyo po akang Sabado gusto niyang maglatag ang management kan Aleko kan sendang programa papaano po tabi papakarayon ang Aleko. That's why gusto niya magkaigwanin special agma. Yo? O yan. Mga tugang. Actually, nagkaigwa kaming dit na istorya ni Gob kahapon. Meral ko palan kaya chard meet league politics. Kay guwang presentation duman nag ano kang about sa Meral League of Municipalities. Ang pakat kay to. Tapos ang pigpapalawas naman ninda na pigbubusol ko na ni Gob Noel Rosal ang privatization. Kautikan na plus. Kautikan na plus po tabi. Ang gusto mangyari ni Gob, iyo na dapat maglatag ang Aleko. Ano ang solusyon ninda ta? Nagro-ro na naman charred ang situation kan Aleko niya to. Na naman ang situation. Ano? O dae? Pag dae nakiaram, sasabihin kan mga dae lamang pinarbarayaan sa na. Pag nakiaram na naman charred, nakiaram naman niya sa politiko, kaya dae ngayang nangyari. Depende po yan sa politiko na nakikiaram. Ang politiko, tari-consume ko. Si Governor Noel Rosal naglalatag kay idea. Ako baga, kanakaagi, sabi ko ni Chard, ano ang idea man nindo? So iba, mga matibayin magkomentaryo. Pero, wala man idea kung papan ang problema. Tapos na deribate yan. Ang pinakamaray, maglatag kanin idea. Ano ang magayon? Mag-conceptualize ka nin idea na sailing mo magiging wala man nakikidibati na ang Aleko ngayon sa tuya ng mga albayan. Okay. Anong sabi ni Gobyo? Sa tuya man ang utang. 6 billion man sana yan. O. Ang hapota, papano yung kan management? Papano ayuson? Imagine, Chard, ang system loss kang first and third district, naga-20%. Ang sagot man sana dyan kan kooperan, ano dyan, Chard? Pinapigya Chard sa tuya? 25%. Nagbabarayad kita kaya. O, imagine na tapos sitting pretty si Buksit dyan sa Ayahay. O, ano ang pigigibo ninda dyan? Gulpida ang maabas ki kuryente. O, nata, dahil nirida ko. Trabaho ninda. Malay, ano ang konkretong programa ninda na sa system laws and makakabangon ang kooperatiba. Kasi kung wala, ganyan man mangyari digdi sa tuya.

ako, puon pa sa abo ko man ki privatization charge. Ki privatization. Pero kung ani, si Sai, sa erarom kan batas, ang sarong electric cooperative, pag bangkaroti charge, ang matukaw taga na iya. Iyong, kaya iyaw dyan si Buksit. Question, nag-cover ka. Sa kadakulan kinagtukaw ng Taganeya, warang naghalik sa Aleko, na namakaray sa Aleko. Walang nangyari. Walang nangyari. Wala akong naraman. Kung dyan nagtukaw na Taganeya, one year ngayon, okay na itong Aleko nyo. Nek-nek. Luminala lalo sa Aleko. Kumbaga, suhilang charge, tura, naging cancer. Ako sa iling congressman, ang law. Ayan ang masasabi ko. Mga congressman, mga kyo, ano na kita? Lampas na. Thank you, Chard. Mga nagantabay sa programa, ini po ang Albay in Mayama po. Atod kan probinsya, panginot ni Governor Noel, Vice Governor, Diday ko, mga board member, department head, and kabus na empleyado po kan probinsya. Salamat! Albay in bless.

sa indong nadangog ang programang Albay in My Heart. Sagod sa masunod aldaw, liwat kitang magdadarangugan. Salamat kan sa indong pang-antabay.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong sa pagtaog kan sa mong mga pangangaipo da. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang.

0: asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, palinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Ilabas na!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Nawawala ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinic proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
12: No approved therapeutic claims.
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalondri ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
14: partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop. Anrax Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrax Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrax Liquid Detergent Soap.
12: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
15: Available in all supermarkets near you.
16: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
17: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
19: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 12:58.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolan dya, uyan na ang Barreta sa oras na yung natog sa indo kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Ipigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapautoban ni whole of government approach para sa preparasyon sa pinag-aantisiparan na paglaog ka na sarong super typhoon ang unya na si Mana. Sigon kay Palas Press Officer Claire Castro, nakikipag-ordinar na ang palasyo sa MDRRMC. Ngani na syertoon ang kahandaan na kan-gobyerno. Kaibanan sa direktiba kan-presidente ang pagsasagibo ni na pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga apektadong rehiyona. Itig sa irarom naman sa widest alert ang mga response clusters kan NDRRMC as in RDRRMC. Pigsugo umanan mga lokal na gobyerno na punana ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas as in ipipapasyerto ang kaligtasan kan mga evacuation centers kaibana na ang paglalatag ng livestock equipment zones para sa mga hayop. Pigsugo naman ang mga ahensya na magpreposisyon nin rescue teams, relief goods as in iba pang essential supplies as in magsagibo nin inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Yan ang Barreta sa oras na yung dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tinduguna, Bicolandia.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata? Masaing ka?
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Gwadyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star. Apwera sa buong Argan La Mesa, asin bangko, asin daki kitchenware, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin, bako ma birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkan isiken.
9: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkan tambakan kang tricycle.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tingdugo na. Hello mga katinggugon. Mainit na hapon sa Tuyaga Boss. DJ Chloe, the love ambassadress po sa programang One for the Heart. Tuesday, Tuesday edition. Oy, sale today. Tentasyon today. It's July 7, 2026. Kumusta mga katindugon ang sa indong Tuesday at naway masaya ka, healthy ka, at sexy ka pa today. Inut sa gabos ng sa kuyang pagbati sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today, lalo na sa kuyang poging pamangkin. Happy birthday kay Kuya Wade Gabatan. Sa gabos pong nagsiselebrate kan sa indang birthday and sa mga nagsiselebrate man kan sa indang espesyal na aldaw, congratulations!

naway magtagal pa kayo hanggat gusto nyo. Go! Hapon, Tabaco City, the city of true love. Siyempre naman sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, Albay. Maray na hapon. Sa bilog na Bicolandian, sa gabusan na abot kang sa tuyang signal sa mga oras na ini and sa mga nakatutok since sign on. Ay, mga solid katindugon. You deserve a prosperity call. Diba? Always tayo nag-prosperity sprinkle sa ating programa. And for our Julie Hanan, daw GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Ang ating Tuesday Hanash, Munya Naal daw. Napakasimple lang mga katindugon. Magpili ka lang Kiview. Don't overthink. Basta piliin mo lang kung ano ang gustong piliin kang isip mo niyan. Kung gusto mo ki-guide, may post po ako sa Facebook page DJ Chloe, the Love Ambassadress, kang itsura kang mga views sa inyo. Kung gusto mo lang naman na stimulate ang sa imong paningin ang ating views sa ating Tuesday. Pili ka lang digdig ating dugon. A. Sunrise. B. Sunset. C. City Lights. D. Rice Fields. E. Mountains. And F. Ocean. May post ako kang views ta and pwede kang pumili dyan. Again, choose a view. Di mo kaipuhan isipon kung nata, kung ano ang rason. Basta kung ano lang ang feel mong pilion. A. Sunrise. B. Sunset. C. City Lights. D. Rice Fields. E. Mountains. And F. Ocean. Pili ka na katindugon. And mamaya, i-reveal ko sa imo ang satuyang mga hanash for today. Siyempre, 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Pwede man po kamong mag-text. Pwedeng-pwede yan. Text me na tayo, katinggugon. Maray na hapon kay Cogs Diaz Canyon. Hello sa indo dyan sa Balading, kina Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carillo, Bok Chavez, and Vic Buenaflor. Hello sa mga pogi dyan sa Balading. Maray na hapon. Salamat po sa pagtutok. And tutok lang tabi ka mo hanggang alas 3 ni pagkahapon. Dahil dahil pa kitang mga tugtugan. Of course, playing more of your favorite love songs of all time. Take this a one for the heart with DJ Chloe. Only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: Insay mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga

0: Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel Burker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

with my own. Oras na mga katindugon, alauna, 54 na. Ng pagkahapon. And I'm still your companion, DJ Chloe, the love ambassadress. And syempre gusto kong i-shout out ang satuyang commenters sa satuyang Tuesday post. Bistahan mo lang po si DJ Chloe, the love ambassadress, and i-comment mo na ang sa inyong simbag sa satuyang Tuesday hanash. Magpili ka lang duman na view, mga katindugon. Ini ang satuyang choices. A, sunrise. B, sunset. C, city lights. D, rice fields. E, mountains. And F, ocean. Bisitahan po nindo su satuyang daily post. Tanganing mahiling po nindo yung mga samples. Avian, sunset sa ocean. Sunset and ocean. Sige, abangan mo tabi ang totoong revelation, Manay Abby. Ay, si Manay Burn! B po, DJ Chloe. Yan. Hello sa indo dyan sa baba. Yaon lang dyan sa baba. Si Manay Burn na Banaway. Ang pinakamagayon sa bilog na Kanaway. Romel Bendal, letter D. Letter B naman kay Jen Basmayor. Maricel Barakel Bocauto, F and B. F naman kay Jonathan Tanchi. Jezebel Baldarama Gamutan, sunset. Ooh, okay. Sunset din kay Cherry Car Borja. Pero kay Mike Manalo Bilano, sunrise. Siring man kay Rejun Virgo Bobis. B and F. Sabi ni sinaktan mo lang. Sige po. E mountains and F oceans naman kay Malaika Borromeo. Letter F. Sabi ni Meo Sonea Ragemia. And sunset sa dagat, makarelax to my peace of mind. Salamat po sa inyong comments. And tutok lang for our revelations. And ano ang relevance kaini sa satuyang life? Abangan yan, mga katindugon. And more of your favorite love songs. Hindi po, so one for the heart. Only here on the number one radio station in the first district of Albay. Hindi po ang One Radio 91.3 News FM.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 2:01.
2: Sa kada pagtalibungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: Radio 91.3 News FM.
2: Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Nicolandia. Uyana ang bareta sa oras dini natod sindok and best coffee green 6-in-1 with purple mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butik at sin supermarket nationwide. Nagpaabot ng nakulang pasasalamat si Tabaco City District Jail, Jail Superintendent Freddy Caballero II sa gabos ng mga nagtarabang tangani makuha ninda ang Best District Jail na award sa bilog na nasyon. Sigun na kay Caballero, dakula ang naging parte kan mga media ang sinakan lokal na gobyerno kan Tabaco sa onra na sa indang naresibi. Dagdag niya na nagpapadagos ang sa indang mga programa na makakatabang para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Tangani matabangan na sinda mantang sinda na sa district jail. Padago subot ang mga livelihood programs arokan pagdatahi, pagbake, metalworks asin dakul pang iba na nagtataong dagdag na garansya asin nagkaraman sa sinda. Mientras tanto, padagos manan na pag-aadala kan mga PDL kung sa ina presenteng may 27 second year college na mga naka-enroll asin magpapadagos sa pag-aadal mantang sinda na sa district jail. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata aram Jose Erickson Brutas din Duguna.
2: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio, 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
12: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
14: Ilamas

93.1 Radio. Tindog na! Billy Joel with Just the Way You Are. We have 14 minutes past the hour of 2. One for the heart, mga katindugan. Nagpapadagos. Nagpa-play kang sa indong mga paboritong love songs. DJ Chloe, the love ambassadress. Table 2, okay pa ba kayo dyan? Kailangan nyo ba ng isang bucket? Anyway, ang oras po, atat po sa Indokan and Boyon Furniture at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Pwedeng-pwedeng magpa-customize dyan gamit po ang solid Nara wood. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you so much, and Boyon Furniture. Hindi na kita sa satuyang Tuesday, Hanash. Choose a view. Ano na nga sa satuyang choices? A. Sunrise. B. Sunset. C. City lights. D. Rice fields. E. Mountains. And F. Ocean. Yan po ang ating choices sa ating Tuesday, Hanash. Maray na hapon kay Anon Belches. Letter F da sa inya. And sunrise naman, sabi ni 5713. Thank you. Sige. Ano kaya ang ibig sabihin kaini mga katindugon? Kung ano na po ang pipiliin mo na view, it means ang reflection kang outlook mo sa buhay. Nor ibig sabihon, ang outlook sa buhay, parang paraan mo na paghiling mo sa kinaban. No, ini ang sa imong grubaga salming, ano, is your personal lens na naghihiling kung paano mo tigtataonan ki meaning ang mga nangyayari sa buhay mo. So, psychologists have found that the environments we're naturally drawn to daw. Yung ito na mga view na pigpipili ta, inidaa po reflection kang sa tuyang emotional needs, personality tendencies, and the kind of mental restoration we're looking for. So may mga pag-aadal mga katindugan na nagpapahiling na ang mga preferences ta daa po or mga kagustuhan ta sa iba-ibang views ay may relasyon sa stress, attention, and emotional state. Ooh, okay. Also, according to psychology, madalas sa daapong tigpipili ang mga lugar na nagtataoning pakiramdam na kung ano ang kaipuhan ta sa mga oras na ini. Halimbawa, kung kaipuhan ta ng excitement, kaipuhan ta ng peace, connection or clarity or even hope, nagre-reflect na ito mga katindugon sa kung ano ang satuyang choice or anong view ang gusto tang mahiling. Kaya ang pinili mo ngunyan, katindugon, pwedeng magtaokiklo sa may

mindset mo niyan. Bako man ini personality test or fortune telling, kumbaga, just treat this mga katindugon as a guide. Kung ano yung pwede mong gibuhon and kung ano yung mga needs mo today. Okie dokie? Without further ado, digdi na kita sa satuyang revelations. Ready na ba kamo mga katindugon? Ini nang satuyang resulta sa satuyang Tuesday, Tuesday, choose a view. Or, ano ang outlook mo sa buhay? Sa mga nagpili kang letter A, sunrise. Kung sunrise ang pinili mo, katindugon, posible da ang ikasutipo kitawo na pirming nagahalat ning new start. Kumbaga, pirming kang positibo sa buhay, nagtutubod ka na maski gura ano kadiklom ang buhay mo niyan, there's still light. So, ikadapo ay hopeful. Mahilig kang mag-restart, mag-move on, and maghanap ning kagayunan sa mga, maski sa mga pagsubok sa buhay. Pag madalas ka da po, letter A, na nakahiling sa mga posibilidad kesa sa mga problema, pagka halimbawa man, nag-abot man sa point na magkaigwa ka ki apo dun tang failure or bagay na dai mo na achieve. Kumbaga, ang mindset mo, there's a new day. Sa psychology, optimism and future-oriented thinking, inida po, ibig sabihon, mas halangkaw ang sa imong resilience and mas matibay ka na mag-cope sa stress. Sa mga positibo sa buhay, letter A, sunrise. Para naman sa nagpili kang letter B, sunset. Ikadapo, sutipo kitawong tatao mag-reflect. Mahilig kang mag-isip tungkol sa mga experiences mo, no? Na-appreciate mo ang mga memories kesa sa achievements lang. So, para sa imo, the journey is more important than the destination. Siring po kang sunset tungkol sa closure, tungkol sa pagiging thankful bago matapos ang araw. Pwedeng ikadapo sa tipo kitawong tatao kang magpasalamat. Ang outlook mo ay nakasentro sa gratitude and reflection. So, day mo kaipuhan na pirmi kang energetic kasi aram mo na importante man minsan na magpahingalo, importanteng mag-pause para hilingon mo kung hain ka na ngunyan para pahalagahan mo kung ano so naabot mo na. Research suggests letter B that moments of reflection and gratitude can improve emotional well-being and help people process life's ups and downs. So, ikadapo su mahilig kang maghiling sa past to reflect on yourself. Pero kaipuhan mo din mag-move forward, letter B. Importante baga na hilingon ta kung ano su mga su pasta, ano su kaipuhan tang i-improve, but let's also move forward or look forward, letter B. Ha? Sa mga nagpili naman kang letter C, city lights, ikadapo, ibig sabihon, energetic ka. Habo mo na magstay ka lang sa sarong lugar. Ang outlook mo sa buhay ay puno ng ambisyon at posibilidad. So, para sa imo, letter C, na-excite ka sa mga opportunities na pigtatao sa imo. Para bang, para sa imo, there's always a chance in the future. Ikadaapo, so medyo restless minsan, pero iyo ini ang kumbaga nagagatong sa imo. Tanganing ma-feel mo ang success. Mahilig ka sa movement, growth, dreams, and goals. So sabi digdi, people who enjoy stimulating environments often score
higher on sensation seeking or openness to new experiences. Di ka nababother sa mga pagbabago. Bagkus, mas lalo kang na-excite. Letter C. Para naman sa imo, letter D na tayo, rice fields or kabasan. Kung kabasan ang pinili mo katindugon, ikasutawo na may hararom na paggalang sa simplicity. Ang outlook mo ay nakabase sa patience and connection to roots. Nagtutubod ka na di mo kaipuhan na magmadali. Minsan, ang pinakamagayon na mga bagay ay sa mga bagay na paliit-diit na naghihiro. Arog tabi kang paroy. Letter D, wow. Ikadaa po sa tipo kitawong naghahanap ki simple pero meaningful na buhay. Day kang, baho kang madaling ma-impress sa mga pa-impress. Mas importante sa imo ang pamilya, stability, and simplicity sa buhay. Psychology research on nature exposure shows that calm, green environments can reduce stress and restore mental attention. Kaya dakol baga tabing mga tao ang gusto ninda ki simpleng buhay, no? Nakaakit sinda sa kabaasan, sa green, pagka namamati nindang napapagal na sinda. Para naman sa mga nagpili kang mountains. Mountains represent challenge, resilience, and perspective. Kung inida po ang napili mo katindugon, pwedeng ikasutipo kitawo na dai mo pigtatrato ang mga problema mo na katapusan kang gabos. Kumbaga, tigihiling mo ini as challenges, parte kang sa imong growth. Well, day man ibig sabihin na magiging toxic positive ka na uy, sige, gusto ko magkaigong problema para pala ni sa growth. Hindi naman. Kumbaga, day ka lang natatakot na maray sa bugso or sa pagbugso kang problema. Kasi aram mo na everything is worth it. Aram mo na ang pag-hike or ang pagtukad sa mountain is worth it. Kapag may mga setbacks ka, halimbawa ngaya, igwa kang goal, tapos biglang nagkaigwang problema, kumbaga mas lalo kang na-excite na mag-try na i-accomplish ito. So, psychologists have linked experiences of awe, like viewing mountains, to greater humility, perseverance, and a broader perspective on life. Ikaso tipo kitawong matatag, mountain. And para naman sa mga nagpili kang ocean, kung ini po ang napili mo katindugon, ikadaa po so tipong emotionally in tune, mahilig kang mag-isip-isip, and you're always open to change. Ikaso tipong go with the flow lang, parang ocean, pero ikadaa po so emotionally deep, mahilig kang mag-isip, mahilig kang magdangog, and minsan tahimik ka lang. Pero dakulo na nangyayari sa isip mo. So research has found that many people experience greater calm and emotional restoration near water. Kaya may mga tao din na kumbaga naturally gusto ninda na magpasiring sa dagat para maging peaceful or para mag-relax. Resonate ba ang ating mga hanash this afternoon? Ano, nakarelate ba ka mo mga katindugon? Oy, we have additional comments from Christine B. Sunset po sa dagat and thank you. City Lights naman kay Maria Divina. Pabati po kami digdi sa Harong, sa Slough family, sa Divino Rostro. Ay, hello po. Maray na hapon sa Indo. Kung nag-resonate man or nakarelate ka
yung choose a view naway magamit mo yan sa mas lalong pag-intindi sa iyong sarili. Ang hanas na yan ay hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, with branches at Bacacay, Kataningkang Consumers Appliance, malilipot sa Bungagkang Market dyan sa sentro, Kataningkang San Jose National High School, Katapatkang Munisipyo, Kataningkang 3R Chicken Corner, sa Tabaco naman sa Chow Palace, PNR Road Santa Cristo, sa Hampangkang Simbahan dyan tabi sa San Antonio, Kararaya kang manok ni Osang Basud, nasa Hampangkang Novo Supermart and American Grocery, Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Cabacan, and sa Kanto Kang Prutasan sa may gasolinahan dyan sa Kinale. Sa TV naman, sa exit kang simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang, Kataning Kang Munisipyo, Tapat Kang Shot Puno. Thank you po, Miss Jen Botardo. Tuesday Tuesday is brought to you by Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at sinibapapong spare parts and supplies. Thank you, Tabaco Electronics! Pwede pa ka mo, mga katinggugon, magpadarakang sa indong mga shoutouts and requests sa 0927-996-5002. And nagpapadagos pa ang sa tuyang tugtugan, playing your favorite love songs, tigdi sa One for the Heart, on One Radio 91.3 News FM.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katulang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Pumapalpak na ba ang generator?
7: Pagalala! Narito na ang Bombita Generator Repair Services.
6: Bombita Generator Repair Services.
7: Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale, o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong?
7: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon.
8: Pang-merienda, pasalubong, as in snacks.
7: Zap Donuts. Barato na, masiram pa.
8: Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
8: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidis true.
13: Parang walat.
12: At parang batang-bata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay
16: si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

91.31 Radio. Ning gugu na. Baby May, Lona Garcia, oh, pag-ibig. Punasan na po kitang 7 minutes bago mag-alas 3. DJ Chloe, the love ambassadress pa rin ang inyong kasama sa programang One for the Heart. Tuesday, Tuesday edition. And shout out kay MG Ronel Bonete Bihino. Maraming hapon. Thank you so much po mga katindugon sa mga nagpili i-view sa satuyang Tuesday, Tuesday Hanash. And mga katindugon, ano man ang sa imong napili? While it's true na bako man ito ang whole personality mo, pero minsan ang simpleng choice nagiging salming kung ano ang kaipuhan kang sa tuyang puso man yan. Sa mga nagpili kay sunrise, keep hoping. Kung sunset naman, keep appreciating. Sa mga nagpili kay city lights, keep dreaming. Kung rice fields naman ang pinili mo, protect your peace. Kung mountains, keep climbing. And kung ocean naman ang pinili mo, keep feeling, but don't carry everything alone. And para sa indugabos, mga katindugon, bako taman kontrolado ang satuyang future, totally. Bako ta kontrolado kung ano ang hihilingon ta in the future. Pero kontrolado ta kung paano ta ini hahampa. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghaling ha, di ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Tara na at mag-best cafe green habang nagdadamog pa kang mga tugtugan. Ako po mapaaram na. Bye everyone! I love y'all so much. Stay beautiful.

0: Hello.
1: Hello, hello, hello, hello.
2: Hello mga katindukon. Ano? Alas stress na naman.
1: Happy Tuesday.
2: Tuesday na kaagad mga katindugon.
1: Diba?
2: Garing kasuog ma.
1: We never know.
2: Grabe na talaga, ano?
1: 7-7, apatya siya tinanin Julio, taon 2026.
2: Kumusta ang mga cart nindo? Kumusta ang mga na-add to cart nindo, mga katindugon? Punong-puno na naman. Upos diba? Na agad ang sweldo para sa akin.
1: Na-advance. Naka-ano na, naka... check
2: nakatagama
1: out na.
2: Na. Dahil na pwedeng ano, bawasan. Nakatagama na ito.
1: Mara na pagkahapon! Ay, maano na, mahulimlim ang panahon sa mga oras na ito. Mara na pagkahapon sa Siinduga Boys, mga katindugon. Ay, kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta?
2: Ay, basta!
1: Ano lamang ang sa tuyang pinagkakaabalahan ng niya na Martes?
2: Oy, brown out mo yan sa ibang ano.
1: Ay, iyo, sa ano, sa in...
2: sa malilibot.
1: Kumusta ka mo dyan? May mga nakatutok na ano, nagka-debaterya ng mga rap.
2: Iguha ka nyo gayon. Maray na hapon sa mga taga-malilipot.
1: Ay, sa ibang portion ban kang bakaka, igwa ba? Mm-hmm. Nag-ano man?
2: Yeah, igwa man.
1: Kumusta po kamo dyan? Kumusta dyan sa merkado publiko ang mga partyanan niya lang, mga parabakal and mga drivers, tricycle drivers, jeep drivers, podcast drivers.
3: Pay-pay sa lang pakapit.
1: Kapos na nagmamaneho ngayon, ingat-ingat dati ang gabuas, luway-luway sana, basta ang importante ligtas. Sa syempre, ang mga nasa inda mga harong niya. Sa mga taga Santo Domingo, baka kay Malilipo at Malinaw TV, ha? Sa syudad ni Tabago sa kapas na pagkaabot kan sa tuyang istasyon ay sa mga yaon dyan sa Bulod sa mga yaon dyan sa Isla San Miguel. Hello, hello, hello, hello. Maray na pagkahapon to you and all. Ini na po ang tugtugan on wine. Kebaran kami din ibago sa Erickson.
2: Ini man po si Berna Banaon. Ay maray na hapon man sa tuyang ano, Facebook page followers.
1: Hello, maray na pagkahapon ano, to you and each
2: ano,
1: and
2: nakatutok
1: everyone.
2: Na yan. Nakatutok na. Ready na sa chirikahan sa tugtugan. Hasta alas 5 nin pagkahapon mga katindugan. Ay sa mga gusto pa lang mag-follow ah. Sa tugtugan on one, Dagos, may US.
1: Ay, sa mga may birthdays today, happy, happy, happy birthday! Many, many more birthdays to come.
2: Happy
1: ay, kasuot
2: maday
1: ko na bati sa pinsan ko, si Nathaniel Escobio. Happy birthday. Nakikaon ako, pero dahil ko siya, langunyan ko pa lang siya, ano, binati. Sinigurado ko lang na may, ano,
2: kakaon. Makakaon ka mo na bago
1: mo siya pabatiin. Inilutan mo na so, ano, para ano, diba? Ano kita mo, practical kita mo niyan. Pag warang dato. Baga,
2: yes. Stay ko matada sa kayang pagbati mo sa iyan.
1: Diba? Kaya inapitan ko na lumang kasuod mang hapon. Kinagkapit ako dyan sa barangay Kinastilyo Hantab. Ay, maray na pagkahapon sa mga taga Kinastilyo. Ah, nagkikaon ako. Kaya nganyan ko na siya, babation ki. Happy birthday dahil nakakaon na tabi ako.
2: Happy birthday.
1: Happy, happy birthday. Sige ba sa mga mga my birthdays, happy birthday again to each and every one of you and everyone.
2: Oy, thank you, Ma'am Annalisa Venus Balmaceda sa pag-share kan sa tuyong kaputan.
1: Thank you very much.
2: Yeah. Oy, nag-post na kami ah, nakaputan. Pwede na kamo dyan mag-ano, mag-comment. Para mag-interest sa tuyong chirikahan. Turutan tao diyan mga katindugan. Mabuelo muna kita mag-turugtugan.
1: Ay, 14 minutos na mag-ilisan ng last stress. Siyempre, biluhan taon na sa tuyong turugtugan. Mabalik pa ang tugtugan on one sa One Radio. Tindugan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatag

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka mga birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
7: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
8: One Radio. One Radio.
9: Tindugo na.
10: One Radio News FM 91.3.
11: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
12: Yeah!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tinitungo na.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apon sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: One Radio. One Radio. Hit
10: Radio. Tinitugon na.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio
1: City. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. Artry Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. Artry Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: One Radio, tindugo na!
1: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabuwagal po nandiyan sa mga butika as in supermarket nationwide. Inagad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na ikonsiderang tugutan sinda Senador Dante Marcoleta as in Senator Dinggoy Estrada. Parehong nakakulong sa kasong plunder na mag-atendiyar sa paglilitis ni Vice Presidente Sara Duterte. Ministro man ni Senador Francis G. Escudero na ilihir ng presiding officer kan impeachment court ang nakagadan ni Cayetano as in sinabing ikukonsulta niya ini sa kapwa Senator Judges. Ipigdoon man ni Senador Rafi Tulfo na tugutan na sana sinda Marcoleta isin Estrada na sundan ang impeachment proceeds sa telebisyon. Sinabi man ni Senador Robin Padilla na sa indang kagadan ang magpasiring andua bilang observer as in bakulang basta monitor. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo. Ako si Erickson Brutas, din Tugna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in

1. Ito ang 1 Radio News FM. 1 Radio. Tindugo na. Picolandia. 1 Radio. Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio. One Radio. 91.3.
1: Tinitin ko na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety.

0: on radio.
1: 91.5 FM Dugan na. Kulang ang sandali kung walang ikaw.
0: Kulang. Ay, nagbabalik kita sa Dugan onward. Alas 4 na. Pasan siya ta.
1: Napasiram sa tugyang at turugtugan. Ano mga kanino?
0: Aras niya to, 20 minutos na magalis and alas 4 nin pagkahapon.
1: Ay, marina hapon man po, Mama Karen, Mim Rodriguez. Kay Sir Christian Abrachan, marina hapon po.
0: Wow. Okay, Sir Jun, dyan sa baba. thank you very much. Sa masira mo na merindalan. Ay, kamo kung di ba mga nag-merindal. Merindal na kamo. Sa sa Indo. Ta, partner na nito kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Diba? Sa ang niya sa tuyang panahon, ay garo naman nagbabadya. Nangangamba, nanganganin. Grabe, ha? Ang pagbuhos siya kan oran.
1: Daipa.
0: Daipa man. Kumbaga,
1: paduman pa sa mga katitugod kaya sa mga sinampay. Ano pa?
0: Ay, Marita, nakapunpun ako.
1: Punpunanaan.
0: Sinampay. Munya na ano hapon na pamarapa man nagmarapa man na kaya ano pwede na mag-orn ganyo.
1: Grabe.
0: Para man iyan sa satuya mga ano para oma mga ano sa mga pananom ninda na, ano na magkadurugdog ng ano kan oras. Diba? Kumbaga sabi nga ni friendly rain. Ay, syempre, napapaano ang sa tuyang chirismis. Napasiling na kita sa tuyang chirismis and manonggit portion.
1: Sana, oh.
0: Ay, talk to gana. Sana. Ay, today is Tuesday, syempre. At sa syate na ni Julio, ang sa tuyang kahapuatan. Ngunya na hapon.
1: Ano
0: yan? In ano ini sa mga ano ha, sa ano ha, sa buhay-buhay. Kung may mga failures or mga pagkakamali kita dati, di ba? Kasi daid sa buhay taon niyan, daid taman talaga maiiwasan ang magka... Kasi nga, nobody is perfect, di ba?
2: Tama!
0: Wala man na... kung sa pangaran, iyo, may pangaran na perfecto. Pero sa mga tigigibo niya to sa buhay, may mga pagkakataon na nasasala kita, may mga... Kaya nga, ang ano, di ba, igagamit kang mga aki pa kita, tigagamit taan lapis. May pambura siya.
1: Yes.
0: Kasi,
1: para
0: ano, itama niya to ang, ano, ang mga mali.
1: Na it is, ano, ang topic tayo.
0: It, ano, garo ano siya, garo indication na bako man, dahi man talaga kiperfectong tao dahil kaya nga may pamburaan lapis, di ba?
1: Sabi da, failure equals, ano, para...
0: Learnings. Yes. Di ba? Pero dahil man pwede, dahil, baka man gayad na parang ngayon ako lakong learnings, puro sa nang learnings, puro fail sa nang...
1: Pero yung mga pinataramtang failure ano, ano man ini? Sa mga arugang mga simpleng bagay, kunyari ngayon, ano, nagpakulo kang pasta. Tapos, ang ginibo mo, sinabay mo sa pagpakala kaga kitubig. Eh di, ang nangyari, ano, di, ang nangyari, ano po duman, naging lugaw. So, failure ito. So, sa masunod mong pag, ano, pag, pakalakaga girari ka iya.
0: Aram mo na ito gagag.
1: Aram mo na kung paano. Hindi mo na ito otro na pagkakamali mo girari.
0: Diba? Ang magayon dyan, dahil you try, diba? Kasi not everybody in this world would take that risk to try. And ano, and kapag nag-fail ka, that just means na you have the courage to ano, to take the risk. Ah.
1: Galing isa na yan, pag nagluluto ka, diba? Sa masunod, mapapasira mo na ang sa iyo.
0: Ay, kay Chad Bongkol mo marina pagkahapon man tabi. Diba? It is, ano, better to fail of trying
1: than, ano,
0: than to regret. What chance you didn't take.
1: Mapapasabi diba? Ka na naman ka, sayang dapat pala, nag-try ako.
0: Oo. Oh, oh. Diba? Dahil ka mag-ano, dahil ka mag, manghinayang sa mga bagay na nagkamali ka. Dahil, binalo mo, diba? Guys, aman, mag-regret ka na, ano, na dahil mo binalo. Diba? Dahil mo maaraman kung anong gusto. Mag-overthink ka na naman. Ano nga yung mangyayari kung binalo ko ang araw kayo ng bagay? Diba? When you take the risk.
1: Araw man, kung may plano ka mga katindugo na mag-business, go mo na yan sa, ano, gabos na bagay. Makaka-experiensya ka talaga kay mga gari. Feeling mo, nag-fail ka sa mga gabos na nagigibo mo. Pero, ang mahalaga, tigta-try mo.
0: Diba? Tama. Always, ano, should have the courage to try. Ay, digdi na kita sa mga istorya kan sa tuyo yung mga katindu. Mga katoktsuga niya to. Kay DJ Chloe. Wow. Marina pagkahapon. Na, sabi niya, ang sa iya dang experience na dain niya na i-detalye. Ambot din sa school. So feeling po na lang count sa expectations ko pero dahil kuman na-achieve sa goal ko. Medyo chill lang ako on the outside pero makulog talaga sa buot. Ngunyan ko na pag-isip-isip na may rason man kung nata dahil po ito nag-push through. Long story short, nagtalikod na sa kinaban sa mga taong masuporta ko taas sa mga desisyon ito. Kaya gayod, niredirect ako sa life. Kumbaga, may mga failures or may mga chances talaga, may mga pangyayari talaga sa buhay niya to. Ano, ang paghunata, it is ano, parang talagang walang-wala na or talagang na-reject na kita sa point na ito. Pero sometimes, may mga moments na it is just ano pala, bako lang pala ito para sa tuya. Diba? Kasi failure doesn't mean na ano na talaga, stop ka na talaga duman. Minsan, may mga pinsasabi sa tuya ang sa tuyang Diyos na dahil nag-fail ka, bako dahil may mali ka. It's just because na bako talaga ito para sa iyo.
1: Yes.
0: Diba? And ang ano dyan kang ano, sabi nga sa ano, Jeremiah, diba? I had better plans for you.
1: Yeah.
0: Not to harm you, but to prosper you.
2: Diba?
1: Kumbaga, may nakatadhana talaga.
0: Oo, may kanya-kanya kitang ano, may kanya-kanya kitang papel.
1: Naisulat na sa papel na istorya kan buhay mo.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung feeling mo,
0: you just have to trust.
1: Yes.
0: And you just have to try.
2: Tama!
0: Diba? And the good thing here is nakuha mo, napagtanto mo ang sa imong pagkakamali. Kasi may mga taong dahil hindi tiga ako ang sa inda mga pagkakamali. Diba? Kumbaga pinagpipilitan hindi tama ako. Maski mali ka man talaga. Diba?
1: Pag mga araw ka, siguro pag mga araw ka ng mga bagay, day mo na lang gayo da pag-stress sa diri mo na, ay, ano mangyay yung taong in? Yung kaya?
0: As long as aram mo sa sarili mo na, ano may, aram mo ang tama as in mali. When you have the chance to explain to someone na open-minded man na explain sa iya na inimaliin niya, diba? You should take it. Kasi kailangan nila yan. They need the enlightenment kung ikaw ang mas nakakaintindi.
2: Tama!
0: Hi, thank you DJ Chloe. Thank you po sa imong story. Kay ano ma, kay Nathan, sabi niya, year 2018. Wow, year 2018. 2018, I'm 17. 17 years old.
1: Yung mga panahon
0: na sobra ang depression ko, hindi ako makapag-focus sa work, hindi ako makatulog at makakain ng maayos. Kahit sa pagtulog ko, halos nawalan ako. At pagising, problema agad ang papasok sa isip ko. Halos nawalan ako ng social life. Dumating ako sa puntong nakapag-isip ako ng hindi maganda sa buhay ko. Halos araw-araw, may tumatawag sa akin kung ano-anong pananakot ang ginagawa nila to the point na pinupost na nila ako sa social media. Yan yung mga panahong na umaling ako sa online lending app. Halos nagpatong-patong na noon ang utang ko. Buti na lang, kahit papano ay may mga kaibigan ako na nakakaunawa sa situation ko. Tinulungan nila ako hanggang sa paunti-unti nakakabangon ako sa miserableng sitwasyon ng buhay ko. Si Lord at ang mga mahal ko sa buhay ang naging sandigan ko. Dahil sa experience ko na ito, tinuruan ako na makontento kung ano ang meron ako. Huwag maghangad ng malaki, kahit simple lang, maging masaya ka at magpasalamat kay Lord sa lahat ng blessings.
1: Wow, magaling na yung story, ano,
2: pwede
1: mga kalindugoy.
2: Okay.
1: Pero aram mo, ang magayon dyan, maski anong mangyari sa buhay mo, aram mong yaon, yaon at yaon sa kataling mo ang pamilya mo para mag-rescue sa imo.
0: Diba?
1: Kahit ano, gari, nawawara ka na, di mo na aram magigibun.
0: Kahit sa most darkest part of your life. Diba?
1: Yaon ang pamilya mo.
0: May ano nga niya, may nabasa akong quote na sabi niya, the only person that will love you in your darkest times is your mom, your family, diba? And always, ano, sa ating Panginoon, diba? Sabi ni Nathan, ang Panginoon ang tumulong sa kanya. Sa panahon na siya ay nalulugmok sa kanyang problema, sa kanyang pagkakamali. Diba? Ang sa iyang istorya, kumbaga may kahit sa pinakamadilim na sitwasyon ng buhay mo, may mga tao, nandyan ang Diyos at ang mga taong nagmamahal sa iyo.
1: Para magbigay liwanag sa
0: diba?
1: Madilim mo ang mundo.
0: And kahit anong pagkakamali pa yan, kung kasumuko na itama yung pagkakamali mo. You can always ano find a way to do so. Diba? Yes, kaya congratulations as yes. In nawa ay patuloy kang lumakad sa karawanagan. Yeah. Sa maayos na buhay Nathan. Yes. Proud kami sa iyo sa iyong nalagpasan na hamon ng buhay.
1: Sabi nga ni Da, ang failure, mga katindugon, bako man siya finish line. Mm-hmm. Sa roon lang ini, ano, detour, gari, paduman sa, ano, sa mas magayon na destinasyon, baga, para bumangon, arkayan.
0: Kumbaga sa storyline, siya yung, ano, siya yung struggle or problema na kinakaharap. May conclusion pa iyan, dahil pa man iyan nagtatapos dyan. But if hinayaan mo lang, wala kang ginawang anyways, syempre, wala nang mangyayari. Kaya dapat always trust the Lord sa mga panahon na iyan. And mas patatagin mo ang iyong faith sa kanya. And seek advice, seek support to your family. Kasi papasaan ba naman at sila din ang malalapitan mo naman.
1: Yes, mga katindugon. Kaya kung may mga bagay ka na dai mo nakuha, yan. O di ka man nagtagumpay, yaro ganyan. Di mo pag-isipo na katapusan na kang mundo, yan. Sabi nga ni Da, minsan, ang failure, hindi daw tanda na mahina ka.
0: Mm-hmm.
1: Or ano, isa itong ano na lang, isipon tala lang, isa itong pagkakataon na para matuto, di ba mga katindugon, na para mas maging mahusay sa mga susunod na hakbang.
0: Di
1: ba? Mga katindugon, na palagi nating tatandaan na na hindi ka sinusukat ng mga pagkatalo mo. Wow, ganon, di ba? Kundi nang tapang mong bumangon at sumubok muli. Di ba?
0: Tama! Sabi nga, when you fail, you don't lose. It's either you win or you learn.
3: Tama!
0: Ayan, 33 minutos na mag-ilis ang alas 4 paghahapon. We always learn something every day. Kaya continuous ang satuyang experience.
1: I think mga katindugo na sa indong mga pa backstory story, magayon na
0: thank
1: mga
0: you very much,
1: story.
0: Everybody. Yeah? Ay, mabalik pa ang tugtugan on one sa One Radio.
1: Tindugo na!

0: number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: Number one.
2: Number one.
1: Number one.
2: News and music.
1: Number one. News FM. One Radio. News FM. 91.3.
3: Tindugo na.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: 742-5093, 0966, 041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Royalee, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio.
1: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Team Dugunan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minutos bago ang 5 pagkahapon.
1: Wow. Maalas 5 na naman mga katindugon. Kaya sa mga pauli niya dyan, dali-dali na tagaruma orana.
0: Ingat-ingat ang gabor sa sindong pag-uli. Ay, good afternoon, Sir Romnick Bilaos. Happy birthday mother na si Isabel Bilaos.
1: Happy ay, birthday happy, po, happy Mami birthday. Isabel Bilaos.
0: Happy birthday.
1: Sana ay mabusog
0: mo. Happy birthday po. Kasi masagawa sa mga birthdays today. Thank you very much, ma, sa mga nakaibanan niya.
1: Thank you, mga katindugon.
0: Salamat sa ano sa mga naka iba niya to sa tuyang talk tugan a portion for today sa mga followers kan talk tugan on one ay sa mga padagos na nagtutok sa indang mga haroan sa mga sasakyan kamay katutuwag yeah. Thank you very much tabi isa sa inyo. Ay, ini ang Tugtugan on One. Alas 3 hasta alas 5 nin pagkahapon. Igwa man kita ang Facebook page, ang Tugtugan on One. I-search lang yan sa Facebook. Diyan kita nagpo-post kan sa tuyang questions every day. Mondays to Friday. Salamat, giraray isa sa inyo ka po.
1: Sa aga giraray.
0: Masunod para na trying tama. Kaibanan mong giraray kami nito dyan. Alas 5 hasta alas 5 yung medyo ng pagkahapon. Sirig na kami ang sendong nakaibanan sa satuwing turugtugan. Ding iba ko si Erickson.
1: Iniban po si Berna Banawon. Salamat mga katindugon. Sa aga giraray, digdi lang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.

0: sa headlines kan mga parada nin barata.
1: Parada 30. Headlines.
0: Yale Superintendent Caballero II nagpasalamat sa mga nagtarabang tangani maging best

0: District Jail ang TCDJ.
1: Database kan mga residente sa extended danger zone kan Bulkang Mayon na pig-update kan Apsimo.
0: Suspect sa karnaping sa Ligao City arestado. Hinaabas na motorsiklo na recover.
1: Lalaki gadana sa pambabadila sa ginubatan. Suspect pinagahanap.
0: Laveria Masbate niyugo nin magnitude 6.4 nalinog kan Lunes.
1: DOT Bicol nabigla sa biglang pagtaas ni nasingil sa kag sa waruan sa LGU Daraga hahagada ni na paliwanag.
0: Salado Nacional NDRRMC naka heightened alert para sa super typhoon Bobby.
1: Senador Cayetano hinagad na tugutan ang duwang nakakulong na senadora sa impeachment trial ni Bibi Sara.
0: Bilang kan mga nagadan sa nangyaring linog sa Sarangani, suminakat na sa 92, labi sa 1,300 sa katawo lugadan.
1: 16 na boto kaipuhan nga ni na makonvict sa impeachment trial si VP Sara, siguna kay Senador Escudero.
0: Political analyst aminadong mako magayon na igwang duwang presiding officer sa impeachment court.
1: Enot na aldaw kan impeachment trial at tarayumpo para sa namamanwaan, siguna kay Representative Luis Ro.
0: Inflation rate bahagyang nagluway sa 6.4% kan Hunyo 2026.
1: Presidente Marcos ipigsuguan rule of government approach sa preparasyon kan super typhoon.
0: Sa luwas kan nasyon, National Electric Grid kan Cuba buminagsak. Bilog na nasyon nawa aran in kuryente.
1: Trump liwat na naghagada kay Putin in tabang nga inawakasan ang gera sa Ukraine.
2: Parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitangunyanin na Martes, Hulyo 7, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod Bareta. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99 Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling mam po kita ni live sa Facebook page. Check at One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagpaabot ni dakulang pasasalamat si Tabaco City District Jail Jail Superintendent Freddy Caballero II sa gabos ng mga nagtarabang tangani mako aninta ang Best District Jail na award sa bilog na nasyon. Sigon kay Caballero, dakula ang naging parte kan mga media sinakan lokal na gobyerno kan Tabaco sa onra na sa indang naresibi. Dagdag niya na magpapadagos ang sa indang mga programa na makakatabang para sa mga persons deprived of liberty o PDL tangani matabangan na sindang mantang sindan na sa district jail. Padago subot ang mga livelihood programs arukan pagtatahi, pagbake, metalworks sa sindakol pang iba na nagtataong dagdag na ganansya asin karaman sa sainda. Miantras tanto padagos man ang napag-aadal kan mga PDL consign presenteng may 27 second year college na mga naka-enroll asin magpapadagos sa pag-aadal mantang sindan na sa district jail.
1: Padagos ang Albaya Public Safety and Emergency Management Office sa pag-iimbentaryo asin verifikasyon ay kan mga residenteng naka-istara sa laugkan 7 to 8 kilometers extended danger zone kan Bulkang Mayon. Isinagibo ang house-to-house validation asin ang geotagging sa pag o sa piling mga barangaya sa kamalig asin ginubatan katabang ana sa indang mga lokal na gobyerno o beto subot kay ni na makabilog nin mas updated asin mas tamang database kan mga residenteng nasa danger zone. Gagamito ng datos kumugia sa contingency planning, evacuation management asin iba pang pagandam sa panahonin pag-aalboroto kan bulkana.
0: Detalyas kan barata sa Ligao City, arrestado ang sarong lalaki na suspect sa carnapping kung sa ina na recover mandigdi ang hinaabas na motorsiklo sa ginibong hot pursuit.

0: operation sa Ligao City. Sigon na kay Ligao City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Danny Baitek, nag-report sa saindang kustudiya ang sarong delivery rider na residente kan Barangay Tamuling, akan nasabing syudad, mapadawit sa iyang nawarang motorsiklo na nakaparada sa luwas kan sa saindang residensya. Tulos na nagkundusir rin investigasyon ang nagkapulisan kung sain saro sa hiniling ang CCTV footage kan nakataning harong kan biktima. Digdinabisto ang suspect as in nagsagibon in hot pursuit operation ang mga otoridad. Nahanap ang suspect sa kaparehong barangay as in na-recover ang hinaabas na motorsiklo. Sigon sa opisyal, nawarang maipahiling na dokumentos ang suspect siring man na nabisto kan biktima na pagsadiri niya ang naunang bitan ng motor. Sa presente, nasa kustudiya na kan Ligao CPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Niyantras tanto, abiso man kaini sa mga motorista na ikandado ang sa indang mga behikulo as in day basta pagbayaan siring man na nakakamarayan na iwalat ini sa lugar na maliwanag as in may CCTV. Ngani in kaso man na mawara ang marikas manindang mabisto ang nagkuha kan behikulo. Abiso man kaini sa mga residente na maging alerto sa palibot. Urog na kung may mga kadudadudang hiro sa lugar as in tulos na i-report sa otoridad ang nganing maiwasan ang posibleng maraot na pigbabala kan mga siring na individual.
1: Detalyes kan mga bareta duman sa ginubatan. Gadana na sarong lalaki makalis Badilona kang daipa nabibistong sospek sa sityo Magarog, Barangay Bololo, Ginubatan, Albay, kasugmang Lunes, Hulyo 6. Sigo na sa Ginubatan Municipal Police Station, nagsapo nin mga tama nin bala ang biktima at sinadaan nin buhay ang makalis kan insidente. Nagsagibo nin na crime scene processing ang mga investigador as in forensic personnel mantang padagos na inaarama kan pulisya ang motibo as in pagkakabisto kan sospeka. Manungod sa inisyal na impormasyon, iniladawan ang sospeka bilang sarong lalaki na may langkaw na haros 5 talampakan as in 10 pulgada, may dakulang lawas as in nakasulot subot nin mint green na t-shirt as in khaki shorts kan mangyari ang pambabadila. Wara pang pinalawas na impormasyon ang pulisya dapit sa posibleng motibo kan pambabadila. Bigin ganyar man kan pulisya ang sisay man na may impormasyon dapit sa suspek o sa insidente na makipag-olay o makipagtabangan sa ginubata ng Municipal Police Station.
0: Detalya sa ganbarata sa Masbate, niyugo nin 4.4 magnitude na linog na may rarom na 12 kilometers ang parte kan na Claveria Masbate kasuod ma Lunes, Hulyo 6, pasado alas 2 nin hapon na sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sigon kay Feebox, Masbate Officer Ronald De La Cruz, na irehistro ang intensity 3 sa Claveria Masbate, siring man ang intensity 2 sa Bulan as in Donsol, Sorsogon. Namatean man ang linog sa ibang parte kan Legazpi City, Iriga City maging sa Donsol, Sorsogon. Tectonic ang pinuunan na kanasabing linog as in wara man na piglala o mang anumana aftershocks. Paliwanag kan opisyal na nagya-generate kan linog ang Sibuyan Sea Fault na harani sa may Burias Island, Masbate. Nagpagirumduman si De La Cruz na maging napreparado anuman na oras sa siring man na dapat na mapakarhay ang mga bagay sa laog kan harong na pwedesir mahulog o matumba durante kan linog nganing maibitaran ang anuman na disgrasya.
1: Nabigla ang Department of Tourism Bicol sa ipinautob na bigla ang pagtaas kan entrance as in parking fees sa bistong tourist destination na Cagsawa Ruins sa Daraga. Sigon kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, dakol na tourism stakeholders, tour operators as in mga turista ang nagahapot dapit kaini. Muli kaini, nagaandam na ang DOT Bicol ni nasurat na ipapadara kaya Daraga Mayor Victor Perete nganing maghagad ni na paglilinaw sa implementasyon na kan mga ban. Aramon man kanayan siya kung igwang nag-iiral na ordinansa o executive order na nagsiserbing basihan kang naunang bitan ng pagtaas kan singila. Sa iraram kan bagong fee structure at na sa 100 pesos ang entrance fee para sa mga may edad o adult, 50 pesos man para sa mga aki, mantang 75 pesos naman ang babayadan kan mga senior citizen na asin mga estudyante. Tinaas man ang parking fee sa bangun

0: tangan in 30 pesos de 50 pesos.
1: Parada 30, parada 30, parada lugar.
2: Alas 5.14 nin pagkahapon. Basiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nacional, Natod Sindok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, parada 30, parada national.
2: Naka-high-end alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC as in 44 kaining mga member agencies bilang paghahanda sa mga posibleng epekto kan Super Typhoon Bawi na sa ngunyan nagdadanay pa sa luwas sa kanasyon. Sigon sa forecast kan Weather State Bureau, pigahalat na malaog sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon ngunyan nabanggi nin Martes o sa aga nin aga Miyerkules as in apodon ining bagyong Inday. Sigon ki Office of the Civil Defense Administrator ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro de Forta, pigbabantayan na ninda ang bagyo poon pagan weekend asin pinagbuotan ng magpreparar ang mga member agencies. Afwera kaini, pigmamonitor man na pinakusog na paros sa bagat na nagdadaranin o magdadaranin dakul na pag-uran sa Western Seaboard sa Region 1 sa Good Region 4B, particularmente sa Palawan. Katakod kaini, ibinugtak naman na ang Department of Social Welfare and Development ana sa inda mga disaster response unit sa halangkaw na alerto bago ang pigahalat na paglaukan bagyo. Nakapreposisyon naman ana sa bilog na nasyon ana kabilugan na 4.775 million na family food packs.
0: Mientras tanto, ipigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ana pagpapautoba ni Whole of Government Approach para sa preparasyon na sa pinag-aantisiparan na paglaukan na sa super typhoon ng ngunyan na simana. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-koordinar na ang palasyo sa NDRRMC. Nga ni nasyerto ang kahandaan na kan-gobyerno. Kaibana na sa direktiba ka na presidente ang pagsasagibo ni na pre-disaster risk assessment scenarios sa mga apektadong rehiyona. Ipig sa iraram naman sa widest alert ang mga response clusters kan NDRRMC as in RDRRMC. Pigsog uman ang mga lokal na gobyerno na puna na ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas si na pigpapasyerto ang kaligtasan kan mga evacuation centers kaibana na ang paglalatag nin livestock equipment zones para sa mga hayop. Pigsog uman ang mga ahensya na mag-preposisyon nin rescue teams, relief goods sa sinibapang essential supplies as in magsagibo nin inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura.
2: Mientras tanto, nagsakat na sa 92 ang numero kan mga nagadana uli sa magnitude 7.8 na linog na nagtama sa maasim Sarangani. Susog sa pinakahuring datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Afwera sa mga nagadana, nag-abot man sa 1,316 ang na-report na nalugadan mantang 20 katawo pa ang nawara makalis ang makusog na paglinog kan nakaaging Hunyo 8. Sigon sa NDRRMC, siyang pasana sa mga nagadaan ang naberipikar mantang igwapang 83 na padagos na pigberipikar kan mga otoridad. Pinakadakuli na apektaran ang Region 12 kung sain na ilistaan 71 nagadaan, 1,236 na nalugadan as in 7 nawara. Sa Region 11, na i-report na 21 ang nagadaan, 79 ang nalugadan as in 13 ang nawara. Siyam sa mga nagadan asin sarong nalugadan ang kumpirmado na mantang padagos pang pig-analisar ang iba pang report. Iguanin sarong na i-report man ang nalugadan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na sangunyan na pig-verifikar pa. Bagay rumdom kan NDRRMC, posibleng magbago pa ang nabilang kan mga biktima mantang nagpapadagos ang validasyon asin assessment sa mga apektadong lugar.
0: Hinagad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na ikonsiderang tugutan na sinda Senador Rodante Marcoleta at Senador Jingoy Estrada, parehong nakakulong sa kasong plunder na mag-atindir sa paglilitis ni Vice Tara Duterte. Binisto man ni Senator Francis Gis Escudero na ilihira na presiding officer

0: kan impeachment court ang kahagadan ni Cayetano asin sinabing ikukonsulta niya ini sa kapwa Senator Chonchasa. Ipigdoon man ni Senator Rafi Tulfo natugutan na sana si Damar Coleta asin Estrada na sundana na sana ang impeachment proceeds sa telebisyon. Sinabi man ni Senator Robin Padilla na sa indang kahagadan ang magapasiring andwa bilang observer asin bako lang basta monitor.
1: Aminado ang sarong political analyst na bako magayon na pagilingon na igawang duwang presiding officer sa impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Inimakalis na mailihir si Senator Chris Escudero bilang president officer sa anot na aldaw kan paglitis. Sigon kay Professor Froy Kalilung, nasa common na mga impeachment ang Senate President ang nagpipreside sa paglilitis. Afwera na sana kung presidente ang napiglilitis. Aminado man ini na nasasabutan ni Senate President Sherwin Gatchalian na igwa siyang limitasyon sa legal na aspeto kaya itinao ang napudar kay Senador Escudero. Magirumduman na si Senador Escudero ang nasarong abogado as iniguanan niya eksperyensya sa impeachment proceedings. Sa ibong kaini, sinabi ni Professor Kalilung na antes pa man na magtukaw bilang Senate President, dapat na inantisipera na ni Senator Sherwin Gatchalian ang magiging impeachment trial kaya dapat na pinaghandaan na iniya. Baliwanag na Profesor na bago sana ang posisyon ang napigkukuha kundi ang kaakibat man na respon na sibilidad.
0: Kinumpirma ni Senadora Francis Chis Escudero na nailhira bilang presiding officer ka na Senado na matindog na impeachment court na kinakaipuhan ang day mababa sa 16 na boto kan mga senador nganing masentensya ang guilty si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Sa iyang mensahe, makaliis ako unan posisyon na kan Lunes, sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na warang opisyal na pwede ser masentensyahan sa sarong impeachment trial nin warang pag-uyon kang two-thirds kan kabilugang miyembro kan Senado. Ipaniliwanag niya na an interpretasyon ini an uyon man sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora kana taong 2000 kung sa ina tinukar ang kinakaipuhang two-thirds na boto kan Senado. Huli di dapat subot na sunodun ini nganing day makaapektar sa derechos kan respondent asin kantaong itigdoon pa kang senadora na mandato kan kada senador na magserbing hukom na sunodun ang nagiiran na leya anuman ang nasa indang personal na pigtutubudana. Nainot digdi na ilihira si Escudero bilang presiding officer kan impeachment court sa botong 12 pabor asin 8 an kontra. Pinamayuhan man niya ang impeachment court kan taong 2025 mantang siya ang Senate President. Pinagirumduman niya sa iyang mga kapwa senador na pagdanayon ang pagiging patas asin warang kinikilingan sa pagdangog ka na kaso uyon sa konstitusyon asin nag-iiral na mga leya.
1: Bahagyang nigliwas sa 6.4% ang inflation rate aniro ka na prasyuan kan mga babarakalon asin serbisyo sa nasyon kan Hunyo 2026. Sigon sa Philippine Statistics Authority na inflation na kan Hunyo ang masibaba kumpara sa 6.8% kan Mayo 2026. Pangenot na rason na kan pagbaba kan inflation ang pagbaba kan na prasyo sa sektor kan transportasyon na uli sa magkakasunod na rollback sa prasyo kan petrolyo kasunod kan na paghupa kan tensyon sa Middle East. Nakatabang man sa pagluway kan inflation ang mas maluway na paglangkawa kan na prasyo kan nagkapirang pagkaon na.
0: Inapod ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro na triumpo para sa mga Pilipino ang enot na aldaw kan impeachment trial sa Senado. Makalihis, umusad ang proseso kana paninimbagan na itinalaan sa irarong kan konstitusyon. Sa ginibong press conference, makalihis ang enot na aldaw kan paglilitis, sinabi ni Luistro na importanteng lakdang ang pagbubukas kan impeachment trial. Hulita na ipautobnaan ang mga mekanismo kan paninimbagan na nakalaag sa saligang batas. Sigo na sa iya na parehong naihayag kan prosecution asin na depensa ang sa indang opening statements asin na diskuter man ang mga isyong ipiglataga sa pre-trial conference. Sinabi man ni Luis Tro na pupunan ng unya na aldawnin Martes ang presentasyon kan mga ebidensya kan prosecution. Enot na iyahang pang kan prosecution panel ang ebidensya katakod kan enot na article of impeachment na nagtutukar sa subot pananakot. Dugang pakaini na pigbibisto man kan impeachment court question na pagkakasunod-sunod kan prosecution sa pagahampang kan articles of impeachment na magsiserbing giya sa pag-usada kan paglilitis.
1: Yan tras tanto nininaw ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bako obligado si Vice Presidente Sara Duterte na personal na mag-atindira sa lambang pagdangog kan impeachment court. Sigon kay Escudero, bastante naan sa iyang representasyon na sa paagikan mga abogado o defense counsel. Dugang pa niya na kung hagado na kan House Prosecution na ipaapod si Duterte bilang testigo pagdedesisyonan ini kan impeachment court sa paagikan na magkakanigong motion na magigirumduma na nagpapadagos ngunya na aldaw Hulyo 7 ang ikaduwang aldaw kan impeachment trial kontra sa Vice Presidente. Ipigpresentar naman na kan prosecution sa enos kaining testigo na si John Mark Kalilong, Senior Agent of the National Bureau of Investigation Cyber Investigation and Assessment Center. Miantras tanto, nagpasiring sa Korte Suprema ang nagkaperang grupo nin mga abogado ang nga ni Agado na paramiantras na ipundo ang impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa pangingilot ng Attorney Israelito Torion, asin ang mga kaibanan na abogado, ipigsunad ang very urgent manifestation with motion na sa Korte Suprema. O beto ka na sabing motion na mag-issue ang hukuman in status quo anti-order nga ni napugulan ang impeachment court mga opisyal, mga representante asin gabos na tauhan na ipagpadagos ang paglitis pagresibinin ebidensya o proseso kan impeachment. Maabot kaya kan mga petitioner na matauhan muna ninlinaw ang nainot na petisyon na nagkukwestiyon sa legalidad kan nangyaring sesyon na kan June 3, 2026 na nagpabago sa liderato kan Senado. Inagad man kan grupo sa Korte Suprema na mag-issue nina kasuguan na nagtataram na dapat sanang magpapadagos ang impeachment trial kung ang rules of procedure ang nasusunod asin ang mga otoridad kan na presiding officer ang dainahampang sa unresolved constitutional challenge. Siring man, nilinaw nindana ang motion ang bako dapit sa politika kundi sa pagigin balido asin uyon sa lay kan paglilitis o pagdangog kan impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
1: Update man kita sa kamugtakan ng kanan sa tuwing panahon, natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngay po niyan ng minerals kay guli ng pag-inom ni sarong kapsula o daw. Ang nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement, mapapakal nindo yan sa mga butika ni Asian Wahid. Pagkada,
2: weather update.
1: Ang sabi po ka na pag-asa southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa western section na kan Mindanao. Ang tropical cyclone man sa luwas sa kan Philippine Area of Responsibility na si Super Typhoon Bobby nasa 1,705 kilometers east of Central Luzon. May darainin in kusog nin paros na maabot sa 185 kilometers per hour. Mantang may pagbugso na maabot sa 230 kilometers per hour. Mantang nagiro pa west-northwestward sa kaskas na 25 kilometers per hour. Dahilan kay ni Ana Sambuanga o dahilan kan southwest monsoon Ana Sambuanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, asin South Cotabato, magkakaigwaning madampog na kalintan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posibilidig di ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Ang natadadang parte kan Mindanao, magkakaigwaman in madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran. Posibilidig di ang flash floods o landslide kung nagkakaigwan in makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila, asin natadadang parte kan nasyon, magkakaigwaman in minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran dahilan kan localized thunderstorms. Posibilidig man digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaigwan in makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.33 nin pagkaga masulnup alas 6.30 ngunya na pagkahapon na.
2: Pagkada, weather update.
1: Pasirin mo po kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon.
2: Barata, Baita, Barata, Baita, Barata, Internasyonal.
1: Na-e-experiensyan ngunyan kan Cuba ang maiwasan na power outage magalis na buminagsak ang national electric grid kan Lunes ninudto. Sigon sa grid operator kan Cuba sa na UNE, biglang nag-collapse ang bilog na electrical system kanasyon. Rason na nga ni namawaran ng kuryente ang pigkakarkulong nasa 10 milyones na katawo. Bigi-imbestigaran man na kan mga otoridad ang kausa kanasabing total blackout. Mag-girumduman haloy ng problema sa nasabing nasyon ang paurotro na power outages. Sa mga nakaliis na bulan, naka-eksperyensya ang Cuba ni nagkaperang oras hasta nagkaperang aldaw na brownout. Uli sa lumang power infrastructure as in kakulangan ng gasolina para sa mga planta nin kuryente. Alas 5:30 na po nin pa na itatripunan na kan sa tuya. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan na Camarinesura, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po magali, masunod na ang programang na Tita Puliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Parada 30 Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
2: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang power committees. Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
8: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
9: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
10: Confi Ram versus Janko, siram sana!
11: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay

0: Later, Atome, credit card limit, home credit kwarta, unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account. Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store. P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan ko lang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
6: Prevention is better than cure.
7: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at palax ginseng.
7: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
6: para maiwasan ang anumang karamdaman.
7: Tulad ng sakit sa bato,
6: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
7: May kakayahan din,
6: mapabalik ang sex appetite.
7: Manatiling protektado sa karamdaman.
6: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
8: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
9: One Radio, Ting Dugana.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Teka, iconic halhalo ba? Dito ka na!

0: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, maya mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng gutom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: the Colandia. Yes. Ano yun naman po ang sa'yo, Lincoln? Aba ko masyado mag-iyon.
1: Pero mahal mo to, eh.
0: Gurang na. Bakla. Ay, sorry pala. Gurang na bakla pa rin. Uy! Wala namang ganyan. Tita Pollyanna, magkakatalamitan naman po kita sa laog ng tulong aras. Dig deep on sa The Tita Pollyanna Show. Saint Dong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. Martes ngunyan. Kaya naku, buhay na buhay ang dugo natin, no? Lalong-lalo na yung mga Martes dyan. Kasi Martes. At syempre, buhay na buhay din ang mga maa-arte. Mga frustrated na mga artista. Dahil maa-arte lang sila. Maa-artes. At syempre ang mga masyadong mapili. Hindi naman kagandahan. Aray! Kasi juicy day ngunyan. Sa'yo man po kamo ngunyan, sa Kabikolan. Pigihinaot ko man na maray man ang sino bang gingon yan.
1: Hoy, sino yun?
0: Sinasaniba na naman ako. Yes! Jaws Malay na Banggi po sa 1st District of Albay. Lalong-lalo na dyan sa Tabaco City of True Love. Sa 3rd and 2nd Districts of Albay. Mga party kan sorsigoan. Katanduanes, as in Camarinisur. At siyempre, sa Bilog, na provincia nin Camarines Norte, nagdarangog sa tuya sa One Radio Diet and some parts of the Quezon Province. Good evening.
1: Good evening.
0: Aray! Kinakagat-kagat na naman ako ng dilim. Talaga, ganun. May bakuna ba para sa mga nakagat ng dilim? Sabi na ang bakuna dyan, tulog mo na yan. Itulog mo na yan. Char! Asiete kan Julio. So it's 0707 Swerty today. At maraming nagsisale ba ngayon? Online.
1: Ay, nako.
0: Alam niyo, maraming mga tindahan yung nagsasara dahil sa mga ka-online na yan. Kawawa naman the stores. Of course! Kay Banan Punyado forever sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romel's Dorothy Marketing. Original distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Cold Cheek Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, and batata milk drink. Of course, ang batata in different flavors. Kebanan po dyan ang Charmaine. Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Dazzling whip soap. Snowtime ice pops. Deli's condensed milk. Deli's evaporated milk. Drinko float. Golden Town sardines. Mountain Tank original. Golden Town sardines with chili. And Golden Town sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kianda, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre mga pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para mga boses, sa tuwi ang mga katindugo na mga magagayon in the City of True Love. Kaya po niya rokan oras para mamantinilan sa tuwi ang mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumay naman kita mapahands pa, Glute Drip, Glute For Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumaan na sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Ako, akala nyo, ha? Akala nyo, nakalimutan na namin yun. Hanggang ngayon pala, pinagbubulong-bulungan pa rin sa Kasyubisan ang di umano'y naudlot na pagpapakasal ng isang sikat at magandang artista. Lumalabas tuloy ngayon na, baka naman hindi lalaki ang kanyang nais na makasama forever. Sabi nila, oy, bakit naman ganun? Ang ganda-ganda niya. Eh kasi naman, meron siyang history. Merong isang tragic history tungkol sa isang PA or production assistant na di umano ay nagkaroon ng relasyon sa kanya. At nung medyo iniiwan-iwanan na niya, ay, hindi maganda ang kinahinatnan ng PA. Alam nyo, nandyan pa na yan. Kung kilala nyo at natutukoy nyo ang artista ang aking binabanggit, pwede ninyong hanapin sa Google. Tingnan ninyo yung pangalan niya, tapos Tragic PA Incident. Ayan, hindi ko na ito i-deliberate. Pero yun ang talaga ngayon ang sinasabi ng mga kasubisan. Baka naman maging mas masaya pa siya kung magladlad na lang siya. Kasi naman tanggap na ngayon, di ba? Ang dami na rin. Eh, huwag na niyang ipagkait sa kanyang sarili ang kanyang kaligayahan na magkaroon siya ng kasama forever. Ganun lang yun. So, ayan na ha. Akala niyo nakalimutan na namin ang tungkol doon. Hanay, naku, maya't maya, nandyan sa mga chikahan ng ating mga kaibigang reporter. Sabi niya, ay mo ba, tita? Ano ba talaga? Ay mukha kasing ano eh. Hindi na niya mapipigilan ang kanyang sarili. Ilang beses na yan. Pero mukha muntik-muntikan na siyang ikasal pero talagang hindi natuloy. Marami nagiging issue. Kaya ano ba talaga ang problema? Hindi naman yung mga lalaki, ate. Ang talagang siguro ang pinag-uusapan dito dapat ay ang kanyang gender. Baka hindi niya talaga type ang Manchu. ba? Go, go lang, girl. Matagal din nilang itinatago ito, subalit ngayon ay unti-unti nang nababanaaga ng araw, and we just hope for her happiness. Because we're not here to judge, we're just here to make people happy. Dahil gusto rin naman natin na maging masaya sila para sa atin. Diba? Ano? Hindi ko talaga babanggitin ang name. Never. Ay, kasi naman masyadong giveaway na yung ating mga clues.
2: Showbiz Puppy Take!
0: Ang ating nga pala pag-uusapin ngayon ay tungkol sa pagtatampo. Oo, ito po naman ay mula din sa isang text message na nagtatanong, kailan daw dapat na hindi na magtampo? Hindi ko alam kung ano ito. Sabi ni Cherry May. Uy, ang ganda pa ng pangalan. Naka-livestream din po tayo ngayon. Audio livestream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At syempre naman, you can comment and make bati-bati sa ating hotline 0961-447-3923. I'm so head off. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 18 after 6 o'clock. Ay, 16 lang pala. Sorry naman.

0: FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ang init!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago!
6: Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
8: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
10: The Tita Puliana Show. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
10: I'm Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahago sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
13: Cool Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of.
14: Era Charcoal Soap.
13: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako ng Food and Drug Administration?
15: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
16: The Tita Poliana Show!
17: Hola, hola.
16: Hola, hola, buenas noches, damas y caballeros. Kumbawa. Kumusta mo po ang banggi nindo? Pero much better. Kumusta ang naging maghapon?

0: Huwag kayo ng gawa ng kaaliwas-wasan sa buhay. O at least meron silang maichichika.
1: Parang ayoko naman ng ganoy.
0: Hello, good evening to Nena Palana's Bobbies, Jan Sasua, and of course, kay Daisy Bernal Bona Obra. And yes, kay Kuya Eusebio Castillo, binabati niya every night ang kanyang mga kaibigan dyan sa Panarayon. Baka kay Albay, to the Bermas, Barceliano, Bello Castillo Banyares family, from Ikaw na Po family dyan sa Fatima Tabaco City. God bless you too. Bragais family, o Bragais family, Borromeo family, and Balasi family. Of course, ang Bobby's family, dyan sa Suwa Malinaw Albay, from Tita Nena. At ganun din naman kay Shirley Sabilia Belier. Hello, Tita Shirley, dyan sa Datag. O ayan, alam na alam ko na. Thank you so much for listening in every night. At sa pagka-comment sa ating live stream, audio live stream po tayo, hindi po ako nakikita. Para naman may konting misteryo. Misteryo! Oo. Audio live stream lang tayo. Ano nakakatawa doon? Sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayo mag-text sa 0961-447-3923. Katulad ng ginawa ni Cherry May, noong May pa niya ito pinadala sa akin. Talaga ngayon kinakalkal ko na yung aking mga messages dahil sabi ko baka naman magtampo sila. Ito yatang si Cherry May is from Camarines North. Hindi naman niya binabanggit pero sabi niya, come north. O, edi Camarines North. Sabi niya kasi noong May, may karapatan ba tayo magtampo kung hindi naman tayo nagpaparamdam? Inuulit ko ang kanyang katanungan, ha? May karapatan ba tayo magtampo kung hindi naman tayo nagpaparamdam? Ang simpleng sagot, wala. Wala kang karapatan na magtampo. On the kasi ang tampo naman is a choice. Diba? You're making tampo-tampo. Eh, ikaw yan eh. Hindi naman kasamang ibang tao dyan eh. Sa'yo yan, decision mo yan na magtampo ka. Diba? Halimbawa, no? Isang araw, ilang linggo, o baka naman buwan pa na hindi na kayo nag-uusap ng iyong ano ha, ng iyong boyfriend o girlfriend. Tapos wala man lang kayong chat. Walang tawag. Wala rin kumusta. Pero nang makita mong masaya siya kasama ang iba, bigla ka nagtampo. Ang tanong nga talaga dyan, may karapatan ba na magtampo kung tayo mismo ang naunang tumahimik? Hindi ko alam kung ano ang naging relasyon mo, Cherry May, sa iyong boyfriend. Dahil napakalalim ng katanungang, dapat ba tayong magtampo? Eh kasi nga, kung nauunawaan mo mga pangyayari sa mundo, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, napansin ng napakarami ding mga psychiatrists, sociologists, na ang mga kabataan ngayon ay hindi masyadong matampuhin. Diba, pinapa-fly away lang nila yan. Tsaka hindi na uso yata ang tampo-tampo. Diba? Kasi karamihan sa mga tao ngayon ay banal. Oo, alam niyo bakit banal? Kasi may kapal ng mukha nila. Kailangan na yun ngayon, pakapalan na ng feds. Huwag nang tampo-tampo. Ha? Tigilan na yan. Kasi kapag, halimbawa, no, kapag ba mahal mo ang isang tao, obligasyon ba niya habulin ka kahit ikaw ang lumayo? O, di ba? O, yun, sasabihin mo, siya, ikaw mismo ang lumayo, tapos ngayon nagtatampo-tampo kapag masaya na siya sa iba. Huwag ganun. Di ba? Tapos minsan tahimik ka dahil gusto mong magpa-respeto, gusto mo na rin na respetohin ang spirit.

0: face niya. Eh, dapat kasi, nag-uusap kayo, Cherry May. O, ngayon ba nag-uusap na kayo? Ewan ko lang, ano, May pa kasi niya ito pinadala. Eh, ano na ngayon? July na. Malapit na mag ghost month.
1: Ghost month!
0: Tapos hindi pa niya kinakausap yata kasi nga, wala naman siyang follow-up na katanungan. Kaya pakitext mo na lang sa akin, Cherry May, kung nakikinig ka ngayon at naalala mong nag-text ka sa akin tungkol dito sa iyong pagtatampo. Dapat kasi, tapusin na yung mga tampo-tampo na yan. Lalo na sa magsing irog, no? Hindi man lang na-text, eh biglang, tampo-tampo, yung papabebe niya, ay, huwag ganun. Pag hindi siya nag-text sa'yo, hindi siya nag-chat sa'yo, hindi siya nagparamdam sa'yo, chat mo siya. Ano pare, kumusta ka na dyan? Ang balita. Ganun lang. Huwag na tayo mag-inarte. Kasi alam niyo yung magpapa-inarte, it's very anti-progressive. Hindi uunlad ang ating mga relasyon, hindi uunlad ang ating isipan kung tayo ay nag-iinarte. Kaya yung mga pagtatampo, isa yan sa pag-iinarte. Aba, tamang-tama ngayon, di ba? Ma-artes. Hindi lang ngayon araw ng mga marites, kundi araw din ngayon ng mga ma-arte at ng mga choosing. Minsan din, ginagamit natin yung pananahimik para i-test. Kung halimbawa, i-test mo kung gaano kakahalaga sa kanya. Ay, huwag nang ganyan. Dapat alam mo na agad-agad kung ano ang halaga mo sa isang tao. Kaya sa iyo, Cherry May, paulit-ulit kong sasabihin, wala kang karapatang magtampo. Diba? Ayusin mo. Kung talagang wala na, eh wala na, tapos na. Wala na yung mga tampo-tampo na yun. Alam mo, mas magiging masaya ka kung wala kang ganyang pag-uugali na maya't maya nagtatampo ka. Ano nangyari doon sa jowa mo?
2: Ayun, nagtampururut.
0: Ako, hello. Tama na ha, huwag ka nang magtampong. Maging banal ka. Dapat may kapal ang mukha mo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Twelve minutes before 7 o'clock.

0: One Radio
1: News FM. Tinduguna, Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Sing ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Welcome sa ikaduang oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. It's still July 7th. It's a 7-7. At swerte sana ang araw na ito. Lalo't Martes pa. Diba sabi nila meron daw mga kakaibang pangyayari sa araw ng Martes at Biyernes. Sabi nila malakas daw ang vibrations. Araw din yan ang panghuhula. Alam nyo nung dating nanghuhula pa ako. Ang dami kong customer pag Martes at Biyernes. Tinigilan ko lang. Kasi napagod na ako sa kahuhula eh. Nakakapagod. Actually, takot na takot sa akin si Madam Aurin. Kasi kung ano-anong hinuhula ko sa kanya, yung mga manghuhula sa akin nagpapahula noon. Kaya ngayon, alam nyo, lahat ng mga nagpahula sa akin noon ay sumalangit na. Oo. Nakakamiss ngayon. Actually, nakakatuwang kasama ang mga manghuhula. Very, very interesting. Dahil maya't maya, meron talaga silang mga kwentong, ha? Ganun ba yun? Diba? Oo, lalong-lalo yun si Madam Auring, tapos yung isa pa si Rene Mariano. Sumalangit na when... Ayan, nandito sila lahat. Pinipilipit nila yung dila ko sa sabi na, huwag mo na i-chismis. Tama na yan. Nakaraan na yon. Huwag mo na akong i-chismis. O sige, hindi ko na i-chismis, Madam Auring, na marami kang boyfriend. Tama na. Lalong-lalo kung kasama mo sila sa biyahe. Naku, nakakatuwa talaga. Napakarami nilang mga kwento. Alam niyo yung maraming mga side stories. Yan ang masarap isama sa mga lakaran. Hindi yung nakatulala lang tapos kain lang ng kain ng mga chichiria. Ayoko nun. Yung iba naman kung ano-ano lang ang... alam mo yun, tutulog. Tapos hindi na umiimik. Ayoko nang ganun kasama. Gusto ko kasama, pag halimbawa ako'y bibiyahe, gusto ko kasama ko lahat mga manghuhula. Kasi nung dati nanghuhula talaga ako, mga friends ko lahat, mga manghuhula, nagpapahula sa akin. Kasi pala ang mga manghuhula, hindi nila nahuhulaan ang sarili nila. Para din yung mga tagapayo, di ba? Yung mga payo dito, payo doon. Pero hindi nila mapagpayuhan ang sarili nila. Ganon din ang mga manghuhula. Hirap na hirap kaming hulaan ang aming mga sarili. Kaya tinigil ko na yan mga 10 years ago. Masakit sa ulo. Kaya kung meron kayong talent sa panghuhula, huwag nyo nang ituloy. Nakakapagod yun. Nakaka-drain actually. Ay, congratulations nga pala sa aking favorite movie star of the year. What? Si Maris Racal. Oo, hi, nako. Talagang nakamit niya ang kanyang unang best... Oh, no, ay, hindi pala. Meron na rin siya yata ang mga best actress award dahil sa pelikulang Sunshine. Ay, nanalo siya dito sa Eddies. At malamang sunod-sunod na yan. Ang galing din kasi ni Marisa, no? Ramdam na ramdam mo. Tsaka, yung mukha niya, alam mo yun, yung parang canvas? Parang puting papel na dudrawingan mo. Ganun kasi yung dapat sa mga artista, eh. Dapat hindi masyadong maganda, dapat din hindi masyado namang tsaka. Kasi kung masyadong tsaka, eh, comedian na yan. Pero itong si Maris Racal, napakaganda nung kanyang... features at parang ang sarap niyang paartihin ng halimbawa sa mga iba't ibang roles. Kaya dito nga sa, doon nga sa pelikulang Isa Pang Bahaghari, kasama din ako doon. Wow, talaga ganun. Doon ko unang na-encounter si Maris Racal. Siya yung gumanap bilang batang Nora Aunor. At talagang kuha-kuha niya yung nuance. Parang ma-feel mo na parang siya nga si Ate Guy. Tsaka may hawig sila nung kabataan pa ni Ate Guy. Parang ganun. At ngayon, marami yata siyang pinaghahandaan. Naging recording artist na rin siya. Maganda rin ang boses niya. Try niyong pakinggan ang mga kanta ni Maris Racal. Ayan. Best actress para sa Emmys. Para sa pelikulang Sunshine. Si Jericho Rosales. Jericho Rosales. Ayaw ni Janine. Si Jericho naman ay nanalo ng Best Actor para sa kanyang papel bilang si Manuel L. Quezon sa pelikulang Quezon. Sa bagay, magaling talaga yan si Jericho eh. Maya-maya, marami na rin yung awards. Ngayon kasi, hindi na yung basta-basta na lang na actingan. Na iba, malalim na ngayon umakting ang mga artista. Hindi na katulad noon. Dahil nga, mula nang nawala si Ate Guy, parang biglang nagkaroon ng revolusyon sa acting industry. Hindi na pwedeng basta-basta ka na lang na ganyang umarte, no? Kailangan talagang may lalim o yung tinatawag nating depth. At hindi lamang sa galing ng pag-aarte, kundi sa iyong pagiging professional. Kasi hindi lang naman pakikisamang kailangan dyan, kailangan talaga meron ka ring malasakit sa iyong mga co-workers. Kaya ibang klase din ang maging artista. Kaya congratulations to Maris Racal na napakabait din yan sa set. At ganoon din si Jericho Rosales naman, masyadong mapagbiro sa set. Lahat naman sila halos. Yung iba lang, hindi ko nababanggitin yung ibang mga artista ngayon na tahimik lang sa set. Pero pag kinausap mo naman, kakausapin ka. Oo, ganun yun. At sana magkaroon pa ng maraming pelikula. Meron nga ngayong iniisip na naman may bago namang Shake, Rattle and Roll. Bakit? May kumukontak sa akin, ano doon para sa Shake, Rattle? Ayoko ng horror. Noon sana, mga 5 years ago, tinext nyo na ako tungkol sa paggawa ng horror. Ngayon, ayoko na ng horror. Alam niyo bakit? Hindi na ako kabataan. Eh, kasi gabi ang shooting niyan eh. May cut-off na ako alas 9. Oh, diba? Oo, kasi nasa Actors Guild yan eh. Pag medyo matanda ka na, dapat may cut-off ka na. Hindi ka na dapat pinapagod. Kaya kung gagawa ako ng horror, dapat araw ang shooting. Ano kayo nakakatakot? Hindi, pwede namang black backing. Alam niyo yung black backing? Yung kahit araw, mukhang gabi. Dahil binack back. Black backing ang tawag doon. Kaya naman. Although, oo, gusto ko rin maging horror. Pwede ako maglilya kung tapay. O ilang-ilang taon din ako pag Holy Week to rin. Pag undas, ako si Lilya kung tapay. Kaya lang nawala na yung wig ko. Parang may nagnenok dun sa wig kong mahaba. Tsaka yung puti kong damit, naku, sinira nung isa kong yaya. Kinuskus ba naman? Ano ba yan? Parang ayaw na nila akong maging, white lady. Ay, meron ako niyan. Meron akong sa YouTube, hahanapin ko. Naglalakad ako ng pagkahaba-haba na white lady ako doon. Parang naging white lady yan, lalaki yan.
3: What?
2: Sobra kayo. Edi white white lalaki. White lalaki. Ano ba? Ang oras, 13 minutes after 7 o'clock in the evening. Ay, kumusta pala kayo dyan sa Balading? Hello kay Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carrillo, K. Kevin Campit, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Bok Chavez, also to COGS. At hello kay Ramon Convencido. Good evening sa inyo lahat dyan. Para sa inyong mga greetings, a shout-out Boulevard. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. Hindi kaya mag-comment sa ating live streams sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Go, go, go. Every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 14 after 7. Okay.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change! Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Ana, bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: That Tita Poliana Show.
10: Ang saya-saya.
9: The Tita Poliana Show.
10: The best.
9: Oh, ha?
11: The Tita Poliana Show.
12: Yeah!

try it on for sweetening your eyes. Always in your auntie mama di test dyan. May bago ba kayo nasagap? Ako, kung wala kayong nasagap ngayon na bagong chismis, wala kayong silbi. Magbago na kayo. Huwag na kayong magmarites. Hindi na bagay sa inyo. Kailangan talaga kasi progresibo ang takbo ng pagiging marites nyo. Kailangan may bago kayong palaging chismis. Kung hindi man chismis, chika. O, diba? Para buhay naman yung ating mga looban, mga tindahan, mga kanto, tambayan, diba? At yun sa ating mga chat room. Nakalimutan ko, high-tech na pala ngayon. Kaya pag medyo wala nang bagong chismis, yung mga kasama nyo sa mga chat room nyo, chat group nyo, kick out nyo na yan. Huwag nyo nang isali. Walang silbi. Diba? Dapat maging practical lang tayo kasi masyadong pabigat lang yan. Pabigat? Pabigat yan sa mga megabytes. Megabytes? Oo, kaya dapat ha, kung gusto nyo manatitiri kayo sa ating mga group chats, lagi kayong pinag-uusapan at lagi kayong sikat sa inyong mga looban, labasan, mga tindahan, at kung saan saang tambayan, kailangan may bago kayong palaging chismis. Ganon. Ay nako, tigilan mo yung pagtatawa-tawa na yan. Hindi naman nakakatawa yun. Kaya si Johan. Ay, na-miss ko si Johan. Johan. Yan ang tawa niya. Papasok na pala itong si ano, Bavi, no? Papasok na si Bavi. Yan ang talaga yung ano, nakakatuwa na sa mga bagyo. Halimbawa, nandun sila sa labas, ibang pangalan nila. Pagpasok nila sa Pilipinas, iba naman ang pangalan nila. Diba nakakalito din minsan? Pero hindi. Screen name lang nila yan. Bakit kasi, diba, hindi sila nakapagsunod? Ano ba talagang pangalan mo? Kaya pala maraming taong iba-iba rin ang pangalan. Kasi ginagaya nila sa bagyo. O, si Bavi, di ba? O, mamaya-maya lang, bago daw yata, or madaling araw yata, bukas, o di kaya hating gabi mamaya, siya na ay unti-unting gagapang papasok sa Philippine Area of Responsibility at mag-iiba na ang kanyang pangalan. Siya ay tatawaging Inday. Inday, maglaba ka muna dyan, Day. Habang ikaw ay bumabagyo-bagyo. At inaasahan niyang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi mamayang Martes o ngayong gabi ng Martes o di kaya madaling araw ng Miyerkules kung saan tatawagin itong Inday. Bagamat wala pa rin inaasahang direktang landfall sa Pilipinas, mananatili itong isang napakalakas na bagyo habang kumikilos sa pahilagang kanluran. Ayon sa pag-asa, maari itong magpalakas ng habagat at magdulot ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Posibleng itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 o di kaya No. 3 sa hilaga at silagang bahagi ng Northern Luzon habang papalapit ang bagyo. At habang papalapit naman ang bagyo, papalayo naman ang papalayo ang nakakita. Diba? Lumang-luma. Lumang joke. Naalala ko yung 70s pa yan eh. Narito ngayon ang pinakalatest na mga balita. Habang ang bagyo ay papalapit ng papalapit, papalayo naman ng papalayo ang mga nakakita. Tuwang-tuwa ako. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako doon sa joke na yun tungkol sa bagyo. At pinapayuhan po naman ang publiko na patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na weather advisories at maghanda sa posibleng epekto ng pinalakas na habagat. Eh alam mo naman itong si habagat, maya't maya ayan bumubugso. Kaya pag kayo po ay nasa mga lugar na mabababa, alam na nyo na yan.
akin. Hindi na kayo dapat pinapaalalahanan. Pag sinabing mayroong malakas na ulan na darating, eh dapat lumayas-layas na kayo dyan. Diba? Huwag na kayong tatambay-tambay pa kayo dyan. Tapos mamaya-maya na-stranded kayo. O, diba? Kaya kung medyo alanganin po yung mga lugar nyo, automatic, get out. Don't stay there. Alright? Pinagalitan. Hi, Tita Cherry Bore, ha? Bonggang banggiman sa imo, Tita Cherry. At ganun din naman kay Dandan Al. Ayan. And of course, kay Angela Corderis. Hello, Angela. Good evening. Si Ramon Convencido, manabati ko na. Oo, yata kanina. Hotline 0961-447-3923. Mag-text lang kayo at babasahin ko naman yan after 2 months. After? Ay, kasi sobrang dami. Meron pa nagtitext sa akin, tita. Pingin naman ng ano, Gcash. Ha? Monkey!

Rico. Kaya huwag kayong ano, maniniwala dyan sa mga nakikita niyo mga picture-picture na ang gaganda. Naku, filter yang yan. Kaya nga yung iba naglalock ng profile nila kasi ayaw nilang ipakita yung beauty nila. Tsaka hindi sila marunong gumamit ng filter. Oo, maraming ganyan. Yung ibang picture naman, AI na. Diba? Isang friend ko, wow! Sabi ko, naka-ano, naka-cruise ship papuntang Japan. Sabi ko, napaka-sosyal. Tapos sabi ko, eh, baka meron ka naman dyan. Pautangin mo naman ako, sabi niya, tita, ano ba? AI lang yan. Kunyari, nakasakay ako sa cruise ship. Eh, pang ganyan. Anong purpose, di ba? Aakalain namin na mayamang ka. Tapos pag inutahan ka namin, aaminin mo nasa cruise ship ka. Pero AI lang. Ay, naku, walang ganyan. Ayaw ni Baet ng ganyan. Ayaw ni Baet. Di ba? Kaya dapat kasi kung kayo ay magpapakitang gilas sa mga social media platforms nyo, siguran yung totoo. Diba? Hindi magkukunya-kunyari kayong maganda. Mas mukha kayong paanang magsasaka. Eh, talagang ano, utangan ka niyan. Tapos wala kang may ipautang. Aray ko. Ayaw ni Baet. Yung iba naman, hindi mo inuutangan, nagpapautang. Ayoko. Sige na tita, mangutang ka na sa akin. Ayoko nga. Tapos sabi, sige na tita, mangutang ka sa akin. Tapos kahit hindi mo bayaran, okay lang. Sabi ko, ah, ganon. Kahit hindi ko bayaran, okay lang. Tapos i-chismis mo akong balasubas ako. Ganda mo rin. Alam ko yung mga palusot nyo yan. Oo, oh, may mga ganyan. Pipilitin ka talaga mangutang. Tapos ikaw naman, syusyunga-syunge. Mangungutang ka nga, tapos hindi mo mabayaran, nijichismis ka. Balasu yan! Ako nangutang yan sa akin. Eh, siya naman ang nagpumilit na mangutang ka, di ba? Kaya huwag kayong kumagat sa mga ganyang patibong. Tapos naman ka na pala ng group chat. Kung mangungutang ka, nakaschedule na bayaran nyo. Para happy all. Yung iba naman nagagalit. Tita, bakit hindi mo ako sinisingil? Di ba may utang ako sa'yo? Ay, ganon. Talagang papasingil ka pa. Bakit di ka lang magkusang magbayad? Eh, para lang ano? Para lang, ay, ano mo yun? Kasi baka ayaw mo akong singilin. Ay, nako. Mga style ninyo. Parang lumang-luma na yan. Kasi luma na ng aking mga alaala ng pag-ibig na hindi ko na pwedeng balikan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night with your tita. So One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Teka, iconic halhalo ba? Dito ka na sa

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
6: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
2: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

Kumusta sa naman dyan sa Datag kay Tita Shirley Sabilia Belier at sa kanyang husband na si Benigno Belier at mga kapitbahayan dyan sa Datag Santa Teresa. Kuya Ramon, convencido. Good evening. Ganun din kay Tita Cherry Borja at kay Tito Jerome Borja dyan sa San Lorenzo. Kumusta naman si Kuya Dandan Al? Wala daw siyang load. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Angela Caudet.

masarap daw magmahal. Aba, bihira na ngayon ang mga lalaking masarap magmahal. Sasabihin nila masarap magmahal pero marami silang minamahal. Gusto ko ako lang. And of course, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daed, ang Manzo family. Good evening. Hello, Tito Albert Manzo. At...

sa Puro Cuatro Baranghawon. Good evening. Shout out po dyan sa Bongga, Bakakaelbay, sa Upper Bongga, kay Tita Frammy, kay Tita Sorry at syempre kay Jacob. And hello po kay Tita Mirna. Dyan pa rin po yan sa Upper Bongga, Bakakaelbay. Thank you so much sa inyong pagkikinig every night. Maski nga ni Bako kung masyadong magayunon. Siningit talaga yun. Diyan po naman sa Kinales, sa aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And yes, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Diyan din naman po sa Riosa Street kay Ati V. Bongala, kay Mami Normita Contreras, na may boyfriend na siya ngayon, Afam. Nako ha. Huwag mo kong kalimutan, Mami Normita. I-petition mo ako. I-petition? Paano? Diyan din po kay Kuya Mario Francisco. Good evening. At syempre si Tita Tess at si Kuya Rudy Calisin. At ang kanilang pretty apo, si Ari.

grandiosa ng kahibangan. Ayan, maya-maya meron akong content. Sana naman i-follow nyo. Oy, ang dami nga pala nag-follow. Thank you so much. Hamo po, maya-maya lang i-follow ko na kayong lahat. Diyan pala sa Milan, Italy. Hello, good evening kay Marinella. Ay, hindi. Ang ngayon pala ay tanghali sa kanila. Magandang tanghali dyan sa Milan, Italy. Kay Marinella. Marinella Rosales. Wow! At syempre, dyan pa rin po kay Victoria Donato sa Florida. Are you in Miami? Miami. Diyan pa naman sa New Jersey kay Yoli at kay Teddy Oblad. Good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, one radio.net with your Tita. 12 after 8.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
2: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
2: At pinasarap

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Banana!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Banana!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Banana!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Banana!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Banana!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Banana!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Banana!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
10: and other skin problems.
12: High quality na sa murang halaga.
13: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
23: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
24: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
25: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
26: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
27: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan.
28: The Tita Puliana Show,
29: usapang showbiz at iba pa.
30: The Tita Puliana Show, ang saya-saya.
31: The Tita Puliana Show, the best.
32: Oh, ha? The Tita Puliana Show.

0: Bueno, bueno, bueno. Alas 8:33 na po. Ibig sabihin, ilang oras na lang.
1: Miyerkules na naman.
0: Yes, araw po ng mothers. Bukas, Miyerkules. Kaya kailangan po very special ang treatment natin sa ating mga nanay, mama, inay, inam,
1: mother, meme,
0: Miyerkules. On the bar. Dito lang po yan sa The Tita Pollyanna Show na every week nagsiselebrate tayo ng Mother's Day. Every Wednesday. Dahil nga, paulit-ulit, Miyerkules. Pahabol na pagbati kay Belches Ara. Hello, Belches Ara. Siguro ang pangalan niya Ara, apelido niya Belches. Okay, thank you so much for listening in. Kaibanan po niya to forever is the Tita Pollyanna Show on Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin' Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candies, Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po ng mga groceries, supermarkets, sari-sari stores, pamilihang bayan at convenience stores. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa sadya mga magagayo na mga katindugan in the city of true love, sarong lugar sana po para sa sadyang me time as in self pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City, sa Ampang Sanaka naman, the Copy Hospital. Open every day. Para sa iba pang mga detalye, pashare naman po sa Pink Spa Facebook page. Huli kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana naman po kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismusa, araw ng mga maaarte, at araw ng mga choose. At sana naman nandiyan na naman kayo bukas. Ganitong aras pa rin po tayo magkaka-telemedium, magkaka-ulaya, with matching chika-chika. Kasama po ang inyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamutoy. I-follow din po ninyo kami sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page at sa TikTok naman, Diyosa ng Kahibangan. Tita Pollyanna Show. Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Nag-iiwan ang mga salitang kung hindi ka naman kagandahan, magpautang ka. na lang. At least, di ba? Na walang interes, ha?

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Evenings on One. On One Radio.

0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio.
3: One radio. 91.3 News FM.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
3: Best Cafe Green!
4: 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Impormasyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tidugo na.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowflake.

0: ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Pero ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so maligod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
5: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
4: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
6: Evenings on One Radio.

0: Pinlidad. Siguradong ay pasitado. Chirpaya and Bakulos na kaipu sa kanay. Agalus, 3-4, Crab Jumping, Halloween 6, Lumed Supplies, Asin, Gabos na ito. Ayon po sa Portland, Apo Premier, Skymark, mga number. Good Lord, available naman na kung sa iyo. GNG, magbayad, na pwede pa. Pinpwedong kaipu, mas presyo. Isa kaisa, enter Matuhong Saga City, Surprise Investor, Irwin Tech, Zazay, 1-4-0936, FX. Chip.
1: Bakery or events who wants a
2: sang bareta national as in gang satix surprise ang pakonswer sang komentag the one

0: hospital, soy. Para haina kamo. Andaw po kita nin Miyerkules, 8 na kan bulan na Hulyo 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just double living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga katindugon niya to, sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, Parte ng Provincia de Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon Masbate, Provincia Canalbay.
1: Good morning, good morning.
0: Inipo ang 91.3 News FM, Tinduguna. Sa pangaran po, kansa po ngayang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, ansa kuyang partner, si Manong Mani Almogera. Ako po, si Bueno, baku man gwapong lalaki, alagad very inviting, si Dainung ka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdanangog kami sa imo sa programang Kig Kig, Kasurog Kantama, Kaiwal Kansala.
2: Si Bueno sa Kig Kig Kig.
0: Sa eno tarsada kan programang Kig Kig ang kamugtakan kan panahon na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas tres kaso bago sentro kan matakan super typhoon Inday international name V makukuha ba available on 1,040 kilometers east kan northern or 60 degrees in one in max winds na 85 kilometers kada oras sentro na sudos 30 na oras hero west pass 5 oras southwest monsudo para sa bagatar Mindanao
2: when of king
0: no area of response in Sunday Astris Agahona. Dahilan po kainan din antike maras ni Kalte Kudarat Sarangan South o Palawan natatalang party kan Bisaya sa Sin Mindanao Iktado kan Southwest Moon Madara Instalan sa Kusog na Metro Natatlingan Partinsya kan Maluman Pandugon may magdugan kakalandisto sa mga oras na iniday paman po ni na epekto yung o super typo na si Inday malauing paro sa bagat mas makusog ha? Na magranin indiit bagi type kanan pilyopan siwas na si Inday kung kaya talagang sa tuyang runaman na tubig run ba experience
2: si Bueno sa
0: kitang at yan mga katindu dates ano sang pagkakuadigdi sa Luzon tanong sentra tangani sa nama as ang kada unong mga saksimanang mga informasyon digdi sa paglaoga so tayo na iyan si tamarata may pansa oras na naman sis na magipusipos sa kusina magluto nin pamahawan tangani ngan sa tuyo mga estudyante antes na maglaog sa senda mga respektibong eskwilahan nahaw tangani na makusog ang sa indang resistance. Siyempre, Mr. as in Mrs. O maglaog sa indo mga workplace. Mama Karigo. Pepo na dungis.
2: Si Bueno King.
0: Si mga itong inkargado sa paglinig sa speak. Nago street sweeper. King. Kan solid waste management team. Mga batang sendro D. Sumusutos kundi galing kay boss. Sa mga para uma mabuhay kamo, sa mga para sira perming magpasiguro, tapo kamo mabugtak sa peligro. Sa mga jeepney na robbers, drivers ko, judo tatiro, beat ko op, empowered women, albay operators sa transport cooperative, tricycle drivers, mga para padyak, slippery win-win!
2: Si Bueno!

0: Naghapit ako dyan kay Payaw. Magayon nun ang cup ni Payaw na pigiinom ang kan best kape. Tindo ko na. Lola Feli ang pangaran.
1: Si Bueno.
0: Ang programang ini atun sa indukan na mga katindugon masiram na best kape in one. Weeks ang God niya Bueno. Kan mag-inom ako kan best kape green. Ang puwera na puwerte ang sa kuyang resistensya. Maray niya talaga sa salud. Gari nga yan, magigi pa akong sexy. Uyug-uyugun mo an. Kaya, Payaw, mantinido sana an pag-inom kan best kape green 6-in-1 weeks. Yang anman, ang manok ni Osang fried chicken, nakakaiba ang siram. Sabayan pa, libre gravy, an mga aki. Nagkukuray ko sa'y sabay tarap. Manok utang tilam. Igwa po dyan sa Banwaan kan malilipot na Guaraerac digdi sa siyudad din Tabaco. Igwa naman sa Banwaan kan malinaw tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik mga katindugo ng ratsadakan King Mareta.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko.
5: Honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener at ang kapart ng Unrocks with soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay ni shop, Unrocks Detergent Liquid SureSoft Softener with three variants na pagpipilian at Fusion Blossom Fresh and Unrocks Detergent Palini Pango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
9: Ha? Nata! Inka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa haro.
9: Sa B2B Star Commercial,
8: brarat sa B2B Star Commercial. Apwera sa rosa, asing igwa pa si Bears, plus Renolial, plus footwear, kawat, school supply, at baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga baka. Start duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabak. Sampang kang tambakan kang tricycle.
8: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
10: Special na kita. Makukuha sa bungalow. Ito yung sentabak. Sampang kang tambakan kang tricycle.
11: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
12: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
13: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
14: Ilamas!

0: Lacan, Gamo, Malig, Macudermo, Angandanan, Alicia, asin San Mateo, kasabay ang Apayao, Eastern Portion kan Kalinga, particularmente Pinokok, City of Tabok, asin Risangkat, particularmente Dinals, din pagkakatisa kabigulan, solamente si Don Caris, Rarom kan Tropical Cyclone, sabihon mayon, stranded, ang satuyang mga pasahero, kan barko na may biyahing tabako, pasiring sa probinsya kan. Mientras tanto, mga katindugo, nagpaluwas ning abiso ang Office of the Civil Defense o CDB call para sa kabus na maglikay sa mga individual na nagpamabaybid bilang tauhan kanahensya nagikan sa Central Office. Ini, may kinaraman sa pinagsasabing pagbisita kan Civil Defense Administrator sa mga local government unit. Sigun sa abiso kanahensya, ang informasyon sa pagbitawan ni solamenting dapat gikan sa nananggad sa OCDB call. Dahil ang kini, pinag-iingganyar kanahensya ang mga LGUs na tulos makipag-koordinar sa saindang opisina tanganing maasigurar kung autorisado o bako ang individualo grupo. Kung saan, pinag-iingganyar man na ang gabos maglikay tangani da imaging biktima nin iskam
1: si Bueno sa
0: ipinagpaluwas ka National Food Authority NFB call ang bagong buying price kan palay sa o sa laog ka na simanang ini sa probinsya ning Albay sa periodong Hunyo 6 sundo 12-2026 ang presyo kan paroy kada kilo na sa 26 pesos kun sain apat na bodega ka ini ang bukas para mas magbakal kan paroy gigan sa mga lokal na parauma. Ini, iyo ang bodega dyan sa may Pierside, Canligas, PCT, digdiman sa tabako, asin Abacorp Corp Warehouse, sa Cormidal Street, Tabaco City, sa BSI Warehouse, duman sa Sunwan, kan Libon, asin sa warehouse kain party kan Pulangge. Ang mga paroy na babakalon kan NFA dapat malinig na sa 95 sundo, 100% ang purity asin mara na nasa 11 sundo, 14% ang moisture content. Mientras tanto, sa probinsya ng Catanduanes, ang warehouse kan NFA na makukundo balance birak nasa 25 pesos ang presyo kan kilo, mga katindugon kan paroy.
1: Si Bueno sa
0: palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas boost ay may anti at antibody properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa healthy exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang pag-ili supplement tulad ng Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King.
0: Diretso kita sa detalyes kang King sa lado lokal. Pinag-confirmar ni Gobernador Noel Rosal na maatindir si D&D Secretary Gilberto Teodoro Jr.

0: bilang guest of honor sa gigibuhon na memorial bust unveiling sa pagtaon in honra kay dating Second District Kongs Papay Imperial sa maabot na Hunyo 13, 2026. Ang aktibidad, igwang kamawutan na tawanan in pagsaludar ang dating legislador particularmente sa naging kontribusyon kaini bilang saro sa mga sponsors kan House Bill 189. Inisarong landmark education measure na nagpormar kan legal as in institutional foundation para sa pag-establisar kan biti. Ang aktibidad, gigibuhon sa 96 na birthday kan kong sa maabot na Hulyo 13, 2026.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Dakula ang kaugmahan kan PNP Bicol matapos na ma-receive ka ini ang armored vehicles ginko sentral ng Pilipinas o BSP para po sa mas pinakusog na operational capability. Ang seremonya ginibo mga katindugon na sa paagi ni na formal na pagpirma kan deed of transfer sa tahaw kan PRO 5 asin Bangko Sentral ng Pilipinas kasudma para sa third over kan sarong unit na armored truck asin sarong unit man nin armored port band. Duman po ginibo ang seremonya sa Campo Brigadier General Simeon Ola sa siyudad ni Legazpi. Pinanginutan ang seremonya, particularmente pagpirma ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda ang PNP Bicol Regional Director siringman ni Miss Evelyn D. Valdez ang Acting Area Director kan Local Disposal Committee ko Central ng Pilipinas.
1: Si Bueno sa Biging King.
0: Taon-taon ang iba pa.
2: You're listening to One Radio FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises. Hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand. Asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang mayon, Type 1, Apo Premium, Apo Masonry Filipino, Holcim Asin Republic Cement Prices. Makukuha kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by SmartMan 5577-5194 6182-4105.
5: Pumapaypak na ba ang... Huwag ka na mag-alala! Bombita Generator Repair Services. Bombita Repair Service. Masahan sa Generator Repair. Maintenance. Shuring. Inaayos namin ang iba't ibang generator gaya ng Denzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayong portable gasol engine generators. Naman kayo ng malalaking generator for sale o pag-inquire na sa Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pitur o maaaring din pong dalitor sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero ay ko, ang Kawai Mac. Ibang level ang freshness at glow. Achieve ang bones ng skin. Clinically proven. Early. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin putos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Ex-whitening soap. Achieve naturing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial Supermart, and American...
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 7 lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets.

po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadag. Marina, good morning kay George Bragais. Pa-shoutout po digdi sa sityo Naghilo-Hilo. Makusugon ang radyo. Mi, magdangog sa imo. Salamat po. Kay Emma Binyas Barcenas, Eden Biron, kay Sir Manny, buda sa kabus na para dangog. Kay Romeo Cooper Jr., Laboy Velasco. Kumusta tabi, Laboy? Ah, buda si Madam Chuna. Maparahit kita at yan Manong Dan Bitara. Ta kasal ni Manong June sa Peter. Mapi at yan, hapon. Kay Jean Dalma, Jean Abrera Christian, kay Madam Milba Oliva Gaita, buda kay Manong Jenny, kay Kalyeha Johnny Loreto Luna Senior, Patria Basilia, Ason Binamira Birmas, Noems, oy Ate Noems Bilen, kay Cecil Barbasina Toledo. Nagpasiring ako dyan sa landbang ta. Nagkualama kunin pambakal sardinas. Natapura kang kuduman si Mr. Perfecto Peralta. Oh, Sir Buen, para dangugun mo ako. Ay, iyo po, salamat. Taga sa Inka po, taga Purok Dos Kanbuang, mga katindugon. Naatab ka man niya ako, magsuldot, mabakal man niya ako sardinas. O, parehas kita no. Parehas na ganso. Kamautan mi. Magsuldot man, no. Tiban kung makakuha lamang sa landbang, makabakal ki sardinas. Kay Madam Cecil Barbacena Toledo. Kay Alice Borromeo. Kay Tori de Guzman na Joan. Happy 6. Uyugun mo ang ta-happy.

0: Madam Gemma Tori giraray mo na kay Sir Boy Tori. Si Ma'am Gemma, yaon dyan sa San Isidro National High School. Si Sir Boy Tori, yun po ang principal kan Mangkaw National High School. Kumusta man dyan sa Mangkaw Tabi, Sir? Okay man niya, malipot-lipot ang panahon. Kundi ang problema, pag udto na, talagang tindikan init, ano?
1: Si Buen Osa King.
0: Ang programang ini hatod sa Idukan Dinil Bakery, Tinapay, Puerte, da... Perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin, pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon andiri, mga matong barato, pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan, saga itiri. So, good news sa mga nagpapamatanga asin nalala o katindu sa sentro kan syudad nin Tabaco. Anbar saga itiri, 24 nang nagsisirbi, igwa pa po sinda. Nin air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagpagayon, inabot ka mo kigutom diretso sa Barsaga Itire. Permiyaon si Ate Met Barsaga. Yang odmanan malilipot kakpit kolisiyon. Pagsadirikan Familia Benya, pinamamahala ni Rabus Boyas in Madam Girly Benya. Makukuha along National Road. Yan po sa Barangay San Isidro Inawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kolisiyon. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na-registration. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan. Pag alas 9:01, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambakan labahon, darahon sa Adam Lock Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lock Laundry Shop, nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya. An mga musingon nindong labahon, pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax. Makukuha sa puro kuno poblasyon, malinaw, albay. Marino, good morning. Kay Sir Nads, kay Mambing, budak kay Lian, kalmada. Sa mga mapagayon ka ng opisina, makuti-kuti mangkan sa endong House of the Rising Sun, may beautification project sa barangay, sa mga eskulahan, nagahanap kabunin mga dikandidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, igwasinda, color na korsonada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha along National Road dyan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen. Partner mangkan programang Kig-Kig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod kan siyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Buen Osa Kig-Kig.
0: Diretso kita mga katindogon sa detalyes kan mga baretang Kig-Kig sa lado lokal. Nasa pagpreparar ngunyan ang mga eskulahan para sa gigibuhon na deworming kan mga target na estudyante. Konsein, ang aktibidad, papanginutan kan Rural Health Unit, RHU, mantang ang parents permit, as in report, eskulahan naman ang magibo, magigiramduman. Pinag-oobserbaran ang deworming month sa Pilipinas ngunyan na bulan na Hulyo. Konsein, sa erarom kan Oplan Goodbye Bulate, ang Department of Health DeWits, mataoning libreng deworming tablet sa mga individual, edad sa ro, sundo 19 anyos. Ang programa sa rarong ipinag-iimplementar kan Department of Health, local government units as in Department of Education, DepEd. Katuyuan kayo ni, tanganing mapreventaran ang malnutrition, anemia, as in pagiging bansot, kausakan soil transmitted worm. Dahilan kayo ni, ang mga magurang pinag-iingganyar, tugutan mapurga, ang sa indong mga kaakian.
1: Si Buen Osa
0: Tinawananin onra ni Alcalde Noki Bumbalis kan banwaanin baka kay albay sira dating kongresista Edsel Castellar Lagban na sin dating Alcalde Dinky Romano kan baka kay bilang mga founder kan baka kay Community College ini matapos

0: Barangay Commission on Higher Education, Ted Bicol, ang pag-opreser kainin Bachelor of Early Childhood Education Bisen Program. Sigun kay Alcalde Noke, dahil na natapos ang pinunan kanduang dating leader is alagad nakakurit na sa mga pangaran kaini sa istorya kan o ang mga pangaran kaini sa istorya kan baka kay Community College. Kung sain, pigmimidbid kan Alcalde ang paghinguwa kan dating duang leader is tanganing marilisar ang naunang bitan ng pangaturugan. Sigun kay Alcalde Noke Bumbales, the honor is mine to continue your legacy.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga taga-Banuaan in Tiwi, haros duwang bulan ang sakripisyado ang mga taga-Banuaan kan Tiwi dahilan sa kakulangan in supply ng tubig. Basado sa impormasyon na nakabot sa King-King-Piggy schedule kan lokal na gobyerno, ang pagpapabulos ng tubig sa mga barangay na pinagsisirbihan kaini. Rason tanganing mamatian kan mga taga-Tiwi, particularmente sa poblasyon, ang grabing katikapuhan sa tubig. Pigsasabi, grabe ang pagluya kan burabon sa source kan Banuaan kung kaya kaipuhan. Nagibuhon ang pagrasyon o pag-schedule kan pagpabulos kan tubig sa mga kaharungan. Magigirumtuman binawi kan lokal na gobyerno sa prime water ang water system kan Banuaan dahilan sa apuera sa Alangkawan Singil. Maluya ang serbisyo. Sa presente, pinagsasabing nagigibumaning inisiyatiba ang local government unit kantiwi tanganing makahanap din paagi para mas masolusyonan ang kapigaduhan sa supply ng tubig sa Banuaan.
1: Si Bueno sa King.
0: Sisay ining sumbikalan mga katindugod na tagadyan sa Banuaan kan Malilipot Albay na kunsain aksidenteng nahulog ang duwang plastik na sasye ni na pinagtutubudan siya bugikan sa plastikan chichiria na naging mitsa tanganing aristaron kan mga otoridad ang naunang bitan ng sumbikalan na pigsasabing sarong freelancer IT alas 2:25 kasuod ma dyan po sa Malilipot. Basado sa report, mantang nagkukondusir ng Intel Monitoring ang mga operatiba kan Malilipot Municipal Police Station sa direktang supervision ni Police Major Joseph S. Militante, Officer in Charge sa lugar, aktual nindang nahiling ang pagkahulog kan duwang sasye gikan sa sarong plastic and chichiria na nasa posisyon kan suspitsado. Tolos ining binirepika kon sain na pag-araman na ang sasye mga katindugon igwanin laog na ipinagbabawal na bulong sa indang padagos na investigasyon ang enot na heat cell transparent plastic sasye igwanin na pinamarang dahon kan marijuana may timbang na 10.32 gramos na nagkakantidad ng 1,238 pesos. Ang saro pang heat shield transparent sa siya, mga katindugon, naglalaman man giraray nin marijuana na nasa 1.58 gramos ang gamat na ang kantidad 189 pesos na ilingbunaan. Dahil lamang piga lalauman man kan IT freelancer na ini na dahilan sa chichirya madidiscovery na siya palan igwaning posisyon kan ipinagbabawal na drugs.
1: Si Bueno sa King.
0: Sabi ni Paitumi
2: doon ako nalungkot
0: dahil kan mamundo taod-taod ang iba pa
3: tao po
4: ano po yun ay ano po yun?
3: Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
3: Paulinement?
4: Oo.
3: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
3: Sikap mo?
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini, men, dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
3: Hindi, isa lang.
4: Bakit isa lang?
3: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
4: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini, men.
3: Bakit naman?
4: Kasi sa Paulini, men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa buyers, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center.
6: Scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores.

0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, tininay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa kape, araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sa...

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno Sa, King.
2: Agot siyam na minuto na, baka ang ikalima. At ngayon, sa ating pambansa, hinili si Sara Duterte sa COPREMA na ipatigil ang isinasagawang impeachment sa kanyang urgent motion and manifestation kaugnay ng dalawang petisyon na inihain legal team na pinamumuno ni Attorney Istorion. Kinistyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senador Francis Chis Escudero na mamuno sa impeachment court bilang presiding officer. Hiling niya sa Supreme Court na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at ang mga opisyal nito na ipagpatuloy ang paglilitis, tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang marisolba ang isyong constitutional hinggil sa otoridad ng presiding officer. Giit ni Duterte, dapat iyakin na ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng rules o procedure on impeachment trials na validly adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan upang maiwasan ang pagdududa sa bisa ng proseso. Ipinunto niya na ang mga amyenda sa rules of procedure na inaprubahan o manunoong Hunyo 3, 2026 ay may depekto dahil walang quorum, walang advance notice na hinihingi ng Senate rules at hindi mismong impeachment court ang nagpatibay ng pagbabago.
1: Si Bueno Sa, King.
2: Day 3 na po kitangon niyan sa impeachment trial. Ano po? Nang tinalakay ng impeachment court sa ikalawang araw ng paglilitis ang mga ginawang pagbabanta ni Vice President kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanya si Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binuksan ang trial sa pagharap ng prosekusyon sa kanilang testigo, John Mark Kalilong na isang senior agent ng National Bureau of Investigation Digital Forensic Laboratory Division, ang pribadong taga-usig na si Armando Virgil Ligutan ang nagsagawa ng direct examination kay Kalilong kaugnay sa mga di umano'y mga ginawang pagbabanta ni Duterte. Ang paratang ay nakapaloob sa Article 4 ng impeachment na isinampa laban kay Duterte ng House of Representatives. Ayon kay Ligutan, ang inatasang mag-imbestiga sa mga pahayag at banta ni Duterte laban Lisa at Romualdez sa isang online media noong Nobyembre 23, 2024. Si Kalilong din ang nagtip na ga-preserve ng mga videos tungkol sa mga pagbabanta ni Duterte. Ibig paglilitis ang ilang bahagi ng video kung saan Duterte na may isang tao para patayin si Marcos, ang unang ginang at si Roma bilang umano sa mga sinabi ni Duterte. Gustuhan itong tanggalin ang

0: ni Marcos.
1: Si Buenos King
0: Stable condition na Dante Marconeta, subalit hindi maaaring humarap. Hearing ay Police Lieutenant Ali Bayani, Chief of Ernal Medicine ng PNP General. Bagaman ang kondisyon ni Marcoleta, hindi pa for senador dahil doon ito ng paninikip ng matok. Bukod dito pa rin ang kanyang blood pressure na naglalaro sa 130 over 80 hanggang 140 over 100.
1: Si Bueno sa
0: samantala, nagtungo na doon si Vice President Sara Duterte para sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Pero nagtungo sa Senado, harap sa Vice Presidente na bang sa kanyang mga abogado, nagbigay rin siya ng malaking mensahe. Maikli na pagharap. Blood bond and owning will be blooded, but ano yun po para sa kanyang pulong balitaan. Hayag na salamin sa tanyag na linya mula si Liam Ernest na Invictus ng may tagan at ang ging sarap ng masubok. Maong Mayo 2020 na niyang ituloy ang impis dahil gusto ng isang ng
1: si Buen King
0: ang pagalaw ng presyo ng mga sabansin niyo 2020 sa Statistics Chief at Statistics na nasa 4 ang inflation niyo. Mas mabagal sa 6.8% noong Mayo 2026. Bumagal ang inflation dahil ang presyo ng produktong petrolyo bunsod ng paghupa ng giyera sa Middle East.
1: Si Bueno sa
0: taod-taod mga katindugo ng iba pa.
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
3: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, tao na rin ang gamit.
4: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Di mo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid
4: akong teacher.
5: As a public school teacher, pressure sa time. Kaya ka, yung Qual Remedy para ma-achieve ing natulog, pahid ang aking nagawa ko. Room freshener. For me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino house.
2: Walang aw sa Pau.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba?
7: At G lang! With C+, G to support your G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+, is your daily plus. Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C. Symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung kamo nagahad na sala set, dining set, bedwin frame, asin iba pang furnitures, parong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design. Gamit ang solidong Nara Boyan Furniture. Located at Zone 1, San Antonio City. Mag-up 0917-339-698 or 08-943-58 for more details.
10: Naka-rider, may bina naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat pyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performang panalo. Sign na Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
11: Walang manax, pamerienda, pambalon o pampasalubong?
12: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon, pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
14: Bisita Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Dongkopeho. Contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.

0: hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Argon, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga yero, coco lumber, good lumber, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in at out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware, presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned in Benster and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon 908-813-1564 or 0936-30616. Jaya Enterprises.
1: Paisi, hali sa Albay Electric Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapahihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawnin Sabado. Susog sa Article 3.
2: Malsun!
3: Manong mani!
2: Tanong! Uragon!
3: Pinutol ko na tatapos na itong mga uroagmang ito, mga katindog. Duman nagkurtaan sa tuyang mga alimantak na dailamang kiganansya na narisibi ang Albay Electric Cooperative base sa ipinagpresentar, mga katindog ko, na datos puon 2020-24 ang datos na ito ni Singkong Duling. Dailamang guminana, ha? Dailamang ni dilin siya ang kooperatiba.
2: Pasaway ka.
3: Ikan malibong. Ma-update daw kita, mga katindugon, sa DOST Pagasa. May kinaraman sa Super Typhoon Inday. Base po ini kay specialist Chinel Dominguez. Aber daw, dangugunta daw si Madam Chinel kung ano ang pahit. Madam Chinel, pahit. Ano po yun? Ay, napak daw ang kidak ben. Nakakabit man. Ano kaya po yung kaipon mo?
4: At ng 4 a.m. location po niya, ay...
3: Lat mo na, ma'am. Ang tagari. Ah, dahi talagang...
4: To, sa anumang parte na 185 kilometers.
3: May porsyon na dahi po ni na... audio. Pero digdi, oh. O yan, dahi siya. Ayan, mga katindu.
4: At ng 4 a.m. location po niya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa rin naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Zamboanga Peninsula, Barmagipo or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po na bugso ng southwest monsoon at po ito ng mga pag-ulan dito sa hagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto nitong bagyo. May kita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa May Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandali ang pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin.

0: Signal number 1 tayo dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan sa dalhin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng area of responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posible mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin by Thursday po, July 10, inaasahan po natin hihila po ito ng southwest monsoon. Magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo ulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman sa may northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday.
1: Si Bueno Sa King, King.
2: Si DOST Pagasa Weather Specialist Chinenges, mga katindugon, inibong press briefing unong sa Super Typhoon Inday kasubagong alas 5. So sa madaling sabi, sa present po ki epekto na nai-experiensyahan ang Arinmana lugares digdi po sa bilog na Oldo Iguapo ni na tropical cyclone wind signal dyan po northern as in central kan Catanduanes, mga katimente ang mga banwaan, mga katindugon kan ano nga ning mga banwaan ini Pandan, mga katindugon Karamuran, Bagamanok, Panganib, Gigmoto, Baras as in San Miguel. Pero matrangkilo pa man dahil anta kapag ka ibinandera ang tropical cyclone wind signal sa sarong lugar, Iguapo sindaning 36 na oras tangani na makapagpreparar antes po na ma-experiensyahan ang kanbagyo o iba pang mga pwedeng daraho katindugon kaini sa mga kadagaan. So 36 hours and lead time na ipinagtao duman sa mga lugares na nasa irarom kan tropical cyclone dal number 1
1: si Bueno Sa King, King, King.
2: 8 minutos na makalipas po ang alas 6. Pag tukaw ko ng gadigdi sa sakunyang wheelchair, mga katindu wheelchair pala kinaban ang mga katindugon, nagpalsukan supply kan kuryente kan Albay Electric Cooperative. Siguro si Manong Jun sa Peterbuda, si Madam Duray na nagpapa-uruimbong nagimata dahil sa umininit na iyo. Kaya nare-remind lugod ako mga katindugon kon ano ba niya na mangyayari Albay Electric Cooperative sa mga maabot na aldaw. Although ako padagos na makusog ang sakuyang pagtubod na sa paagi kan new cooperative, new Aleco management magkakaigki turn around pagabot duman sa efficiency, buda duman sa tultul na pagserbi dahil ang ta mala ang bit-bit na prinsipyo kan New Aleco, iyo po talaga ang isensya kan tunay na kooperatiba na ang kumpanya pagsadiri kan mga miyembros konsumidores na ang tutok iyo

0: RB, bako gabos pagdilensya. Pero sa mga presentasyon na datos na ipinaga dayag sa satuyakan management sa paagi ni OIC General Manager Buksit, gariday kitang nasisiripan na paglaom.
1: Pasaway ka! Turaw ka!
0: Mga katindugon, imagine, from 2024-2025, although nabawasan ang utang, pero pirmi kitang lugi.
1: Lato ba na?
0: Identified na ano ang rason ko niyata talugi. Dahil man kipinag yun.
1: Pasaway ka! Turaw ka!
0: Kulang nga yabuin ang tawukan Albay Electric Cooperative. Lungkot.
2: Doon ako nalungkot.
0: Tapatingani palan ang pagputol. Nagbabayad ang kooperatiba duman sa mga sa team na sa indang pig-hire. Tangani na magpasiring dyan sa mga barangays, bitong bill, asin taraman ka muna, kuya na, lampas na sa due date and sa imong bayadan, digtanganing putulon ang supply, putulon ang koneksyon, nindo, ang bayad kan aliko, duman, sang...
3: Si Bueno sa...
0: Ang iba daing patawad, pero ang iba man, pag linagayan mo ning 200 dahil na maputol, taan sa iyang ma-receive kong putulon sang gato sa
1: lahat.
0: Ban, sang gato pesos ang pigbabayad kan aleko duman sa mga parapute, kapag ka nagrani palan sa imo, ikakonsumidoris ka manong John sa Peter, manong Richard, Montalis Buda, manong Ino, sa harong mo, taburo, kwa na, deadline, nalampas ka na sa deadline. Iyan palan, maning kontrasinda, kayada ni Space, ako man madali, naki, 20 yan sa kuyang putulan ngunya na aldaw, di, tangani na, half day sana, alas city pa sana, namumutol na. half day sana, di 2,000 bagas ako, ayos baga ako. Babayadan nindo dyan sa Albay Electric Cooperative itong mga disconnection team niya to. Uro aldaw automatic nakadali ka kibayin ti 2,000 o yan na iuli ko na tabi putol na tauin na kong 2,000
3: si Bueno son
0: kunaro ka ng darali digdi sa satuya dahil nanggad daita mai-encourage ang mga konsumidores na makisumaro duman sa satuyang kamautan na ini kooperatiba ini anbay sa diri kan kooperatiba kitang mga miembros konsumidores ang problema sa prinsipyo kooperatibismo base sa mga reglamento kan Cooperative Development Authority ka miembro entitled dividend dapat igwa ka ng dividendo. Kada taon, dapat may dividendo ako bilang miyembro kang kooperatiba. Kundi gari ang Albay Electric Cooperative Kulutiba. Tamari raw, kung tunay na kooperatiba ini, lambang saro na mga miyembros konsumidores, pagtumbakan fiscal year, dapat mga katindugon, igwa ng dividendo. Pero lat ka mo na ngayabuin ung lapakan ka. Paano ka magkaingdo? Lugi ang operasyon! Ay, kinaman. Dahil kitang dumanan. Ongon niya, naglalatang privatization. Basta ako, no to privatization. Okay ako duman sa co-op to co-op, mga katindugon. Kasi, mas maray na na mga nagpapadalagan ka ini, ito talagang ang puso, mga katindugon, para sa pagsirme. Buda, igwanin na tanganing magpasiring sa mga komunidad, asin magkampanya na sa tuya ini, makusukan buuta na niya, na tarabang tamangan ta ini sa tuya. Ngunyan ang pahit, mga katindugon, ang proposal, ang gagamiton na mga kampanya sa mga miyembros konsumidores, mga local government unit.
1: Pasaway ka!

0: ikaw ka.
1: Kanakaulay kong aw ipresentar nindo ning tultol ang o sabi igwanin dakula o napirak 1.2 bilyonis de pesos from the national government. Hain po ini Saray. Sisay ang dapat maglakaw ka ini tangani mapakinabangan kun sa inag alukar. Tatibaan ko nakasabay na yan sa plan control. Sa plan control mga katindugon, ang piglalauman niya to na budget para sa rehabilitation kan sa tuyang kooperatiba. Kung totoo man na igwaman ang ganda 1.2 bilyones mga katindugon, o ano bonindo mga board members, ha? Miembro kan na junta direktiba kan kooperatiba, o dapat iyo yan ang hanapon nindo, tatibaan puro sa hangaw.
0: Pasaway ka! Turaw ka!
1: O tatibaan kung puro sa naman kita digdi pang aturugan.
0: Lato ba na yan?
1: Nauna na ang dapat na panahon, ha? Iripos-ipos kita. Ito yung sakripisyo. Pira ng rep ang naraot. Ha? Sa to, pira ng electric fan ang napahit. Pira ng air condition ang nadiskwido. Iyabaan.
0: Pasaway ka.
1: Ito rayos kupsit sa naman kita. Kinawan kita mga katindugon. I-acknowledge muna niya to sa to yung mga paraan tabay. Thank you so much sa 24 live viewers o naginang 76 mga katindugon kan programang kikig. O, anapod na pa so iba na mga yaon digdi. Iyan ba? Tamala na putol so inot niya tong pahit. Na putol so inot niya tong live feed mga katindugon. Ta, nag-fluctuate nga ni kay Decibel Barbito. Marina, good morning. Kay Pin Ardales. Kay Rosemary Rodriguez, kay Juliana Bernardes, ano, ihadong Joseph, oy, dyan sa puro 4, kana sugod, kay Mambet, kan sa Tuliw, Malinaw, puro 5, kay Evelyn Bonavente, kay Jadin Lee, sa mga taga-Basod, Maliliput, Albay, kay Elizabeth Vilches, Josephia, Jonathan Tanti, Roberto Manjo Jr. Naka-FB Live po ako dito sa bansa ng Brazil. Matindi si Roberto Manjo. Yauna pa lang sa Brazil. Matindi. Kay Ellen Bisa, kay Mrs. Amelia Bilen, Bilen Baldusa, birthday today. Enjoy your day, my sister. Kay Madam Amelia Bilin Baldosa. Marina, good morning man kay Sir Domsky. Dati niya itong pag-iriba. Principal. Kundi nagretiro na mga katindugon sa servisyo. Ngunya nag-i-enjoy kan sa iyang bonus life. Siring man kay Pading Vic na Kariso. Asin sa iyang padabang misis. Madam Espiduroy dyan sa Bangkilingan. Siya ang first lady dyan mga katindugon. Kay Madam Evelyn Camases. Kay Madam Rose Bulufer. Kay Madam Valladolid. Dati niya itong pag-iriba sa SDO Albay. Mga katindugon na nagretiro na sa servisyo. Ngunya nag-i-enjoy kan sa indang bonus life. Siring man si Manay Gundi. Si Manay Gundi, sobra na anyos pero magayon pa, budak makusog pa. Si Madam Edith Crosses man, sindaan bang makusog na pundasyon. Sindaan mga yaon dyan sa Bakakay Community College.
2: Si Buen Osa.
1: Tawag mga katindugo ng iba pa.
3: Mga motorista at biyahero, problemas huwag na mag-alala. Nandito na ang LAR Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, Decacap tires, Nitrogen tire and Peak tires for recap, wheel, German patch, vulcanite.

0: mas magandang balita! Sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na! Para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe, Boy and Lar Prices, ang inyong kasakalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatunis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
0: Heads up sa Gabos, mag-aki ang St. Anthony Infirmary PhilHealth ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indakyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone 981-259-482. Also like and follow their St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igobotika.
2: Marahay na bare. Sa St. Anthony, pag 4-piece ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero. Waratan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga Sir Anthony lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
0: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tabaco. Tataw na, asin agresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.
3: Panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment session seating. Stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, PCOS, myopsis, to para sa mas magandang anti-aging, pampalinaw ng magpaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements, pediatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BD Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 626 na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami.

0: Kanaal daw, ma-formalize na lang kita. Ano nga yan, pahit buwin o? Oh, aram mo na, manamitan ko lamang suanda ni Madam Doreen dyan, na kuyan, ha? Ah? Pero, mga katindugon, na AP, ha? Iyo, di, igwa na lang ki formality at yan, urarampangan sa mga ninong buda so kapamilya tangani na i-celebrate ang decision kandua mga katindugo na dapat legal an sa indang pag-ibanan. And sa langyon sa Peter dahil na po siya ki Virgin ang sa iyang piga pipili pa o piga puprotihiran ko ta na padagos maging Virgin so lips niya na itaunan niya kay Madam Doreen kasuudma. Ano sabi kan? Oops! Congratulations!
1: Talagang maugmahon.
0: Mga katindugon, day 2 na kan impeachment trial of Vice President Sara Duterte kasuudma. Daos was shifted from opening arguments pasiring duman sa presentation kan mga ebidensya particularmente ang tinutukan kasud pong article 4 itong controversial na public is kan sa tuyang vice presidente na pigsasabing nag-hire na siya din magadan sa presidente, sa first lady buda sa dating house speaker. Di siyempre, labanan bagayan kan mga may utok. Labanan po bagayan kan mga matatali. Ha? So mga abogado. Opo. Pero siyempre, sabi ko na nga ni po sa sendo, anuman po ang sa tuyang political belief, ha? Pabayaan. Ang proseso, ha? Pabayaan ta na po ang proseso, total ini sarong proseso legal na nakapalaman sa satuyang constitution, ha? Di magmiro na sa nakita. Iya? Kung kadabis-kadabis mataupa no kita ki satuyang manasadiring opinion duman sa dalagan, ha? Iisipon niya to, ha? Lalong-lalo na kon ang programang ini ang magtao ning komentaryo manong o duman iisipon nindo kung nagpling ako duman iyuan na dahil ang katapusan mga katindugo na mga pagduna di odo di ada na nag-apling kita duman sa ibang lado. Pero sa argumento, sa presentasyon ikaw man talaga kinagsasyain whether we like it or not dahil taman ako on o ako unta, may mga nagsasyain talaga, lalong-lalo na si mga abogado na mailing po niya to, minapahit ano ha. And bakusan naman kita nakariparo kundi base digdi sa mga komentaryo sa social media ana nagsyain duman si Attorney Amando Virgil de Ligutan. Hiniling ko manong mani kung ano ang rason sa ibong na inidikampanilya maurago na abogado. Nyata ta nagsabay ka dyan sa prosecution. Ara mo ang sulaminting pinakarason niya. Itong nangyari sa sarong principal dyan sa Catanduanes na dahilan sa 5,000 pesos na aligasyon na sinima, nakula at nahatulan kan korte mga katindugunin. 11 taon na pakakalabos. So ito ang sa iyang rason kung nyata ta nagboluntaryo siya na magsabay siya sa prosecution kasi involved na pirak dig di ba kung man sadit mga katindugon ba kung man arog ka itong 5,000 manong mani pura gini si Attorney Amando Virgil de Ligutan kaya sabi ko pwede ning magsenador mga arog ka ining di kampanilya kalmado sa naminapa. Day kakimari parong urag-urag, pagiging arrogante, talagang kumbaga sa ano, nahiling mo ang pagiging professional na maray, as in, sabot niya kung ano ang

0: kalagan kang gusto niyang mangyari, mga katindugon, di ba? Sumailing nindo sa social media, halos an pagtaonin, pagtingkalag, ah? Digdi talaga kay Attorney Amando Berhel de Ligutan. Ano po? So, kung sa inman siya, basta na hiling duman kan na publiko, asin na hiling man niya, to kung na, ah? Gura no siya mga katindugon kapreparado, asin na, ah? Katibay, pagabot dyan sa mga pahit na iyan. Iyo? So, padagos lang po kita. Di kita mag-iriwal digdi na maakusar kita mas kikisay-kisay. Tangani sa naman na, ah? Libungon ang tao manungod sa prosesong ini. Sabi ko na nga ni, ah, kita nagtutubo duman sa kuyan baga, so mga presumption of innocence, na ika, kasuhan ka, presume innocent ka, unless proven otherwise, di ba? Yan ang pinaka-prinsipyo eh. Kaya lang, sa panahon na ini na ikakinasuhan, ipan sa imong lado, tanganing masabutan ka. Pero kung iba-ibaan sa tuyang pinagigibo, mga katindugo, nimbis na hampangon, head-on itong mga akusasyon, ay, doon ako nalungkot. Oto na naman kita sa Korte Suprema, Manong Mani. Dahil ngayon pwede ni si Senador Malita. O, Malita. Si Mr. Senator Porthwid. Dahil ngayon pwede niyan. Ideklara ngayon null and void ang pagkakailihir kay Senador Porthwid. Chief Escudero, na iyo ang mag-preside sa impeachment trial. Dapat nga niya ang mag-preside mismo ang Senate President. O di, let us to see, sabi ni Paitome, kung ano ang magiging desisyon, mga katindugon, kan Korte Suprema. Ang Korte Suprema is the court of last recourse. Iyo po ang pinaka-ultimong sandalan kan katotohanan na iyo ang ma-interpretar kan sa indaman na sa diring interpretasyon, o interpretaslado ni Vice President Sara Duterte. So pabayang anta na ang Korte Suprema dyan kung mahiling mananggad na may basihan ang punto de vista, ang argukan lado ni Vice President Sara Duterte, di mahiling niya to ang desisyon kan Korte Suprema pabor sa inda. Alagad kunda eh, mga katindugon, an aabuton ka iyan basura.
1: Si Bueno sa King.
0: 40 minutos na makalipas po ang anasays. Ano nga ni ini manapigpahit ni Manong Kuyan? Apitong raw. Ano ini? Dahil managtanog? Bert? Dahil nagtanog? Ay kinaban mga katindugo niya. So panagos lang po ang sa tuyang pagsubaybay. Iguaman ki mga matitinding mga abogado na nagtataukan sa indang honest to goodness na komentaryo. Manungod po sa nagpapadagos na impeachment trial. And duman po kita mag-rely sa sainda. Ta mas mahiwas ang sa indang eksperyensya pagabot sa mga arog ka iyan. Yeah. And kita man, maski pa kung sa in kita naka-apling, hindi na daw pagpara-istri sa ninduan sa indong sa diri. Kung kulang kita ki papa, kulang kita ki ano sa buhay ta, iyo ang atindiran ta. Makikipagparabardagulan kita sa social media, ano ang napapala nindo? Apoyra na sana kung nagre-receive ka mo kitira, gikan duman sa pigsusuportara nindo. Magpaparapakibardagulan kita sa social media, dahil nga ni kita nin kusog buot na ipresentar ang sadiri nindong picture, ipresentar ang sadiri nindong pangaran, mga aliases ang sa indong mga pinagagamit na pangaran, mga matitindi ka mo, mga maisugun ka mo, sa sikritong lugar. Gusto nindo tangani na kwan, bapahito nindo ang sa indong account, so tunay nindong pangaran, tagasain ka mo, tanganing masabutan ang sa indong mga argumento. Pero kung dayman po kamukikusog, nimbuo tangani,

0: ning iidayag ang sa diri nindong identity ang sa indong lugar. Uy, bae na daw kamo pagpara sa wong sa wong digdi. Iya ba na mga makusugunan sa tuyang buot na manglastar. Muda digdi, muda duman, mga katindugon. Pero dahil man nga ni kamuning kusog na buot na magpamidbid. Ha? Oh, iya ba na. Tamari raw, kung mga maisugon ka mo, buda nakakasabot ka mo kan mga bagay-bagay. Ha? Ipresentar nindo, ang sa diri nindong picture, ha? Ang sa diri nindong pangaran, dahil maghamit ki mga fictitious na retrato, buda mga pangaran, tangani na, magkaararaman na niya to ang mga maurag.
1: Lato ba na yan?
0: Katibahan kung makaurag ka mo.
1: Urago!
0: Akong para sa rawong-sawong ka mo, ha? Tatsar digdi, tatsar duman. Tingani ka mo nin kusog na buot na magpa midbid kang tunay nindong pangaran. Nagtatago ka mo, ta siguro nasusupog ka mo kan sa indong pigsusuportaran. Naban! Thank you so much sa satuyang mga mabuot na sponsors, D&L Bakery, kay Madam Dina ng Barsaga Eatery, Inting Barbershop in Salon, kay Ate Beth Barsagang. Siyempre, mga katindugon sa Malilipot Cockpit Coliseum, kay Boss Boy, asin Madam Girlie Meya. Sa Adam Lock Laundry Shop, kay Sir Nats Mambing, asin Lian Calmada. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, uy, kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Kay Tabaco City Councilor Rider Bursi, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Mga katindugon, tandaan po niya to na iguanin maraot na panahon. Although, harayo pa po sa satunya, ang sabi kan pag-asa, uran ang satuyang ma-i-experyensyahan. Yan po sa northern as in central portion kana probinsya din Catanduanes, signal number 1 na po. Dahil lang niya to pasabutan kon dai na po nin biyahe an barko pasiring sa naonang bita ng lugar.
1: Wow.
0: Kasi 36 hours ang lead time na pigtao kan DST Pagasa tanganing pinalmente na mamatian an epekto kan super typhoon na si Inday sa naonang bita ng lugar.
2: Si Bueno.
0: Sa pangalan ni Manong Manny, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
3: One Radio.
4: One Radio. FM.
5: Tindug. Bicol.
6: Progresses. Mag-ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga kawelang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe na apat po ang variant sa ngayon, okay? Na available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Siyempre, nandyan yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Dayan, higit 12 taon na po na nasa market, na natiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa bilang patunay, ha, na talagang marami po ang nagmamahal sa ating paboritong kape. Palibasa, napakarami rin po ang nakinabang, ano po, sa tulong sa kalusugan ng ating paborito na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas marami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha, ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang paborito ng mga mag-asawa, ha. Kailangan mo ba ng ekstrang lakas, ekstrang gana para sa lalong mahabang labanan? Alam mo na ang ibig sabihin. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sabi nga, basta may black, may balak mag-Best Cafe Black, ha? At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix para naman sa mga tao na gustong may tunawing ekstrang taba sa katawan, ha? Magbawas ng timbang para ma-achieve ang kaseksihan at kamachuhan.

0: Bago!
1: Bago?
0: Oo, may bago!
1: Anong bago?
0: Bago ang Best Cafe!
2: Introducing
0: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up?
0: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
5: Okay, sa puntong ito mga ka-wellness, napakaganda ng topic na ating tatalakayin mula po yan sa ating texter. Sasagutin po yung kanyang katanungan ha. Pero bago po mangyari yung aking pagtalakay, hayaan niyong muli kong ipakilala po sa inyo ang isa sa ating mga mahuhusay na produkto. Siyempre, pag sinabing mahusay, nangunguna po dyan ang Kyusay, okay? K-Y-U-S-A-I, yan po ang spelling niyan. Salitang Hapon yan, ha, yung Kyusay, nang ibig sabihin ay relief or ginhawa. Bakit? Ang Kyusay po natin ay massage oil. Kyusay massage oil na nagsasangkap po ng katas ng luya, grapeseed at katas ng sili. Hindi po mahapdi sa balat. Pampaganda pa nga ng balat. Dahil pag ito po'y minasahin mo, ano, hinaplas mo sa iyong balat, tutulong para gumanda ang blood circulation. Okay po? Nang sa ganon ay matulungan ding maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ang totoo niyan, pag ito'y hinaplas mo sa iyong balat, lalayuan ka ha, hindi ng iyong asawa, kundi lalayuan ka ng mga insekto, lalo na po ng mga lamok, okay? Para maiwasan po ang dengue. At totoo niyan, kapag ito po, ano po, ay ipinatak mo sa isang tasang mainit na tubig, tapos yung pinakausok ay iyong lalanghapin, napakasarap sa paghinga, napakaginhawa ng paghinga, lalo na kung barado ang iyong ilong, ano, meron kang sipon, halimbawa, okay? Kyusay Massage Oil, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter. Ano, shortcutin ko na lang ang kwento niya. Napakahaba po kasi silang mag-ina raw, ano? So yung nanay, ano po, tsaka yung anak niya pong teenager ay grabe daw po magpawis. Ano po, ano raw ang problema sa kanilang kondisyon at ano po ang pwedeng gawin, ha? Kasi ang kwento niya, kahit malamig ang panahon, minsan nakaupo lang sila, ano, mga ka-wellness, nagpapawis silang matindi. Okay po? Eh syempre, ano, mga ka-wellness, direplayan ko na po yung texter natin, pero ibabahagi ko sa inyo ang aking kasagutan sa kanya, ha? Yung sobrang pagpapawis, yung hyperhidrosis, dati ko na po natalakay yan, dalawa po klase yan eh. Yung primary focal hyperhidrosis, ibig po sabihin, sa piling lugar lang po sa inyong katawan nagpapawis. Kadalasan sa palad, sa mga paa, o kaya sa kilikili, yung mga singit-singit. Ano po, mga ka-wellness? Pag ganun, wala po masyadong dapat ipag-alala, mga ka-wellness. Ano po, yung ganung pagpapawis, ano po, eh maraming paraan. Ano, may tuturo ko sa inyo mamaya para yan ay malunasan. Pero merong pangalawang uri yung hyperhidrosis, yung secondary generalized hyperhidrosis, na ito halos sa buong katawan, ano po, ay nagpapawis ang tao. Kapag ganyan, suggestion ko, magpa-laboratory test, baka merong underlying medical condition tulad ng thyroid issues o kaya diabetes. Ano, mga ka-wellness, ha? So tingnan ninyo kung yung pagpapawis ay sa buong katawan, ano po, yan, wala namang magpasama na magpa-laboratory test, malaman baka meron kang medical condition na dapat ma-address. Pero kung focal hyperhidrosis lamang, ano, piling lugar lang sa katawan, eh yan ay walang masyadong dapat ipag-alala. Okay, hayaan yung talakayin ko pa yan, ano, sa aking pagbabalik.
1: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata.

0: Unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pagka estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. So pag ganyang sobra ang pagpapawis, ito ang makakatulong po sa inyo, ha. Unang tip mga ka-wellness, ang gamiting sabon sa paliligo ay Era Charcoal Soap. Dahil ito po ay may activated charcoal na sangkap. Ano po? Tulong po ito para po maiwasan ng sobrang pagpapawis. At maliban po dyan, tulong para maiwasan po ano, yung epekto ng mga harmful microorganisms sa balat na pwedeng magdulot ng skin diseases at skin infections. Kasi kapag ganyan laging basa ang balat, ano po, laging nagpapawis, prone ka sa skin diseases at infection, makakatulong dyan para maiwasan mo yan, ano, ang Era Charcoal Soap.
5: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero, nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
6: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ito pakaragdagang tips mga ka-wellness, ha. Huwag hayaang matuyuan kayo ng pawis sa katawan. Pag ganyang sobrang nagpapawis, laging magpunas agad ng tuyo at malinis po na tela. Okay? Tapos ugaliin po na maligo ng 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga at sa gabi. Yun nga po, gamit ang Era Charcoal Soap. Ano? Sa gabi, mas maganda na ang gamitin panligo ay medyo maligamgam na tubig. Hindi naman yung sobrang init, mga ka-wellness. Okay? Tapos ito, makakatulong po ito. Yung isang buong patatas kasama ang balat, i-blender po ninyo kasama po ng konting tubig. Tapos yun po yung inyong gawing parang scrub sa inyong balat, lalo na po sa mga kilikili. Ano? Pwede rin naman na yung buong lemon, hiwain po ninyo kasama yung balat, i-blender nyo kasamang konting tubig. Ano? So either isang buong patatas o isang buong lemon kasama ang konting tubig. Ano? Hiwa-hiwain nyo muna yung patatas at lemon para madaling i-blender at gawin yung scrub sa buong balat, lalo na po sa mga sulok-sulok na laging nagpapawis. Ano po? Tas bawas-bawas sa pagkain ng mga maanghang na pagkain. Ano? Mga ka-wellness, kung magde-deodorant, ano, makakatulong po ang tawas powder, mga ka-wellness, ha. Tapos bawas din po sa mga pagkaing ma-carbohydrates tulad po ng kanin, tinapay at pasta. Ano? Bawasan din po yung pagkain ng maanghang, nasabi ko na kanina, maging yung sobrang alat ng mga pagkain. Makakatulong din po dyan ang pag-inom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo kasama yung sobrang pagpapawis, matulungang malunasan, ha. At kung wala ka namang sakit, hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit dahil napakalaking tulong nito na pampalakas ng immune system, ha. Yung mga cells natin sa katawan kapag healthy yan, healthy ang buong tao, yung isang buong tao healthy. Pag healthy lahat ng cells, eh, alam nyo ba na ang isa sa mga pangunahing kailangan ng cells para manatiling malusog, mga minerals mula sa kalikasan tulad ng sangkap ng bawat kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ikaw ba ay sakitin?
8: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
9: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Okay, eto pa karagdagang tips ha, kapag masyadong nagpapawis, may hyperhidrosis, para malunasan yan, yung pag-inom ng maraming tubig araw-araw. Tama po yung narinig nyo. Kahit nagpapawis na kayo ng sobra, makakatulong pa rin ang laging pag-inom ng sapat na tubig, everyday at magkaroon ng regular exercise kahit simple walking lang. Lagi rin kumain ng pakwan, pepino at mga maberding dahon ng gulay. Uminom din araw-araw ng isang kutsarang apple cider vinegar kasama ang isang basong maligam-gam na tubig 30 minutes bago mananghalian. Ha? Isang kutsarang apple cider vinegar kasama isang basong maligam-gam na tubig 30 minutes bago mananghalian. At umiwas sa stress, paninigarilyo at alak. Yang mga yan, mga ka-wellness, ha, makakatulong para po malunasan ang sobrang pagpapawis or hyperhidrosis. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
12: One Radio, BoostML, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, One FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Matugtog. All in one. Ang One Radio, M. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
13: You're listening to One Radio
12: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
14: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
12: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
15: On the road again, just as we go away, we're the best of friends.
16: Naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sanos, maganda at madaling puntahan. Tapos, magpagang events talaga.
17: Kasi nandoon lahat yung ang mag-door o out, mapag-finsions man yan. O dahil malaro ng theater over attendance, pag-metering na sulit sa agbeb na gustuhan mo. bukod tray with pack with compressed
2: more where elegance meets European insured flavors. Great or celebrate hosts from weddings and souvenirs. Private situations choose from Hestia Hall or March Division to Life with vacation in Philippine and catering. Planning beyond of so our food for silverware. Even more with sweet Grazelli food restaurant. Race with our photo shoots, accommodation tub, free wire conditioning, and a delicious

0: service break now. Page or 908-9522 or visit us with Kabombon Tobacco. Makes effortless travel with each of the destination.
1: Hi, I'm Christine and sweet boy.
2: Hello, this is Paul. And for mga dahil sa ira. At chef. At parang bata.
1: Paul Myers, ako ay talagang pumutitista.
3: Ira, 3-in-1 soap. Your beauty and grooming green kabong mundo na napatunayan sa mga labar ko mundo. Sa gabi ay
4: Ira, 3-in-1 soap. Nag-fooder, mabibilit butika.
5: Dati, laging masigla si Papa. Siyang mas araw na gano'n ngayon. Parang mabilis na siyang mapahimik man. Pero... kaya simula ngayon, lahat ng ako nga pala, ubos ng power cells ni Papa.
6: Brent, wala, ibigay tao tunay. Mahal ang power ay hindi gamot, gamiting panggamot sa anumang uri.
7: Yung parang hindi enough, yung suka mo parang may kuri. Pero simula nung na-try ko, Max Wibang Less at Glow. Achieve na, te, lamin, ken, white, sectas, at dryness. Office, iba po, off, at maputi. Spin, leave it, send the one. Tapos everyday mo, ang dali. Kaya kung gustis na puting, walang etchos. Kawai, skin, or skincare tip. Max, oh, at ang glowing.
8: Open Vale, CS Optimart, OB Commercial, American. No.

0: Rex Bautista. Dipita ko na unti-unti naminipis. Sabigan itong era shampoo. Ang bukan ang gawas ng aking buhok at kumamag.
1: The natural or minerals air. Regrow and redirect shopper markets and drugstores nationwide.
2: Ang prosendo kaya. Mantinidong 8 pesos per 1 or cash out. Gika. Ang nansendang branch dyan tabi sa tubang Tipaco City. Ground floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top Cine Pop sa PNR Stoti. Message, magdulok sa Gen Botardo.
3: Rashada, kanwanta, tayo na ang mandadamo para national, national, sports at data, 30, 40, putota, kanimit na bareta, rana, yao na, 30 na, news and bordeo, tre larga, 1 FM, 30, had the best one called Cafe Gold, 20, with best cafe, 18, coffee, and oil, 10 in 1 plus 1, health drink, asin ka, minerals, food supakal sa mga butikan nationwide.
4: Barrada 30, Barrada Lugal.
3: Barrada 30, Barrada
5: 30. Dosmaray na paggagabi ko lang dyan, yun natabi ang parada kang sa tuwi. Ngunyang Miyerkules, Julio, taon 2026.
3: Barrada 30, Barrada 30.
5: Kapagatod ka mga bareta sa technical de si Manny Almuguera. Si Edward Deus and Saindong tagapagatod sa mga detalye sa kita kan sa tuyang mga barata enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na siya to jest ng pagkaaga.
3: Parada, Rinta, Parada, Rinta, weather update.
5: Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon hatod po sa Saindokan kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi blanca, as in best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabustabi iyan, mawawakal lindo sa mga butika or market nationwide. Nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Intay. Sigun ini sa Tropical Cyclone Bulletin ng Masa na pigpaluwas kasubagong alas 5 nin pag ultimong nahiling ang matakan bagyo sa distansyang 1,400 metro sa Northern Luzon. Daraka ini ang kusog ning paros na nagabon tayo 5 kilometro kada oras sa rin sa sentro asin ang gas dinesa. Da 230 kilometro ang karang ininagihiro pa norte sa Kaskan na 25 kilometro ang kada oras dahilan sa umakan makusog na paros. Ipigbandera na ang tropical signal number 1. Sa mga minasunod danes, ang kasabay ang Babuyan Islands, parte kan Isabela, Apayao, Sirangan na parte kan Kalinga, Norting parte kan Aurora, Norting parte kan Katanduan. Kasabay ang Banuaan kan Pandan, Karamuran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Kigmuto, Baras asin San Miguel. Sigun sa pag-asa, posibleng kod sa minor na distros ali sa mga makukusog na paros sa mga lugar na nasa Iraramtuan. Posible man ibandera pa ang pinakang halangkaw na patanid sa kod number 3 mantang naghihiro pa ang bagyo. Pigpakusog man kan Super Typhoon Intay ang habagat na magdadaraning makusog sa kod sa gale warning na paborobugsong paros sa may parte kan Bicol Ridge, Carson, may parte kan Patinasa, Mindanao, Ngunyanaldao. Nagpatanid man ang pag-asa sa peligro

0: na kondisyon kan galauma na mahukol sa gud sa masmakan sa sirangan na baybayon kan Katanduanes, Isabela Aurora. Pinag-abisuan man ang gabos ng mga lunadan pandagat na magtinir ng una sa mga mantang ang mga saradit na bangka asin ang mga motorized bangka ang may gutman na pinag-aabisuhan na dainang una maglawod base sa magatan ang super typhoon Inday mantang ini naghihiro pa weste bago ini maglihis pa norte weste na pinaglalauman na pinakangharan ini sa extreme na Biyernes Hulyo 10 bago ini magpasiring sa timog na parte kan Japan asin sa norteng parte kan Taiwan. Posible ning magluwasing par sa Sabado asin maglandfall sa sirangan na parte kan mainland China sa dumi. Inaabisuhan kan po asin ang lokal na gobyerno pantay sa mga masunod na weather bulletin ang mga abiso asin kasturidad tangan ni namas ang asin bu sirigman mga pagruga. Ribo-ribo man ang mga residentes duman sa Guam asin sa Northern Mariano Island. Waraning kuryente matapos na manalapit typhoon Vabi o ining super typhoon Inday. Pinakang grabing naapektaran ang saralit na isla kan ruta kung sa intuminama ang bagyo kan Lunes na may kusog ng paros na nagabot sa 290 km kada oras. Dahilan kani, kadakol na mga kahoy asin mga poste ng kuryente ang natumba. Nagkarot ang linya kantol ang supply ng kuryente, siringman ang mobile network. Kinumpirmarman kan Municipal Operation Center kan ruta na nagtirig asin kuryente ang isla mantang nagpapadagos ang paglilinig asin pagpapakarhay. Sa ibong kanmaso, sinabi ni Ruta Senator Donald Mang Lona na wara pang nairihisong nagadan dahilan sa bagyo. Wara man ang mga isla kan Saipan asin ang Tinian na siringman kan Guam. Sinabi man kan mga otoridad na bako masyadong malala ang distroso duman kom na aging super typhoon na si Sangkalo kan na Abril. Nagatudan sa oras na 7:15. Sa ibang detalyas kan mga barata sa lado lokal na magkakaibang pananaw asin rekomendasyon ang nagkakapirang Harlangkaw na Albay katakot ining kampanagos na problema sa serbisyo ng kuryente sa sigon kay Gobernador Noel I. Rosal. Tatawanan muna ni duwang bulan ang aleko ngani na maihanda asin maipauto obligation plan kay ni. Ipihayag niya man ang planong magsasagibo ni Sarong Special na Annual General Membership Assembly o AGMA na ng pagkakataon ng mga consumer members na magdesisyon sa magiging operatiba. Mientras tanto, kung man ni ako Bicol Party List Redo Pino Garbin Jr. Ang pagsasapribado ang tamang solusyon pang na problema sa Aleco. Kini na dapat taon na ni magkakanig na panahon ang kooperatiba. Ngani na mangyari ang rehabilitasyon gamit ang 1.2 billion peso na pigtagama kan gobyerno nasyonal dahilan sa naging inisyatiba kan ako big makataon na ipiglahad man kaini ang iba pang mga lakdang ota na isa alang-alang tanganin na mapakarhay ang operasyon asin serbi an Aleco. Parada 30. Si Sai, 6 anyos ganan makalis na maipit sa aksidenteng cargo truck duman sa Castilla, Sorsogon. Tulong iba pang victim coordinator ikinaugma ang paglaransan ng Sports Academy sa Albay Division. Mantang Iguaki Paiti na nadakupan ni pinamarangdaho ning marijuana kan mga otoridad sa Malilipot, Albay. Yan asin ang iba pang mga barata. Masunod na, gagapirang pagirumdom.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo ka na? Sa Queen's Clinic and Lab, meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, prostate test, urinalysis test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, intercup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility check. Wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment.

0: sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available employment requirement, psychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, sa taas ng BDO Karangahan, Cusini. Bukas kami, Monday to Sunday AM to 7:30 PM. Queens Med Medical Clinic Tori. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat na Nok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal para itao ang proteksyon na kaipuhan. Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Popeho. Contact sinda sa mga numero 0966-8766 o 0970-469-3119.
4: John o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip, ng tip, sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan.
5: Boss Herbang Kaso.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot ating, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, anan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa bayan ng Herbal Capsule, bossing ng mga herbal.
6: Huli ka ng best 6-in-1 coffee herbal mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Anskes, estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom? Inom ng kape.
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis. Meron itong sangkap na natcha stevia.
7: Oh! Ano pang hiling mag-best ka na?
6: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Available at supermarket sa inyong lugar.
9: Para 30! Bahal!
10: Alas 7.21 na po, nin pagkaaga, diretso na kita sa ibagan sa tuyang mga barenta. Tulong barangay Tanod sa siyudad ng Tabaco ang tinaunan ng Certificate of Recognition na kan Tabaco City Police Station bilang pagmidbid sa saindang halawig na taon asin honesto bi sa pagmamantiner kan katrangkiluhan in kaayusan sa komunidad. Ang mga minidbid ay sinda Alejandro Bonavente Serrano kan Barangay Matagbak na 35 taon sa serbisyo, 91 Martin Binditahan Buen Consejo kay San Ramon na 32 na taon sa 1994, asin si Angel Bunayon Breva Jr. na servisyo po man kang naiba. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibanta, ang Chief of Police kan Tabaco City Police Station, minidbid ang tulong barangay Tanod dahilan sa saindang pagiging modelo sa servisyo, volunteerismo asin ang dedikasyon sa pagmamantinir kang katrangkiluan, kaligiko asin kayusan. Pinagsagibo ang pagtaonin pagmidbid bilang parte kan pagsilibrar kan 31st Police Community Relations Month ngunya na taon.
9: Parada 30!
10: Yan po. Aksidenteng pagkahulog kanduang plastic sachet hali sa plastic and chicheria ang naging rason nga nidagon kan mga otoridad ang sarong freelance IT bandang alas 2:25 ng pagkahapon kasudma sa malilipot sa reporta mantang nagsasagibo ng Intel Monitor iba kan malilipot municipal police sa direktang supervision ni Police Major Joseph Militante an officer in charge sa naunang bitan ng istasyon at nahiling ang pagkahulog kan duwang sachet ali sa sarong plastic ang chicheria kan suspect tulos ining binerifika kung sa inapagraman na ang mga sachet may laog kan pinagkakulog

0: Bulag, babawal na bulong. Sa saidang padagos sa pinot ng heat cell transparent plastic, may laog kan pinamarang dahon ng marihuana na pinagkakarkulong igwa ng timbang pokomas o menos 10.32 gramos. Na igwa nin kantidad 1,238 pesos. Mantang ang sarupang heat cell da transparent plastic sachet, may laman man kang pinagtutubunang pinaalang na dahon na may timbang 1.58 gramos na iguan ng kantidad 189. Nakuaman sa posisyon kang suspect ang sarong unit ng Samsung cellular phone. Ang inventaryo parka pinagsagibo sampangan kan mga nakahiling. O kaya kan mga witness asin sa paagiman kan brought asin mga ilihir na opisyales kan barangay. Tulos man napigpagramdom sa sospek, napigbidbid na si Alia na sa tamang edad na residente kan Bakaka Elbay. Ang rason kan sa iyang pagkakaaresto asin ang sa iyang mga karapatan. Sigun ini sa saligang batas na presenting nasa kosodiyang unyan kan malilipot MPS para sa tamang di. 7.25 na po nin pagkaaga. Nasa kote sa sarong bypass operation ang sarong 39 Angao City. Bandang alauna 50 ni mag umagahon. Kasuan operasyon kan mga operatiba kan Ligao City Police Station sa panginginot mani Police Lieutenant Colonel Danny Baitika. Katuwang ang mga tauhan kan Albay Police Provincial Office sa lindong kan pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Noel Nunez. Nasa 38 caliber na baril na may apat na bala sa ginibong inspeksyon sa saiya. Nakuha pa ang duwang heat cell the plastic sachet na may pinagdududuhan na igwaning pinagbabawal. Presenting nasa custody ng Canligao City Police Station ang suspect kasi nahampang sa car sa Republic Act 10-1 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sirigman ang Republic Act number 9160 Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Parada 30.
0: Alas 7.26 kaaga, gadan ang sarong 6 anyos na ipit sa sarong na aksidenteng cargo truck na natumbili sa barangay poblasyon sa Castilla, Sorsogon. Mantang tulong lima ang ipigdalagan, makalisa magsaparing lugar sa sendang lawas. Ulis, sigon kay Station sa Fire Marshal Senior Fire Officer 3 Gomez na naipaabot sa senda ang report as in tulos man na nagresponde sa digdi na napagaraman na sarong 6 anyos ang naipit sa trunk. Ulit at tuminagilida as in pasini sa concrete barrier. Nanaki sa pagkakaipit as in ipigdarapa sa ospital Alangad binin buhay. Basa sigasyon kan mga otoridad, warang kabanggaan ang truck. Alaginin preno. Saan na bako man sa nasubot, permihan na an accident. Asin bako man ini an accident prone area. Uli ka ni pinag-opisyal ang publiko. Ansa na mga bihikulo bago magbiyahe nga ni na maibitaran ang kaparehong aksidente.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Mientras tanto, agaw atensyon sa laogkan simbahan ang sarong lalaki kan nakaliis na Domingo digdi sa Tabaco City pagkatapos kan sermon kan padi kon sa ina nagparasurihaw ini sampangan mismo kan mga nagatindir kan misa kan nagtalikod na Domingo. Sana ko ang impormasyon News FM na pagkaraman na igwa nin problema sa pag-iisip anao ng bida ng persona na naglaog sa simbahan dahilan kay ni o dalan kan insidente alos pirang minuto na dai na ipadagos ang pagtatapos kan misa kan nakalihis na Domingo. Tulos man na nakapagresponde ang mga otoridad as in epic turnover sa iyang kapamilya ang personang naglaog nin simbahan kan nakalihis na Domingo.
1: Parada 30.
0: Kinaugmang kan DepEd Regional Sports Coordinator ang paglansar kan Sports Academy sa Albay Division. Sigon kay DepEd Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sison na magayon ining laktang hulita iba ang training sa Sports Academy kaysa sa year-round training sana. Punto pa kaini na ni Sports aminadong bako magayon kung nanaki nagtitraining sa nanin duwa sagkot sa tulong simana bago man ang mga pakawat. Hindi subuot masusustain na ang training kung sa in academics of basic education sa pagkaaga as in training man sa pagkahapon. Dakulang tabang man subot ang pagkakaigawa ng Sports Academy bako sa nasalbay kundi sa bilog na Kabikolan.
1: Parada 30.
0: Alas 7.29.

0: Na po nin pagkaaga. Pasirin kita sa ibang detalyes pa kan sa tuyang mga barata sa Lado Nacional.
1: Barada 30. Barada 30.
0: Ang barata sa Lado Nacional. Atod po sa Sindukan, best juice 10-in-1+1 health drink. Kung kamutabi nagpapabalon nin juice sa sendo mga aki sa paglaog sa mga eskwelahan, pasiguro tabi dapat sustansya. Best juice 10-in-1 health drink. Iyan po mababa kalindo sa mga butika nationwide. Nagsagibo nin no to impeachment motorcade ang mga miyembros kan Solid Duterte Supporters Group bilang suporta kay Vice Presidente Sara Duterte asin bilang pagkontraman sa nagpapadagos sa impeachment proceedings. Sigon kay Solid Duterte Supporters Group National Parallel Officer Basher Cabrera na pirming nasa likod sindakan Vice Presidente asin bako magayon na kaluluwasan kaini sa nasyon tahaw kang kadakon na pinagkakampang na problema na dapat na pinag-iinot kan mga senador. Sinabi pa kaini na maski pro or anti Duterte dapat na inuto na manliwanta ang problema ka nasyon sharing kang padagos sa pagbagsakan ekonomiya asin ang paglangkaw kan mga barakalon. Ipighayag man kaini mantang nagtitinir sa Malaysia na makainggit ang progresibo asing kadakol na turista kaysa sa Pilipinas na subot kulelat asing kadakol ang pinagkakahampang na problema.
1: Barada 30
0: na po nin pagkaaga nagsangat ang prosecution kan request to subpoena sa Office of the Vice President Chief of Staff na si Sulueca Lopez. Anaw ng bita ng pagpapaapod nga ni magtestigo sa article concern Iguanga huma laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Prosecutor Terry Rinona na importante ang pagtistigo ni Lopez sa huli sa subot pagbabanta President Sara Duterte kan nakalis na Nobyembre taong 2024 sa raw nabita ng press briefing. Digdipig buyagyag kan Vice Presidente ang pagbabanta kay Presidente Marcos First Lady Lisa Marcos asing kay dating Speaker Martin Romualdez.
1: Barada 30
0: ni Private Prosecutor Virgil Ligutan ang subot pag lead counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison. Ginibo ini ni Ligutan hapot siya ni Senator Judge Rizon Tiberos mantang nakasalang sa direct examination si Senior National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong sa Senate Impeachment Trial kanakalis na Martes, Hulyo 7. Linaw man ni Attorney Michael Pua, tagapagtaram ni Duterte, na dahil nag-walk out si Sison kundi nagpasiring sa dine sa comfort room. Katakot kini pinitikman ni House Prosecution Panel Spokesperson asin kabataan partylist Representative Rinico ang naging performance kan Defense Counsel ni Duterte sa sarong entrevista kan Martes. Sinabi ni ko na kung siya ang Vice Presidente, kakahurunon niya man ang sa iyang mga abogado dahilan sa indang ipigpapahiling sa pagdangog kan nakalihis na Hulyo 6. Nagpasiring si Duterte sa Senado kanakalihis na Martes asin pigkahuron ang sa iyang mga abogado. Dahil man ini, nag-atender giraray sa ginibong hearing.
1: Barada 30 alas 7:33
0: nin pagkaaga. Pasirin kita sa Lotto result na hatod sa Sindukan Kaping may maray na result sa salud din tawo. 8-in-1, best kapi blank o best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide sa 658 Ultra Lotto. Uya po ang winning number combination in any order. 50, 22, 58, 57, 43, 29 ang jackpot prize na ko po. Dakula ng maray, nagabot na sa 128 milyones pesos. Wara pa, kinanggagana. Para naman sa 649 Super Uyapuan winning number combination 26, 18, 42, 19, 11, 3 jackpot prize 58,900,175 pesos sa 50 centavos. Wara man kinanggana sa 642 Lotto. Uyan winning number combination 20, 16, 12.

0: 35. 5. As in 6. Jackpot prize, 10 million pesos. Wara pa po kinanggagana kaya pagirumdum sa mga tugang. Dinanggad po'y paglaom sa swarte ang sa indong kapalaran. Magigos sa sin magtyaga, tangani na o masenso ang buhay.
1: Para 30, para 30.
0: Ang lotto result, tatunayan sa indo kan kapeng may maray na result sa salud din tawo. Best kapi 18-1, best kapi gold, best kapi black, as in ang best kapi green. 6-in-1 with herbal mix. Gabos po iyan. Mababakal lindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Alas 7.35, inatabi ang naging katripunan ka sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, sinishare sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo ang One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa paghatudkan mga barata sa Technical Department, yon dyan si Manny Almuguera. Shoutout man sa 24 live viewers sa Facebook. Maligayang maligayang happy birthday, 70th birthday kay Febral dyan sa barangay Baybay Cantiu Elbay. Ang pagbati hali po yan kay Salvi Moran. Sa baga para ang tabay ta nakatutok sa sina mga radyo ngunyan na pagkaaga dahi tabi magharali ta masunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ako man po ang sa inyong naging tagapagatod pareta Ed Portillo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Pabili po. Ano po yun? Pabili po ng supplement.
3: Supplement?
2: Wala pa kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. Wow. But wait, hindi lang pang immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
3: Amazing. Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang ng Antiarco Capsule protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy, ganon!
3: Magkano ba yung Pautiarco?
2: Ay, eto, 15 pesos lang, SRP po yan.
3: Oh, tamang-tama. 750. Hatiin mo.
2: Capsule, hahatiin. May ganon. Kaya nakakasak. Nagigigit. May hinti. The viral from PDA o Pautiarco Capsule. May viral versus in para iwas sakit, iwas virus, ganon! Nakakaloka!
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na. Visit Road Legazpi, Roxette, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-8. Sway Automotive Center. Sigurad at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth Aquarnel. Bukas pro oras ang sa Ikan Laboratory check-up as in ibyong medikal para sa iba pang kapsasendang servisyong mag-apot sa

0: good morning. Tirahon tanan tatibado tirahon pa ini kan iba.
1: Tirahanan.
0: Kan Domingo ito, Sir Manning, may kunyang kita diyan palaan. Pwede tang makontak so amigo ta diyan sa simbahan. So sa kristal. Igo pala nito Sir Manning kunyan, problema sa pag-iisip so nakaputi na nagparasuri o sa loob kan simbahan. Pagkatapos ng ganito kan sermon ni Father, mangarog ka na sitwasyon, dahi taman ayan makukontrol, ano po, pagka siring mga pastoring hapon, misa mga katindugon kan Domingo. Nag-viral ta igwaki nabi na para simba na video an ito. Kundi dahi ta masabutan kung ano sa pigpaparataram paano duman kan su personang naglaban. Oy!
1: Hala! Tira!
0: May kambyada si Gob Noel. Hindi niya man dahil sinabi na isa sa privado na matugang an aleko. No.
1: Hala, tila.
0: Sa kabaga ka ini mga tugang. Ano nangyari? Kung dahil isa sa privado, ano ang nalilibong na talaga ako mga katindogo?
1: Hala.
0: Matapos magkakuaning negatibong reaksyon hali sa mga Albayanos mga tugang, so planong pagsasa pribado kan Albay Electric Cooperative, biglang kambyada na si Gob. Ako ngayon ay managtaram na isa pribado. Ang sabi ko lang ngayon, pagkarayon. Ay, kamo kaya sa mga para sugot yan sa social media, makaskaso ngayon kamo mag-ibon yung konklusyon. Una ngayon, nino, dahil kaya ng lusotan.
1: Hala, tira.
0: Nya, paano kayo nangigaw? Ano na ito, supik, anong share mo naman sa ulat sa bayan na ano ngayon mo yan, nindo? Fried chicken o fried egg? Garo, fried egg manan mo yan, nigaw? Bako man, nabu man yung gob kam. Fried egg na lang.
1: Hala, tira.
0: Agiristoryahan, tagirara, yung unong sa alay ko, mga tugang. Na po ka dyan kan publiko mga katindogo nagkambyada na si Gob sa mangyayari kay taray ba ni Gob ano tuminara mga katindogo Bordillos ang kunya na ang head director sa primo nagmaktor ang ginjenso sa government ng mga tuga. Yan pala ang pinakang rason ko nanta interesado yun na bagas yung interview ta kay Chrisman Pido Garbin kan ako Bicol pag once makatindogonel. Dahil naman po ba biyerno, point to be, ano naman sa nagayon, 8 hasos na minute na supon na tugang sa rehabilitation. Nagkatang ini, bako man po, naman, paano ma-sweet, nagagan ka ni Mayor, Station Administration. Niya, so, station matabi o timeline na pinag-aapon, Mayo 20, niya, so, station matabi o timeline na pinag-aapon, Mayo 20, bumbong

0: po yan. Congestion. Suggest ko. Suggest yung Grisman Pido Garbino. Divide na. Tulungan kitang district. Three man atugang district. Iba man first district. Ibang ang mag-manage duman po sa pinta. Diyan tamahi leaders. Mga guided into three. Magkakaigwakilambi ni maliwanag na direksyon ng tapapakarayong. Kasi saan mga first district? Kung gaan gustuhan mag-super kan problema. Second district sana, third district sana. Apektagon. Ako, uyon ako sa araw ka na ipangakatindugon sa mga maurag man ang mga taga-fugmanihan operative. District 3 cooperative. Bakon solo ng hala ko na nindo iyan mamak sa alba baad kaya usog ang buot kan mga taga district na rey kong tartabi mga katindugo kan ginibong sa tuya ang sis sa district 25% at ang matugon base nasasaluhon mga tugang tam kota ko na system lo paparong ka 95% pe ang but sabihon na abas basta na sa alba matira. Kaya yan, mga tasigong, hala, siguro, pigma kung kumusta, tistingong kunit na, pwede na ngayong ikadugdug ngayon naman sa tubig na pangkarigos ko. Kambyada. Hala, sira. Bawi-bawi, ano, bawi-bawi. Ba't pigpapalaog-laog naman sana sa mga albay, ano? Hala. Sagin-sagin man ngayon, bawi, pag-abot kan agma, uni na ngayon, ho. Kariba ko na ngayon, supribado ngayon, na permiming ngayon, kahuron na. Amo na, yan na, mapadalagan ka nalay ko. Hala. Kikigaw na sana ka mo dyan. Hala ka mo. Ay pinag-restoryahan sa kunyan, sa social media, sa pahayag ni attorney, ano na nga na iso pangarin ni attorney maurag na abogado? Lukan prosecution mga ni Birhel Baling ito Sir Manny ligutan balingot man sa ligutan attorney ligutan sabi ni attorney ligutan pa naman katindugon ang photocopy that is considered as original copy nagpara kunyan sa mga DDS nagpara ngurub-ngurub sa mga DDS nagpara ngurub-ngurub sa DDS kaso rin pa ngaya ang photocopy naging original now hala. Saka, di siya nanaluwas mga katindugon talaga. No? So, reaction ninda, kulang sa research, pagtaod-taod na maribuko na sa social media, malungod sa paluwas na pahayag mga katindugon kayo ni Virgil Ligutan. And sabi kan Supreme Court, ang photocopy palan, pwede mga katindugon na ipresentar bilang original. Garuman sa ng original na ebidensya o kaya dokumento na unless may nakabugtak na unless otherwise, iyan tabi, pinagka-question. Ang kunyan kayan, ang authenticity kayan. Ka-question, balido. Katindugon, balido. Good as original. Nahiling na nindo. Hala. Supreme Court na nagsasabi. Hala. Di mga maribukon kayan, mga DDS. No, dudumandi, nadali ka mo ni attorney Ligutan. Hala. Naligutan ka mo duman, ano? Sabi kan saro man na parantabay na. Dila. Considering niya, sir, paputokapit ta na ang korta ta. Kunyan, good as original. Nga ko yung baga, paita na. Iyan, good as original. Kung ako sa mga tindahan, ha? Kundi ako sa mga tindahan. Problema mo yan. Pariyuman kan sa korte, mga katindugon tabi, photocopying dokumento, good as original. Iyan, kundi ko questionon. Di ba? Kundi ko questionon ang authenticity kayan mga katindugon, good as original yan. Ganun pala yun. Kaya pareho man sa korta, pareho man kang ano man na dokumento. Kasi simple na ako nga ni ang prinsipyo ko, araw kayo ng pagtubod ko eh. Kasi dahil mo man yan maduduplicate kung wala mga katindugon ng original. Paano mo yan mapopotocopy kung walang original, di ba? Minsan nga ni, nagungurub-ngurub man ako mga katindugon, hagadan ka ning kunyanin photocopy. Photocopy siya na ngayon, maski clear copyan, susuguon ka ngayon. Ipa kunyan mo ngayon ni ipa certified mong true copy. Ngalason ako kapag minasugo na
1: kala tira
0: iyo ipigkakangalas ko ang mga tugang pagka sinabing ipa certified mo ngayon yan ipa certify mo ngayon na true copy nata sa paguna nindo kaya iyan na pikion kan mga photocopier machine takay puan pang ipa certify mong true copy yan ma-reproduce kung bako yan hali sa totoo o rinhal na kopya.
1: Hala, tira.
0: Mapagalo.

0: sa Pilipinas, adi.
1: Hala.
0: Tira. Sige na nga yan. O, papotocopy mo. Pagkatapos mo ngayon papotocopy, ipa, kunyan mo, ipa-certify mo ngayon true copy yan, ha? Mapa-certify ka na naman.
1: Hala. Tira.
0: Kaburukag sa tao.

0: Hai. Yata ngaya sir, an passport ngaya pag pina photocopy mo, ako undo ngayaan na makabiyahe ka ngayon sa ibang nasyon. O, iyon na nga niyan ang principle na pigsasabi ko mga tuga.
1: Diba?
0: Pareyo man sa korte, kunda ikaw questionon. Iya. Kunda ikaw questionon, ang passport mo na pinapapotocopy mo, pwede kan makabiyahe kunda ang kinagkakwestiyonon. Simple yun man sa nabaga.
1: Hala.
0: Diba? Kasi nga, sabi ko baga sa sendo ang kwarta, o yan San Ribo, papotocopy nindo. Kung iyan, day ko question noon, pag abot yan sa tindahan, di, makakabakal ka. Pero kung iyan, ko question noon, pag abot yan sa tindahan, ay, bako ngayon ni Sir Sutiga, hanap ko ngayang kwarta.
1: Tira.
0: Rematika. Iinda.
1: Hala. Tira.
2: Marhay ang ugali.
0: O niya, tugang, ta, nagsaangat po ang prosecutioning request to subpoena sa Office of the Vice President sa Office of the Vice President Chief of Staff na si Solieca Lopez. Iyo ini mga tugang si pigpapara kunyanan baga kang inot ni Manay Inday, pigpapara kugus-kugus mga katindugon. Narumduman ito, itong senaryong ito na ano ini si Solieca Lopez mga katindugon. Ting aresto ini kang panahon na ito. Adi, bako abogado ini? Nyan. Ini mga tugang ang plano ngunyan kang prosecution. Nagre-request yun na. Aba. Abangan ta ha ang mga susunod na kabanata. Pero, grabe mga tugang, ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Process na mga abogado. Pasiring mga katindugon sa Supreme Court. Pasapa sa klolo na naman sa Supreme Court. Aram nindo ko nanta nagpasiring sa Supreme Court. Gustong ipapundo mga tugang an impeachment trial.
1: Hala! Tira!
0: Pinuna na pero gustong papunduhon.
1: Hala! Tira!
0: Sa madaling sabi, ako sa analysis ko mga katindugon, may tinatago talaga mga tugang ang vice presidente na dahil po pwedeng may bulgar sa publiko. Ta, kung wala siyang tinatago, kung puro man sa nabalubagi an
2: sa luha, naging sayo, naging
0: inihong kunyan tawag nito puro man sa nabalubagi an mga pigsasahot laban sa saya, ano ang rason para matakot siya, diba? Kang enot mga tugang, nakakuha na po ni suporta kaya ang president mga katindugo na ibasura suinot bagang impeachment case na pigsunad laban sa saya na technical sa proseso so nasa kunyan House of Representatives kaya naghalatin 1 year period bago liwat na pigrefile sa impeachment case laban sa saya. Eyo, nakakuha ning kasurog kay to so kunyan sukampo kan vice president. Pero kunyan, ta naging kunyan nga ni kay to, naging laman kan mga bareta mga tugang so naging aksyon ni dating Senate President nang kunyan iyo po ang presiding officer Senador Francis C. Escudero na Port Weed. Yan. Pinag-restoryahan baga ito kung ano, ano ngayaan pagka kunyan kan Port Weed na yan. Ura-urada. Insigida. Dapat ngayon, insigida. Huwag minalawigan baga ito, ta nagkaigwaning break. December, di ba? Nagkaigwaning break. De, kaya, napurnada, ta kung dinali itutulos mga katindugon kang panahon ni inihong Senate President Bamboo Chisis Cudero mga tugang, baka haloy nang natapos. Iyan na impeachment case.

0: na yan kay Manay Inday.
1: Hala, tira!
2: Di matia ang sakuyang kanta.
0: Oh, pero kamo na nakatutok tabi sa kunyan sa impeachment trial. Ano an pakiramdam ninyo?
1: Hala.
0: Pakiramdaman nga tayo.
1: Hala. Tila.
0: Minsan dipisilon pa na magatid-atid kan sitwasyon ano kasi dai pakita nangangabangaan mga tuga. An kaabang-abang digdi man sana. So magiging boto mga tugang tabi pagkatapos na maipresentar ang gabos na mga ebidensya, pati maidepend sa bagatugang kan kampo ni Vice President Sara Duterte, ang mga aligasyon laban sa iya, magkakaigwa na po ni kunyan, pagboboto o burutuhan ang mga senador kung dapat ma-impeach o dahil dapat ma-impeach mga tugang ang Vice Presidente. Ayan. Kaya tapuson tayo ni, tapuson nindo mga tugang ang impeachment trial. Tadyan nindo mahiling kamu mismo na mga kababayan ta makakapag-atid-atid kung may problema man ang gadaan Vice Presidente o dae. Ta, live na nahihiling ta mga katindugon ang hearing. Live na nahihiling ta ang trial mga tugang tabi o paglilitis laban sa Vice President. Maski kamu makakapag-balanse, makakapag-turutimbang na ay, sala man ang gad ngaya ini, ay, tama man ang gad ngaya ang arog ka ini. Duman sa ikadawang aldaw kan hearing mga tugang, ano sa hiling nindo? Ha? Totoo na may kinahuron dente na killer, paragadan, para gadanon mga katindugon ang presidente in kaso may mangyari sa vice presidente. Kasi may ano ito, may kumbaga may condition man kaya ito. Ang plano kan vice presidente in kaso may mangyaring maraot sa iya mga tugang as the vice president. Ang sabi niya baga, may kinahuro naman siya na paragadan, tangani gadanon. Kumbaga, so ginibo niyang statement o itong patakot, sabi nga ni, huma, sabi sa Bicol, threat, mga tugang tabi. Laban sa mag-agom na Presidente Buda, First Lady, saka kay Martin Romualdez, ginibo niya ito, ang pahayag na ito mga tugang, ta, pagmati niya, garong ako na ngayon ang kalaban ngayon kan administrasyon. Kaya kung ano man ang mangyari ngayon sa sakuya, may kinahuro na ako. Kumbaga, dahil gigibuhon kan Vice Presidente, itong statement niyang ito mga tugang tabi, na dahil man ki ano man na namamatian siyang huma sa buhay niya. Yan. Pero man sana, igwa ka ng kaiwal sa barangay, ng kaiwal mo sa barangay, ipapakunyan mo, ipaparecord mo na, daw ano mangyari sa sakuya, day kang ibang day ang ibang sasautan kung may mangyari man sa kuyang maraot kundi ikasana. Wa
1: hala
0: day ka man sa nangyayang kaiwal ko parang arog ka nagluluwas mga katindugo so pasiguro kan Vice Presidente kaya iyo iyan mga tugang tabi ang nangyari
1: hala.
0: Kaya so dating magka kunyan magkaalyado magkaiwal nang unya na maray.
1: Hala.
0: Bata, uyugon mo ipapakalkal da mga katindugon kan Vice Presidente sulawas ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. duman sa libingan ng mga bayani tapos itatapok da sa West Philippine Sea.
1: Hala.
0: Ya ganun, uyugon mo. Ay inda kita. Pero sa trial na ini, natatawanan ng pagkakataon mga tugang sa mga abogado para mag-shine. Yugon mo yan. Yung kahit sa indang popularidad mga tugang, makaskaso na no. Makaskaso ng popularidad din daw. Ige? Si Sir Manny, dyan sa technical. And for Deus Tabi, sagkod kita alas 9. Sa mga gumar, abrido ang samuyang linya ng komunikasyon 0966-4202-491 0966-4202-491 Paabot lang kamo kan sa inyong mga reaksyon.
1: Hala.
0: Sa comment section.
1: Hala.
0: Sa Facebook, sa paagi po kan sa buya pong Facebook page. Sa Radio 91.3 News FM page.
1: Hala.
0: I-follow tabi sa muyang Facebook account.
1: Hala.
0: Para sa mga detalyado, tibong mga impormasyon.
1: Hala.